0: this is Jeneline Sagaho family. Come Lord Jesus, come. Amen. About second coming ang topic kaina, no? Sa TSK. Yes, ano nang whole gospel abiyan, no? Hindi lang na nag-end dito sa resurrection, no? Kundi hasta sa pag balik liwat sa aton Ginoong Jesus, no? Sa pagkabunag niya, dari sa sininaton nga kalibutan, no? And then ang iyang pagkinabuhi samtang yari dari sa kalibutan, ang iyang ministry, no? Kag suffering nga naagom, and then hasta sa cross, no? Ang iyang crucifixion para sa aton mga kasalanan, kag mapanumbalik ang aton relasyon sa Ginoo, no, para sa iya kahimayaan. And ang iyang burial, ginubong siya, pero pagkatapos ang tatlo kaadlaw, nabanhaw siya liwat. Then nagbalik siya dito sa langit, no, sa iyang pagkayab. And ang pinakapunta sina is ang iyang pagbalik liwat, no. Ang unang aton nga blessed hope nga kabalo kita, may katapusan gid ang tanan nga mga suffering sa sininga kalibutan, kag dapat kita sa aton Ginoong Jesus dito sa iyang gingharian. Kaya ambal ni Sis Jeneline, come Lord Jesus, come. Hello kay Brother Roldan sa Tibaba family. Thank you for tuning in. Good morning. God bless you. Amo nang iyang pagpanamyaw temprano pa kaina. Para man nagapamati si Jamil. Thank you Jamil for connecting with us sa aton TSK program sa Belonyo. Francia family. Si Ate Janet, timprano pa man nakatutok na, na-miss niya man ang radyo niya nga tudo-tudo gidra. Ara na Ate Janet, nakakonek ka na da sa radyo. Hello sa katakutan sa Monte family. Si Kuya Jun nga manalo, dara sa sentrala. Mayad-ayad nga aga. Kanday Ate Ed naman da ka Kuya Jun di masuay. Si Ate Amelia sa Amagin family. Sis Lenny, Sis Bevelyn sa Babas Funticha. Kaghilahos family sa Banga. Sa SNA naman si Sis Day. Sa Roque Panganiban families. Thank you, no? Temprano pag ini sila yan nagapamati doon. Si Sis Day, si Kagina sa Shepherd's Call nag-message. Glory to God. Blessed morning po sa lahat. Ayan. Blessed Friday. Sis Daisy, hello man kay Beth, no, kay Beth sa Orbita, Yokogko, kag Plaga families, Ate Jean, no, Pastora Jean Clemente, ayan, kay Tita Ninang Nurse sa Navales Combatier family, dira sa Tampakan, opo da kay Tito Ninong Doy. Salamat sa pagpamati. We extend comfort sa family Moreno sa pagtaliwan ni Neneng Moreno. Okay, Ate Jing Derakaga family, inuugid maga comfort gid sa inyo. Hello kay Brother Jake Nixon, kagina sa balitaan, nagpanamyaw. Hello po, morning. Yes, blessed morning sa inyo dira Brother Jake, kay Brother Jegs Santiago. Yan, present man si Brother Jacob dira sa Thailand, kay Jandi dira sa Jensan, sabay kagina sa aton iyang balitaan. Asta subong ga pamatida si John. Sige, kadto na kita sa aton unang segment, ang aton iyang pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: para sa aton pabalon for today. Aton verse makita sa Psalm 127. Basahon ta verse 3 to 5. Children are a heritage from the Lord, offspring, a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior, are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. Sa hiligay nun, para mas maintindihan naton, ang mga kabataan isa ka panublion halin sa Ginoo. Kag ang bunga sang taguangkan isa ka padya halin sa iya. Pareho sang mga pana sa kamot sang isa ka makusog nga tawo. Amo man ang mga kabataan nga natawo sa tion sang pagkabatanon. Bulahan ang tawo nga ang iya pukot puno sa ila. Hindi sila mahuyan kun magatubang sila sa ilang mga kaaway sa hukmanan. Sa pagbasa naton sang sininga mga dinalan sa pulong sang Ginoo, ma-remind kita of something very important. Ang mga kabataan, hindi lang na sila merely responsibility. Sang ginikanan, sang guardian, sang mga mas makakatanda sa ila, no? Mas katigulangan, mas magulang. Ang mga bata, regalo na sila halin sa Ginoo. Manang hambal de rin, no? Heritage from the Lord. Reward. Kinanglan matama ang aton perspective about children. Kisa sa simbahan daw, abay ilang dang mga bata, no? Hindi sila ginatagaan sang dako nga pagtagad, no? Ginabayan lang dra nga gadlagan-lagan, no? Aw, hindi ba nagyapon mamati, ibilin lang na sa balay, no? Maamusin na, no? Daw, responsibilidad lang gid. But this verse reminds us to see them as a blessing entrusted to us. Kaya importante nga tagaan gid sila sang dako nga pagtagad. Dari sa Salmo, ginatagaan kita beautiful picture. Sang bata, ng mga kabataan like arrows in the hands of a warrior. Ang arrow, hindi na kaptan lang permisang warrior, diba, sa iya kamot. The warrior prepares it, no? Straightens it, strengthens it, and eventually releases it toward a target. Amo nang ginahimo sang warrior sa isa ka arrow. In the same way, amo man na mga ginikanan, mga guardian, mga tito, tita, lolo, lola, no? Ate, kuya, sini mga kabataan, even teachers, no? And mga nag-handle sa mga kabataan, social worker, kamandaabi, no? Nga nag-handle sa mga bata, no? Ini nga mga bata nga gin-entrust sa aton, may responsibilidad kita to prepare them for the future. Hindi lang how to succeed in life. Ang pinaka-importante nga dapat naton nga mabutang sa ilang una-una kagkasing-kasing is how to know God. Tudloan naton sila, no, nga kilalahon gid ang Ginoo personal sa ila kinabuhi. Tudloan sila paano makig-istorya sa Ginoo. We teach them to pray, no? Teach them how to live a life pleasing to God, no? Showing kindness, no? Teach them how to forgive, how to serve others, and how to stand firm in their faith. Kapares ang arrow, kinanglan na sang direction sang nagakapot. No? Amo man ang aton mga kabataan, they need guidance. Or else, chaotic gid ang aton nga society ko hindi mag-guide ang aton mga kabataan. Riot diri, riot didto, 'di ba? Ginamo diri, ginamo didto. Kasang nabalitaan ta isa kadlaw, no? Kinagamo ang mga kabataan. But notice something important. There is a verse naton. The warrior holds the arrow before releasing it. My season of holding, season of teaching, season of protecting, correcting, and nurturing. Then comes the season of releasing. My parents, may tendency nga hadlok sila to release their children because they worry about what will happen, no, sa ilang mga kabataan. But our ultimate confidence is not in our ability to control our children's future. Our confidence is in God who entrusted them to us in the first place. Importante lang nakatanom kada sang sakto nga pundasyon sa ila. Na suguran mo gid sila sang insakto. Pulbaan ka lang man kung wala ta sang amo sina nga bakod nga pundasyon. Our children may not always follow the exact path we imagined for them. Pero ang calling naton is to faithfully point them toward Christ and prepare them to fulfill the purpose God has for their lives. So ang pamangkot, what kind of arrows are we preparing? Sa edukasyon or educational system naton, ang klase nga mga kabataan ang ginaprepare naton. Are we simply preparing our children to make a living? Basi may kinanglan kay uhon sa aton nga paagi sa pagtudlo sa mga bata. Kung sa ginatudlo man naton sa ila. Ang curriculum bala naton nagahaom sa luyag sang ginoomangin ang ini nga mga kabataan. Are we preparing them to live for God? Amo nang ultimate nga purpose, no? Sa pagtudlo sa mga kabataan. Let us remember that every child is an opportunity to live a spiritual legacy. So parents, grandparents, teachers, no, mga ma-impluwensya sa mga kabataan. Tandaan naton, no, ang aton nga pulong, aton example, aton prayers, ang aton paghigugma sa ila, dako nang abutang. Kag ila gid na dumdumon sa ila nga pagdako. Thank the Lord for the children He has entrusted you. Ask the Lord to help you see them as precious gifts from Him. May God grant us wisdom, patience, and love. No, para sining mga kabataan, tudloan kita sang Ginoo to model His character and prepare the children for the purpose He has for their life. And when the time comes, nga i-release na naton sila, we entrust their future into God's hands. May our children become arrows that are directed toward God's purposes and be used for His glory.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

19 minutos, makaligad ang alas 8 sang aga. Happy listening dara sa aton iya nga mga naka-tune in na sa radyo. Ang iba nabe ang ginaobra nila sa radyo nila, no? DXKI lang gid na. Wala gid na silo-silo. So pag nagtingog na ang radyo nila, ibig sabihin nakabalik na kita sa ere. And thank you sa inyo padayon nga pagpamati. Hello kay Nanay Lita dara. Panday Ate Janet dara, always na naka-on ang radyo sa DXKI. Sa action line naton, tagantaligwa ang mga public service announcement. Yari si Migajen para sa aton mga pahibalo.

0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption. Sa October 4 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Purok San Vicente sang Barangay Poblacion Santo Niño. Sa October 5 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Purok Magsaysay pagkanto sa Upper Lambukay sang Lamba Banga. Amuman ang Key Alma sang Norala. Sa October 6 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Purok 5 Talisay pagkanto sa Barangay Luhib, Barangay Lamfugon, kag Barangay Tasiman sang Lake Cebu. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: May ara sang free webinar with e-certificate kag open para sa tanan. Ini siya CIC Academy Webinar Episode 12 from Classroom to Checkbook Financial Planning for Teachers in partnership with DepEd Philippines and East West Rural Bank. Para magpa-register, pwede sa link nga bit.ly/CIC Academy Episode 12. Sa October 2, Friday from 9 a.m. to 12 p.m. via Facebook Live and Zoom.
0: Action! Line!
1: Ang Occupational Safety and Health Center through Regional Extension Unit 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa October 14, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesado nga mga participant, pwede ka mo magpa-register sa link nga ara sa ilang FB page OSHC Region 12. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0960437763 or bisitahon ang ilang official website www.oshc.dole.gov.ph.
0: Action! Line!
1: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology mag-conduct sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, scanned certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, scanned certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
0: Action. Live.
1: Ang DOH Center for Health Development SOC Surgeon Region nag-aawhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bug-os, Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
0: Action. Live.
1: Luyag mo ba lang ang mga kabahin sa Philippine Science High School o PSHS? Abri na ang aplikasyon para sa National Competitive Examination o NCE 2027 para sa mga grade 6 pupils nga may potensyal sa science, mathematics, kag technology. Ang deadlines ng application sa November 7 kag ang NCE schedule sa January 30, 2027. Para makakuha sa application form via online sa nce.pshs.edu.ph or sa PSHS Campus or DOST Regional Office kag sa Provincial Science and Technology Office o PSTO.
0: Action! Live!
1: Ang DOH SOC Surgeon may aras sang gina-offer ng wellness clinic available every weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Mall of A Center Point, Corona del City. From Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. available ang services kaparehas ng blood pressure taking, health promotion, wellness and nutrition services, family planning services, HIV testing and counseling, and Tuesday and Thursday from 8 a.m. to 5 p.m. general consultation with a doctor on duty, immunization, and random blood sugar testing.
0: Action! Live!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: Dugang naton nga public service announcement para sa mga Hagay alumni. May yara sang igapatigayon nga General Assembly sa Sunday na October 4 dira sa Habi Hotel, nag-umpisa alas 5 sang hapon. Yan, sa tanan nga Hagay alumni, you are invited sa aton 3rd General Assembly with the theme Legacy of Faith with Miss Miriam Cambao Roberto. Mag-connect lang kay Doc Miles or mag-message sa 0933811928. Diretso kita sa aton nga talakayan portion sa nabili naton nga 30 minutos diri sa aton programa Oras na Pilipinas. Kahapon gin sa ulog ining ginatawag nga International Coffee Day. Yan. So ang aton nga makaupod subong isa ka quality coffee advocate. Kag coffee professional gid ini siya. No, certified specialty coffee association ning ilang grupo and isa ka entrepreneur, owner sang Coffee Brothers Cafe, Block Poppy Specialty Coffee Roastery. Kag founder sang South Cotabato Barista Association. Help me welcome diri sa ato niya nga programa subong aga si Sir Andrew Castellano. Good morning, Sir Andrew.
1: Hello, good morning. Good morning sa mga nagapamati and good morning everyone. Belated happy International Coffee Day.
0: May adlaw gid gali isang kape, no?
1: Yes, po. Good
0: kag sa bugos nga kalibutan gid gina-celebrar. Bakit importante ni siya nga maistoryahan, Sir Andrew, no, ning coffee industry? Kaya isa na ba ni sa mga nagapanguna nga livelihood opportunity naton sa rehiyon?
1: Yes, ma'am. On point yun ang gihambal mo. Yes po, ang coffee, ma'am, ang coffee industry right now, actually very vibrant siya. Nalampasan niya na tong hype nga period, okay, sang ano sa industry nga ni. So karon si coffee hindi na siya hype but it's like part of culture na gid, and then yes, as you mentioned, ma'am, the top na gid siya sang livelihood sang aton nga mga ano Filipinos, lalo na diri sa aton sa South Cotabato.
0: Kumusta ang coffee industry ta sa Region 12 sa imong assessment, sir? Daw dugay-dugay ka namang gid sa kape nga negosyo.
1: Yes, Mika Joy. Yes, very happy kami kay for the last few years siguro. Kami abi 5 years na kami ang coffee shop namon. Pero for the last 2-3 years nakita namon grabe ang pag-grow sang coffee shops. Lalo na gid actually diri sa South Cotabato. Amo nang gina-aim namon nga matawag ang South Cotabato nga the coffee shop hub of Region 12. So, okay. Damo-damo gid kami nakita nga coffee shops nga nag-open recently. Yes, lalo na recently po.
0: Nag-thrive na ang mga kapehan naton. Ano ang potential sang local coffee beans naton sa specialty coffee market naman?
1: Yes, ma'am. Sa specialty coffee market naman, ma'am, muna nang nami kay kita nga mga Pilipino abi very ano kita nang very observant and dasig kita mag-adapt sa changes and sa let's say sa pag elevate lalo na sa kape. So wala kita nagstay dito sa naanda naton nga native coffee or mga very traditional one, pero nag-adapt kita sa elevated coffee quality which is specialty coffee. Amunang gina-promote naton karon sa mga coffee shops kay damo-damo kita sa mga bisita nga very educated naman sa coffee nga ang ginapangitan nila hindi lang typical typical nga native but something special gid nga halindri sa aton Japan locally.
0: Ikaw, sir, ano ka man o mahilig sa kape, dira lang ba nag-umpisa?
1: Yes po, yes ma'am, mahilig lang sa kape. Actually, OFW man ako before. So, tung ara ko sa gawas mo man ang very nang syempre pagpabugtaw ta sa morning pampag good vibes so from then tung nagpuli ko ang pinakauna ko gid na isip ano kayang pwede ko inegosyo man. So from then sa something naga pa-excite sa ako ni everyday which is coffee. So dito man nagumpisa.
0: Sa mga ordinaryo dara nga mga mahiligon lang sa kape, no, gaan mo sila tips sir paano ini mangin isa ka livelihood.
1: Yes ma'am. Like the same as ginahimo namon sa community napon which is Escobar sa Cotabato Barista Association. Gina-encourage

0: people gyapon. So wala natong gina disregard ang other side sa coffee man. So amo na ma'am, a very strong foundation, very passionate heart siguro sa coffee plus community is very important for a sustainable coffee business.
1: Ano ang mga career or business opportunities sa coffee industry? Pwede mo na ma-enumerate, sir, sa aton iyang mga tigpalamati?
0: Yes po. For us, diri sa South Cotabato, damo-damo kita barista. Oh, and ang mga barista natin, ma'am, nga very skillful, very promising na sila, ma'am, to get opportunities not just here but also abroad, which is dako naman ang ano ang offer sa mga barista. And then kanunay ang aton nga competitions. Ang competitions natin sa mga barista, example subong diri sa South Cotabato sa Coronadal, ang competitions natin including latte art competition, pag-design sa cup. Ang price na is actually 30,000 pesos.
1: Wow.
0: Yes. So kagahapon na siya. Kagahapon na siya gikandak. So ang nadaog kagahapon is actually from Davao.
1: Hindi kali na basta-basta nang magpa-himo-himo lang heart-heart sa kape.
0: Yes. Ma'am. May arat siya sa ginatawag nilang science and art.
1: Wow.
0: Yes. Amo na ka. Ka-arte-arte ang kape. And then, today po, Miga Joy, may ara kami isang competitions gyapon diri sa Cinco Niñas sa Nara Hall. Ano naman na, mixology, which is mixing. It's a mixing competition sang drinks gyapon. And then may brewing competition pagid karon sa hapon. So ari sila, damo-damo actually diri sang competitors from all over Mindanao and may ara makitas from Visayas nga mag-join man today. So very excited kami. Tani makalagaw kamo diri.
1: Oo, ano.
0: Sa Cinco Niñas.
1: Oo, ara daw sa Cinco Niñas may libre kape miga diyan.
0: Yes, may ara ma, may ara po.
1: Kasi nagapamangkot ni si Miga diyan kung may libre kape ba daw.
0: Yes, ma'am.
1: Lapit lang manggali. May ligo na bini siya sa kape.
0: See you later, ma'am.
1: Ang mga farmers nato nagdamo naman, dire.
0: Yes,
1: may supply na gid kita enough.
0: Actually, ma'am, karon ang mostly nga supply gid naton is coming from Region 12 Magyapon, Sultan Kudarat. Pero damo na, opo. Pero damo naman sa aton sa South Cotabato. Actually, damo-damo kita farmers sa South Cotabato and even coffee, damo-damo na kita. And may quality coffee naman kita like Tiboli, oo nga Arabica pagit. So karon actually we are communicating with government agencies para makahatag kita sang more training sa aton mga farmers para mas ma-elevate pagit ang quality. Tapos sunod sina pag ma-elevate ang quality, ma-higher ang price nila. So makabulig sa ilang not just livelihood but ang ilang life man, mag-elevate man. So, amo nang goal na mo for South Cotabato.
1: Wow, daw na interesado na ko daw matanom na ko kape sini.
0: Yes, ma'am. Oo, gabi ka. Ano, kumaga, gold na ang treatment sa kape subong.
1: Balan yes. Ko na kung anong itanom ko, kape na gid. Ayan. Sir, kinanglan pa ba sang dako nga investment gid para makaumpisa sang coffee business?
0: Ma'am, nami lang gani kay actually hindi gid. If napansin nyo, may ara kita sa mga pop-ups na cafes, okay, which is na makita mo sa minsan ara lang sa backyard, ay sa ano mo sa gates, ang balay, umunagot. You can start your coffee business by starting dito sa not so costly nga brewing method. For example, katong pour over, tong filter coffee. You can use that nga maka-offer ka sang kape. Ano lang investment mo sina siguro like few thousand below 5,000 pesos. And then amugin na ang pinakadako nga capital, ma'am, isang passion din. Okay, para
1: dapat you love what you do.
0: Correct. Exactly po, Mika Joy. So mo lang gina ang best formula for us. But if you're planning to put up a kanang cafe gid nga nang may ara sang dining area, okay? Coffee tables and all, we suggest nga you consult with someone nga expert sina kay para ang imo nga investment hindi masayang. Kaya may ara man kita, unfortunately some people nga uso ang kape, uso ang coffee shop, mapatindog ko. Next week, may ara na coffee shop po. But,

0: The thing is, dapat mas maintindihan din nila ang deeper nga essence ng cafe, na hindi lang makaserve, but dapat maserve niya itong cafe nga may profile nga ginatawag namon, nga consistent ang lasa, nga magustuhan sa imong mga customers. Okay, for a long, I mean, sustainable nga ano nga time.
1: So, lima ka tuig naman gid ikaw, sir, no, sa coffee industry. Anong na-observe mo nga common mistakes ang mga nag-aumpisa sa coffee business o cafe business?
0: Yes, Mika Joy. Isa gid is lack of knowledge sa umpisa.
1: So, training gid dapat bago mag-start.
0: Yes, ma'am. Opo. Training gid, kay kasali sa training, even ang pag-calibrate sang machine mo, importante. Kay kung hindi na siya magamit maayo, hindi mo malimpyuhan or ma-preventive maintenance ang maayo, maguba siya dali-dali. So, the problem is, it's either ipa-repair mo siya, gasto naman, or bakal ka bago, mas gasto pa gid. So, isa na ang calibration gid. And then, ang coffee quality, very important gid. Kay minsan, may ginabakal ka mga kape nga very expensive, yet hindi ka kabalo nga ang quality niya gali is very low. So, dapat hindi ganito siya mahal.
1: So, okay.
0: Ang ibang ginasakyan nila nga, uso ang kape, mahaling kape ko, baligya po ni. But actually, ang quality, it matters most sa price. Okay. Ang quality niya.
1: So, kung dapat kabalo ka man magkilatis, no?
0: Yes. So, ma'am, at least the basic lang git. No, para hindi ka lang git maloko. O sa makasave ka sang, ano man, sa kwarta. Very important na siya.
1: Grabe ang ang trabaho gali sang isa ka barista, no, professional.
0: Yes,
1: nga
0: po.
1: Barista. Amo na nga 30 mil gid ang pa-premium nyo dira, no?
0: Yes, ma'am, 30 mil subong sa mixology 20,000.
1: Oh.
0: Tapos second sa brewing is another 30,000. So hopefully again we are inviting ang mga anyone nga mag-visit kag witness sang competition today.
1: Ano gid ba ang trabaho sang professional barista? Himo lang kape, amo lang nang naintindihan namon eh.
0: Ang professional barista, ma'am, actually may mga certifications.
1: Oh.
0: Oo, may education siya, may
1: level level pod na.
0: Yes po, siya. May level level pod na siya. And then may, for example, may lisensya ikaw, for example, kami, license Q grader. May ara kami isang license to grade a coffee. Nga pwede magamit, for example, ang ating local farmer, gusto niya i-export ang kape niya. So they can actually hire us in a facility, we call it cupping facility or coffee cupping facility. So whatever the result is sa amon, nga for example, pila ka Q graders nga mag-grade sina, amo na magiging basis sa iya nga pag-export ng coffee, which is acceptable worldwide.
1: So kinanglan inyo nga expertise bago mabaligya ng iya nga kape.
0: Export, yes, lalo na sa export, ma'am, or lalo na sa mga buyers nga particular sa quality. Nga gusto nila nga may papers. So muna, usually amo na siyang
1: So daw may NC1, NC2 man gali ka mo, no?
0: May ara pagit ng NC2 from TESDA, which is para sa ilang certification, lalo na sa mag-abroad sila. So the more certification, ma'am, the more the more chances nga magkadako ang ilang salary. Usually tala ng ina-base.
1: Kung ang balon nga specialty coffee, ano buot silingon sina, sir?
0: Yes, ma'am. Specialty coffee, ma'am, is actually it's the definition of quality sang kape. Not quality sang kape. Karon abi medyo nag-transition kami ang Specialty Coffee Association. Nag-transition siya sa definition sang specialty coffee.
1: Okay.
0: Ang before abi, dapat ang specialty coffee is nag-grade siya sang tatlo ka Q graders at least in a official coffee lab. Kag may score siya nga 80 plus above.
1: Okay.
0: Now, the specialty coffee has actually evolved. So, ang specialty coffee now is a coffee nga with a distinctive nga quality. May distinctive nga lasa, may distinctive nga attributes. Depende, ma'am, sa market. So, karon nagiging open na siya ang definition sa special coffee, not just sa professional side but ina-consider naman ang mga common consumers.
1: Mm-hmm.
0: For example, ari nga kape, namit ni siya for a consumer nga amon nga circle. Like, for example, gusto nila sang black gin nga kape.
1: Mm-hmm.
0: Isog-isog gin nga kape.
1: Mm-hmm.
0: So now, if that certain group of people loves this coffee,
1: mm-hmm.
0: it can add value mm-hmm. sa kape. That can be considered specialty kay distinctive naman siya.
1: Uh-oh.
0: So muna daw nag-evolve so actually recently lang na siya ma'am nga mga coffee professionals nag-evolve man sa in that definition of specialty.
1: Mm-hmm. Yes. Ano may mga pangalan-pangalan ang kape.
0: Ama yes. Siya. Oh yes po may mga pangalan-pangalan, may origin nga ginatawag o nang kung diin halin ang kape.
1: Mm-hmm.
0: Usually ginapangalan namo ang kape sa pangalan sang farmer.
1: Mm-hmm. Oh.
0: So usually amo nang pag ano naman tag sang coffee so
1: mm-hmm.
0: po.
1: Paano mabuligan no ang isa ka aspiring barista no may mga training, may mga certification nga ginahatag sa ila?
0: Opo.
1: Paano makabulig ang training kag certification sa aspiring nga barista?
0: Nagasugod
1: pa lang.
0: Ang certification aside from gaining knowledge nga very standard sa coffee industry, certification ma'am actually makwartahan mo man nina by being a resource speaker o isa pagit na o sharing knowledge especially pag i-hire ikaw privately sa mga let's say coffee shops or mga those nga gusto mag-open sa coffee shop so that can be a source of income also. And then pag ikaw naman gusto mo barista gid with certifications you can actually be paid higher compared to others na wala certification.
1: Okay.
0: So yeah you can deliver more than offering coffee lang.
1: Mm-hmm.
0: So knowledge, mas knowledgeable kapag it. So mas dako ang imong pay.
1: doon ang mga chef pud no?
0: Yeah. Yes ma'am.
1: Oh.
0: Mga pros mga professionals.
1: Oo. Sa mga ano natun dra mga young people pa no nga gusto mangin barista. Anong first step nga pwede nila himuon sir?
0: Yes po. Mika Joy for sa mga gusto maging barista, we encourage nga mag-participate sila sa mga events like ning Subong, aning actually gitawag namo ning National Pour Playoffs or Coffee Connect which is happening now yesterday and today. So we encourage them nga magbisita okay and mag-observe okay kung paano ginahimo ang kape, kung paano nagakumpit sa kape, kung gaano ka valuable ang kape. In that way ma-feel nila kung oy it's is interesting o kung for them they find it interesting it starts there ma'am eh, sa kung interesado ka magpadayon-padayon ka so for mga aspiring baristas we suggest nga hindi lang kita mag YouTube okay minsan din natin balaan dito ang standard o sa YouTube so we suggest na you expose yourself sa activities nga conducted by coffee professionals para you will be guided also along the way.
1: So nami ni siya nga opportunity sa kada isang interesado no nga makita
0: yes,
1: gid kung ano ang industriya nga ni kag ano ang
0: yes, po. Yes,
1: mga
0: po,
1: possibilities, 'di ba no?
0: Mm.
1: So dira mapabakod man ang connection, 'di ba lano?
0: Between yes,
1: coffee
0: correct.
1: Farmers, processors, roasters, baristas, mga tag-iyasang cafe, kag of course ang mga nagabakal.
0: Correct yun na. That's the reality gid Miga Joy, ang connection nga ma-build mo in exposing yourself sa mga nga events. Dako-dako gid siya nga bulig. Yes po.
1: Para sa aton mga konsumidor, ano naman ang pwede nila mahimo no para masuportahan ang local nga coffee industry?
0: Yes, sa mga consumers namon, actually very dynamic ang consumers naton Subong. Mayara kita ng consumers from all walks of life, from may different nga mga taste palettes nga preference sa coffee. Yun na encourage namon nga you try po ang aton nga mga coffee shops, damo kita coffee shops lalo na din sa South Cotabato. Each of these coffee shops, you learn gyud na nila nga ma-create ang ilang menu for drinks. And I'm sure may ara sila sang special ginatawag nila nga signature drink nila. So for for our consumers, try to coffee crawl sa aton nga mga cafes, and I'm sure nga may mga paborito man sila cafes, ma'am, no? But try to explore other cafes kay may ara man na sila sa mga offerings nga you might love and you might recommend sa inyo mga bisita, lalo na pag nagabisit sila diri sa aton. So yes po, lumudamo coffee shops, different, although we have the same ingredient, coffee, but we have different different preparations, different profile, and different nga pag-prepare para mas magnamit pag ilang kape.
1: Ayun. So damo gid no sang mga ano pwede mahimo para mag grow pagid ang coffee industry locally,
0: yes,
1: no?
0: Po. Because, and, yes po.
1: Buligay lang, no?
0: Yes po. Actually, Subo agahapon, nagpakanda kami sa workshop for cafe management. In that way, makabulig kami sa mga coffee shops sa paano nila maging mahimong sustainable ang ilang business. So, nagkuha kami sa mga speakers from Manila, which is from Barista and Coffee Academy of Asia, para makahatag sang knowledge sa ato yung mga cafe owners. And damo-damo gid actually nagadto kahapon, over 100 people nag-attend sa workshop. So in that way, tani, makabulig kami para mas maging ano pagit profitable ang mga businesses kang magdugay pagit siya.
1: Oo, let's buy local, no? Kay para ma-boost pagid ang local economy naton, industry naton. Yan. So bilang founder sang Scobar, ano ang vision ninyo para sa mga barista kag coffee professionals diri sa South Cotabato?
0: Yes po. As barista and also the founder of South Cotabato Barista Association, ang goal ginamon is to create a healthy community sa South Cotabato wherein we can share knowledge about coffee and we can elevate excellence sa atong mga coffee professionals dire. And ang South Cotabato, we know nga we're still growing when it comes to supply, but we are actually aiming maging center of excellence sa coffee sa South Cotabato. We know nga si Sultan Kudarat is actually the capital for supply. Kita naman, we're aiming for excellence naman, ma'am, sa coffee profession. So walang ginagol ni South Cotabato.
1: So tandem with Sultan Kudarat.
0: Yes, tandem, di kami mag-compete sa ila kahit siyempre din natin kaya ang supply nga muna kadamo.
1: At least may ara na talapit nga supply, di ba? Hindi na too costly para sa aton kung dito pata sa Guas makuha. Diba?
0: Yes, ma'am. Oo. So damo kita supplies dire. We just need to elevate the quality more para mas may more options ang ato nga consumers.
1: Kamo nga mga negosyante, ano naman ang bulig nga nahatag sang gobyerno sa inyo?
0: Yes, ma'am. Actually, isa pa gina, ma'am. Damo-damo actually sang programs ang aton nga mga government agencies like ETI, DOLE, actually and other government agencies. When it comes to ETI, ma'am, trainings actually are available free. So yes po, kailangan lagi naton magpantay sang ilang mga updates usually
1: ara
0: sa page nila. Yes po, sa schedule. When it comes to DOLE naman, actually may mga help makita from DOLE ang nga pwede nila palapitan. So I think it's more of reaching out siguro sa mga government agencies if ever na-miss nila kamo sa mga events, pwede man siguro kita magpalapit sa ila. Kay na-discover naman ma'am may ara sa mga help, may mga assistance when it comes to business sa mga agencies naton.
1: Namon nga info ang Department of Tourism, subong may ara man sila activity ongoing, no, diri sa may Sultan Kudarat, isa pod na nakatutok sa coffee industry.
0: Yes po, Mega Joy, yes. Nakatutok sila sa coffee cafes most especially.
1: Kung luyag naton nga mas magbaskog pa ang coffee industry sa region, anong isa ka butang nga kinanglan na baguhon, miyara ba, no, sa halin sa aton mga ara sa sininga industriya, from farmers to consumers.
0: Yes po. For from farmers to consumers, as advocate po sang quality coffee, ang goal gid namon is to make the lives of the farmer and the businesses sustainable. Mm-hmm. So we really rooted sa ano Miga Joy sa quality. Kay with quality gid you go a long way. With quality, mm-hmm. it goes with consistency. Mm-hmm. Oo, so ang consumer tabi hindi nila gusto ng oy namit ang kape nila subong ala the next week pagbalik nila lain ang lasa ha. Oo, so okay. Muna ang actually ang reason nga nagdugay ang Coffee Brothers mm-hmm. kay because of consistency, so amon gid nga gi-make sure nga ang lasa namon ang profile sang kape namon is the same mm-hmm. oo, every time
1: mm-hmm. So kung ano tong inyo gingamit sa umpisa mo na tong i-maintain ninyo nga quality.
0: Yes, ma'am. Kaya muna tong ang mga regulars na mo hindi pwede nga maghamba sila nga. Sir, naglain ang lasa, sir, ha? Ah. So muna ang amon man nga gina-share sa iban.
1: Ah. Amon ang sikreto para magpabilin sa industry nga ni.
0: Tinawag gina nga sikreto.
1: And yes, gina-improve pa gid, no?
0: Yes po, improve pa gid and of course, ang service naton very particular man kami sa service sa consultation namon ginatudloman namon ang service kay ang consumer man they want to feel special when they enter your cafe, so isa po na ka importante nga factor ma'am.
1: So South Cotabato lang ba ka mo naga-concentrate or pwede man ang inyo services ma-offer sa iban nga area?
0: Actually, Miga Joy, nag-conduct mga kami trainings sa Sultan Kudarat.
1: Okay.
0: Actually, even Barm. Mm-hmm. Oo. So, anywhere actually, technical working group kami sa Philippine Coffee Quality Competition, which is the nationwide nga competition for farmers. So, kami ang nag-technical work group sina.
1: Oo.
0: So, we can help everyone actually sa aton nga country.
1: Oo. Ang TESDA may mga amuman sila sininga mga parts ang mga activity nila noon. Kamo yes, nakaparticipate man kamo sina sir?
0: Yes po, sa TESDA ma'am actually a two years ago ala kami dito sa Bagong Pilipinas nga TESDA nga activity sa Sultan Kudarat. Oo. Wherein nagano kami sang coffee nag-serve kami sang coffee sa ila to introduce nga si barista may ara man sang barista ay si barista si Testa may ara sang barista courses and certifications.
1: Ayan, sige. Sir, ano na lang ang imo nga mensahe sa aton mga suki tagpalamati or may ara pa kamo sang mga upcoming events hasta sano nang inyo nga buluhaton da subong related yapon sa International Coffee Day. Go ahead po.
0: Yes, Miga Joy, thank you very much po sa opportunity nga gihatag niyo sa akon and sa South Cotabato Barista Association nga ma-interview today. Yes po, we are encouraging everyone to actually find time to visit the National Pour Playoffs ng Escobar happening right now. Dili sa Cinco Niñas sa Nara Hall, to be specific. It started yesterday and that's only until today. We have coffee shop pop-ups sa sulod, sang hall, wherein you can enjoy different drinks, okay? Coffee-based drinks, and also enjoy the competition itself. Kagahapon, very very vibrant ang aton nga audience. They really enjoyed and na-amazed ang kadamuan on how latte art is actually being done in a competition. So I'm sure today we have two more competitions nga ma-enjoy man ninyo. So we are encouraging you to visit us here, join us, and celebrate coffee with us. There is Cinco Niñas, Nara Hall.
1: Ayan. So, pwede pa silang humabol.
0: Yes, pwede pa humabol.
1: Until today. Hasta anong oras ka modera, sir?
0: We are hoping to see you po.
1: Opo, oo. Hasta anong oras ka modera, sir?
0: Antud hapon, ma'am. 5 p.m. siguro. Yes, the longest.
1: Yes. Sige. Thank you po. God bless
0: Miga
1: po.
0: Miga Joy, thank you very much. God bless po. Thank you po.
1: Ayun, nakaupod naton ang aton nga abyan halin sa South Cotabato Barista Association. Siya ginang founder sina nga grupo, isa ka coffee enthusiast, quality coffee advocate, kag entrepreneur, no? Owner sang Coffee Brothers Cafe, kag Block Coffee Specialty Coffee Roastery. Yan ang expertise ni Sir na nakahatagid sa Lugang Hibalo, especially sa mga mahiligon sa kape, kaga mga interesado dira sa coffee business. Yan. Wow, alas 9 doon, dasig sang oras ta. Dali na lang anay ang aton nga pagdulong sang mga impormasyon sa programa Oras ng Pilipinas. Abangan ang dugang mga info halin naman sa SSS para sa aton dason nga programa. Padayon magpamati, dari sa jessice.dxki hasta alas 12 kita sang udto sa ere, pero sa aton streaming kag Facebook Live hasta na sa gabi alas 9. Salamat sa pagpamati. Sa mga balita kag impormasyon nga ato nabatian, ang Diyos lamang aton pagasaligan. Saliwat ang inyo amiga, Miga Joy Kawain Combatier sa pag-assist na rin ang day. Ganson, Migod Dave, kag Miga Jen. Panamyaw gid sang maayong Friday, have a weekend, abyan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Usapang SSS. Usapang SSS, diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Magadulong sang mga impormasyon, programa kag serbisyo sang Social Security System sa sulod sang 30 minutos. Tutok diri sa Usapang SSS.
1: Maayong aga mga amigo, mga amiga. Ako naman siya, ako uli, no, si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division, no. Maghatag naman sa inyo sa mga information kag kung ano ang latest ang SSS or kung ano ang gusto nyo mahibal-an diri sa kung ano ang mga benepisyo, ano ang mga pribilehiyo ta diri sa SSS, no. Kay amo na ang rason nga ari ko di kay para makahatag ta sang information sa inyo, ha, no. By the way, last time ginbalita ko nga ara na kita sa City Mall of Coronadal, ara kita sa barangay Zone 4. Lapit ko malipat ba? Zone 4, no, National Highway lang. So to daw tupad lang sa building sa Pinggoy Hospital. Amo na siya. So abri na siya alas 8 kutob alas 5 sa hapon, alas 8 sa buntag hasta alas 5 sa hapon. Kung makadto ka mo nga close pa ang mall sa likod mag-agi. No, so dito na kita mag-transact para sa aton nga mga kung ano man ang concern naton sa SSS. Now, today may request, no, nga mag-topic daw ako sang retirement benefit. Kay siyempre damo na kita sang senior citizen, damo na sang magkuha na, mag-ani na sa ilang nga ginhaguan, sa ilang nga kontribusyon, sa ilang nga gitanom, no? So amo na siya. Now, ang concern is nag-abot-abi 60 years old, manug 60 na. So need na mag-apply sang retirement benefit. Now, first gusto ko i-share kung ano gid bala ining retirement benefit. Now, the retirement benefit is benepisyo in cash, of course, in cash, nga gina-claim or pwedeng ma-avail o gina-avail sang isa ka-member nga nag-senior citizen na, nga wala na ubra, kag wala negosyo nga nakapangalan sa iya, ha, kag nag-60 na, no? And ang need lang na contribution is only, minimum is 120. So minimum lang ina, wala nagambal nga maturity ang 120 months contribution. So minimum 120 months contribution. So may concept abi o may idea abi ang ano nga kung nakaabot na ko sang 120 months contribution, mauntat na ako contribute sa SSS kay quote and quote matured na, no. Ang sa SSS naman minimum requirement lang ina para sa retirement benefit. Kaya wala man sang maturity ang aton nga SSS, no? Habang naga-work pa kita, nagapadayon lang gyapon kita sang contribute. Wala man nga untat ha? While naga-work kita hasta sa 60, 61, no? Padayon lang gyapon ang contribution. Just like kung ano ang gipaabot sa aton nga concern, no, sa isa ka member, no, gipaabot sa aton, no, pinaagi sa ano dere sa aton nga staff kay Miga Joy, no, gipaabot sa iya. So it is timely na amuman ang itopic ko, retirement benefit. Now, paano ba mag-apply sang retirement benefit? Kasi siyempre halimbawa nag 60 years old na o nag 61 and then nag-retire na sa trabaho. Hindi man na obligasyon sang employer nga mag-apply sang benepisyo para sa imo. Imuha man na nga obligasyon ang mag-apply, no? Ang sa ila lang is mahatag na sa imuha ang imo sweldo, and then pag-retire mo, i-acknowledge ka, and then after that, ikaw na mag-apply sang retirement benefit. So ano ba ang first step, no? Or pinaka-importante nga bantayan naton kung may mag-apply kita sa retirement benefit. Of course, una, 60 years old, ikaduha. Of course, ang aton nga record sa SSS, dapat makita mo na before ka mag-ano, kay basi kung mali ang spelling, no? Or duha or tatlo ang imong numero, no? Kay dapat subong nga wala pa nag-retire, dapat asikasuhon mo na nga dapat isa lang ang akon nga akong SS number, dapat ang akon pangalan kag birthday dapat pareho, no, sa akon nga birth certificate o di kaya sa record ko sa gobyerno, I mean sa ang public nga ano mo. Now, ang una is mag-register sa my.sss. Now, ang registration sa my.sss is not only pag-abot mo sa 60. So, pwede mo na buhaton maski wala ka pa 60. No? Kaya para makita mo ang record mo dara. So, importante nga wala ka pa 60, mag-register ka na sa my.sss. No? Halimbawa, sa mga nakadungog karon, no, subong, na naminaw, namati, kung halimbawa member mo sa SSS, actively paying man or hindi, mag-register na ka mo sa my.sss para makita nyo ang record nyo, mamonitor nyo ang record nyo, especially sa mga employed na dapat monitored nyo ang inyo contribution, ang inyo loan repayment, makita nyo ang inyong pangalan, kung sakto ba sa ginadala nyo, o di kaya mapakorek mo tungod kay sadto nga panahon, nag-adjust ka sang edad para makasulod ka sa trabaho. It's either magpabata ka or magpatigulang ka para magbaton ka sa ubra. No, so dapat ayusun mo na, no. So after ka nga makaregister sa my.sss, ang sunod mong gubuhaton is i-enroll ang bank account mo. So paano ako maka-enroll sa bank account? Una, kung retirable na o lapit na mag-retire, mangayo ka sang letter of introduction sa SSS office. Mangayo ka sang introduction. Letter of introduction, and then dalaon mo sa bangko. Now, ari hindi ni siya ano ha, hindi na siya nga gina-advertise ko, pero kung ara ka mo dito sa mall, may isa ka bangko dito, no, nga pwede mong dito ka na mag-open sa bank account, lapit lang. ari tip lang ni, pero depende na ko ano ang pilion mo nga bangko, no. So kung makapili ka na sa bangko, ipakita mo tong letter of introduction, and then mag-open ka sa bank account, nga 100 pesos lang ang i-deposit mo. Now, then i-enroll mo na. Pwede maka-bulig or maka-assist ang aton nga mga empleyado dari sa SSS Coronadal para sa pag-apply naton o pag-enroll naton sa bank account, no. Siguruhon mo lang na may valid ID ka or di kaya may national ID ka o di kaya may bank account number ka. Siguruhon mo lang nga ang bank account mo nga i-attach is ara dira sa unang paglantaw pa lang sa front page, makita na dira ang account number, ang pangalan mo, kang pangalan sa bangko, no? Nga nambal ko sinang asiguruhon mo. Kay may mga iba-abi nga ATM, nga mga bangko, nga wala sa ATM nila, sa front, ang bank account number, ang savings account number. Now, may mga pipila ka bangko na ara sa atubang, ang ara sa front, ang ilahang tawag sini, ang ilahang bank account number o savings account number. Like Land Bank, ara na sa atubang. Now, kung ang inyo napili is wala sang bank account number o savings account number sa atubang, ang inyong i-prepare is the validated deposit slip. Amo to. Kaysa validated deposit slip, ara dito ang account number nyo, pangalan nyo, kag pangalan sa bangko. Kompleto na to. No, para sigurado, di ba, mag-deposit man ka mo sang 100. So, pag-deposit mo sang 100, tagaan kasi sinasang i-validate nila tong deposit slip mo. Amo to ang imong dalaon. So para sure, para kung magpabulig ka, no, dala ang ATM, dala ang validated deposit slip. Dili tong gisulat mo lang tapos ipresenta. Dapat mag-agi na sa machine sang sa mga sa bangko. Amo gani tawag naton, validated deposit slip. Now kung passbook naman ang inyong nga pilion in the ATM, so pwede ang passbook. Basta sa passbook naman sa unang ano mo makita mo dahil ang pangalan mo, bank account number kag pangalan sa bangko. Amo to ang importante, no? So magpabulig kita. And also tatlo man ang ano, proof of bank account, valid ID and selfie. Now, diri sa SSS Coronadal, may nakita ko nga gabulig sila mag-enroll sa bank account. So pwedeng dito nakita mag enroll sa aton nga bank account kay para hindi na kita mabudlayan, no? Hindi na kita mabudlayan kung paano no mag-enroll. Basta dalaon nyo lang to, validated deposit slip, ATM and valid ID. Amo lang na. By the way, ginabaton sa SSS ang national ID, ha. Ginabaton na sa SSS. So may iban abi nga wala gabaton sang national ID, pero ang SSS gabaton sang national ID. Ano pa ba iban nga valid ID nga pwede tayo i-attach? Driver's license, postal ID, no. Pwede na batunon sang SSS, no. Katong senior citizen na ID, basta halin sa senior citizen office. Pwede pod ang passport, valid ID na ang passport. So ginabato na. So dala ka maski isa lang kay amo abi na ang gamiton mo. Or SSS ID. Kung may SSS ID, mas importante, maski tong luma na bitaw nga SSS ID, pwede batunon pa to. Kaya ang akon, luma pa ni, daan pa ni ang akon nga SSS ID, batunon pa, no? Kaya ako mismo, SS member man ako. So, sa aton nga pagbalik, i-share ko kung paano ang step-by-step mag-apply sang retirement benefit. Kag, ano ang pwede nga i-claim? Pwede ba lump sum? Pwede buo? Pwede, mga amo na. So, atangin ninyo ang pagbalik ko sa, no? Hindi ka mo maghalin para step by step mahatag ko sa inyo kung paano mag-apply sang retirement benefit at kung pila ang aton nga maklaim.

0: empleyado ka man, self-employed o OFW, siguraduhin na rehistrado ka at tuloy-tuloy ang hulog sa SSS para sa proteksyong maaasahan. May tanong tungkol sa iyong membership o benepisyo? Tumawag lang sa SSS Hotline 1455. May mga SSS agents na handang tumulong at sumagot sa iyong mga katanungan. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang MySSSPH social media accounts.
1: Balik kita sa aton programang Usapang SSS, no? Kanilang gihapon si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Now, kaina, nag-talk ta about what is retirement benefit, kung ano ang i-prepare, no? Para hapsay, no? Ang aton pag-apply sang benepisyo. Now, kadto na kita sa application. Paano ba mag-apply? No? Kasi siyempre excited kita, gin tanom nato na, 'di ba? Gin tanom nato ni para pag-abot sa panahon may matawag kita nga pension lifetime, no? Ginadidak na sa aton nga sweldo every monthly or di kaya every 15 days. Tapos siyempre excited kita kasi siyempre wala na kita ubra. And also, amo na ni, ang time na mag-aniho na naton, no? Ang savings naton, ang investment naton. Amo na ni, ang regalo ta para sa aton nga senior citizen version. Now, budlay ba mag-apply sang retirement benefit? Now, hindi gid budlay or dili lisod mag-apply, no? Mas lisod pa gani ang mag-enroll sa bank account compare sini, no? So una dapat naka-register ka na sa my.sss, ikadua may na-enroll ka na nga bank account, and then nga ang mag-enroll mag-register sa my.sss tungod kay online ni siya applyan. Now, dali na kita. Ano ang requirement? Bow. Kung wala anak below 21 years old, wala sang requirement. Mag-apply ka lang. Click ka lang na click. Yes ka lang, yes or no ka lang. No. So mag-open ta sa aton may sa atong my.sss portal. And then kadto ka sa benefits. Then pagkatapos mo sa benefits, kadto ka sa apply retirement benefit. Then sundon mo lang na mamangkot lang na kung diin i-deposit. Siyempre may na-enroll ka na nga bank account, approve na to. I-click mo to nga bank account . And then mamangkot na sila kung makuha ka ba sang 18 months advance. Kay per month mo mga i-advance na siya i-times 18. Ang medyo downside sine for me personally is sa sulod sa 18 kabulan, wala ka batunon nga pensyon. Kung i-advance mo 18 months, wala ka batunon nga pensyon sa sulod sa 18 kabulan sa 18 months. Now, ang isa ka option is, hindi mo pag i-click ang mag-advance ka sang 18 months, kay para monthly magbaton ka na sang imo nga pensyon. Para magbaton ka na sa imo nga pensyon. Kung hindi po man kinahanglan tong dako nga kwarta para sa limbawa mabiyahe ka, mabisita ka sa imo mga paryente, sa imo mga relatives, kasi syempre retirement and wala ka na ubra, so dapat mag-enjoy ka na, no? So pwede na siya. But then ang gi-raise nga question ni Mega Joy kaina is may sakit si senior citizen, need nila sang medyo dako nga money. So, diin sila makadto. Now, ang option is, makuha sang advance 18 months, pero good for 18 months, wala batunon. Amo lang, wala batunon. Good for 18 months. Pag mabaton mo na ang imong nga benepisyo, wala ka na batunon monthly. Good for 18 months. So pwede ato, isa to ka option, no? Kay ang bear with me. Kay ang gi-share abi ni Mega Joy is sorga masakit abi ang ang senior citizen need nila kwarta. No, ang gi-offer ko nga option is hindi sila mag-apply sang 18 months. Hindi mag-apply sang 18 months para may monthly nga batunon. So, halimbawa ma-apply sang may accrued pension abi kita eh. No, accrued is halimbawa nag-birthday August or nag-birthday July. So, ang pension mo halin July, August, tapos ma-advance pa na 2 months ha. July, August, September, October. May 4 ka bulan ka nga pension. Nga una mo nga initial nga mabaton mo. Now, pag mabaton mo na, ang sunod mo na nga pension would be, example lang ni, November. Kay i-advance naman sa imo ang September, October. September ta subong, no? So, that will be July, August, September, October, November. So, pagka December sina, makabaton ka na sang imo nga monthly pension. Now, kung makabaton ka na sang monthly pension mo, pwede ka na mag-avail sang pension loan. Pwede ka na mag-avail sang pension loan program or ginatawag namon nga PLP. So, pwede ka na mag-avail sina and may mabilin ka pa nga monthly nga pension nga ara sa 50%. So kung masakit, siyempre kung nantahon mo kung gasakit ka, need mo ang monthly nga income eh. So kung ma-advance ka 18 months, good for 18 months, wala ka sang batunon. Now, kung hindi ka ma-advance sang 18 months, pero ma-apply ka sang monthly pension loan, no? Times 12 na to. Times 12 sa imo nga pension. No, i-compare naton, no? I-compare naton. Halimbawa mag-pension sang 5,000. Halimbawa lang. So 5,000 times 18, that would be 90. Tapos may deduction na siyang nga gamay for advance may fee, no? Butang naton almost 90. Pero wala ka batunon monthly, good for 18 months. Now kung ang option mo is makuha ka monthly, tapos isipon mo kung pila ka bulan ang maipon nga kuan mo, maipon mo nga initial payment. Tapos pag nakabaton ka na sang monthly pension, pwede ka mag-loan sang times 12. So 5,000 times 12, that is 60,000. 60,000. So, may maloan ka nga 60,000 at the same time, may bilin pa sa imo nga pension. Kung need mo ang daily mo nga monthly income, no? At least pang imo nga maintenance, ang imo nga pang adlaw-adlaw nga panginahanglan noon. Kaysa advance abi 18 months, wala kagid batunon. Good for 18 months. Amo na ang difference. Kung hindi mo man need monthly, tapos need mo sang dako nga kwarta, then you go for advance 18 months. Pero kung need mo sang kwarta, pero pwedeng ma-delay, and then need mo pa sang monthly nga ginabaton, then apply ka anay, and then after that, apply ka sang pension loan. So amo na ang difference. Dira, no? Ang advice ko is the option number 2. Kung kinanglanon mo, kasi siyempre kung magasakit, no? Gamasakit. Need mo na sang at least may additional nga ginabaton ka monthly aside sang dako nga pension mo. Now the next question nila is kung mapahulay na si retiree pensioner, sino ang mag-apply o sino ang makabaton? Simple, si legal spouse. Siya gid ang mag-apply sang benepisyo. Mabalhin sa iyaha 100%. Now, this is considering na wala sang anak below 21 years old. Ha? Kaya usually, pag mag-retiro, wala na sang anak below 21. Usual, ha? Usual. So, kung wala na si legal spouse, no? Mapahulay na po si legal spouse, sino ang makabaton? Depende. Kung may anak pa below 21 years old, magpadayon pa na sa mga anak na below 21. Now, kung wala anak below 21 years old, lantawon sa SSS. Kung naglampas na 5 years ang gabaton sa pension, wala na mabaton. Kay guaranteed 5 years man ang aton nga pension. So kung wala pa nakaabot sang 5 years ang nagbaton sang pension, ang remaining balance sa 5 years amo to ihatag. Batin ko naglampas na, wala na sang batonon. And I hope nakahatag ko subong sang information regarding retirement benefit, no? Amo gid ni ang ginahulat naton. Tanan, wala man tagahulat nga masakit kita or di kaya mag-disable kita or what. But then kung kisa part sa tao eh. Pero ang ginahulat naton is ang aton retirement. So amo na nga nag-topic ako sang retirement benefit. Now, daw kadasig sang oras, no? And ari ako si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Ako nagasulting Amping Kanunay, kag Kanunay Amping.
2: Usapang SSS. Nabatian ang mga programa kag serbisyo nga ginadulong sang Social Security System sa Usapang SSS kada ikatatlo nga Biyernes sang kada bulan. Para sa mga palamangkutanon kaangot sa programa sang SSS, pwede ka mo mag-text sa 0935-330-0999. Usapang SSS!
3: Sa sawen ti Biblia, ngay ayaten na ka ti Dios. Ket adda na saya at a plano na itibiyag mo. Takas talaonay ti panagaya ti Dios iti lubong, ngayinted na ti anak na bugbugtong tapno amin a mamati ken kuana. Sana mapukaw no diket adda biyag na ngagdanayon. Juan 3:16. Ngay madadakkel a parikot ti tao. Ti tao ket managbasol, ket naisina iti Dios. Ta isu da amin nagbasol da ket agkurang da iti dayag ti Dios. Roma 3:23. Ngem ni Jesucristo isu ti sungbat, isu ti dalan, ti pudno ken ti biag. Natay gapoy ti basol ti amin. Umuna Pedro 3:18. Natay nga agpaay kadatayo tapno isalakan na tayo. Iti pudno a pakadadaelan ken kastamet ti panakadosa ti basol. No kayat mo nga mamamo ken awaten ni Jesucristo iti biag mo. Mabalin mo nga aramiden itan. Sasawen ti Biblia nga itan ti aldaw ti panakaisalakan. May kadwa Corinto 6:1. Tababaen ti panagkarkararag. Mabalin mo nga yabkas ti pamatim ken kuana. Agsasao kadi ti Dios ken ka. Awisem ni Jesus nga sumrek iti biag mo, akas bukod mo nga apu ken mangisalakan. No daytoy ti pinanggep mo nga aramiden ita, agkararag ka iti kastoy. Apo Jesus, maysa ka managbasol. Ngem no pay ti kasta mamati ak, nga sikat inatay tapno maisalakan ak. Dumawdawat ak nga rod ti pamakawan mo. Awatek nga rod ti sagot, tibiyag ngagnanayon, babaen ti pamati. Awawisan kayo na sumret dito'y pusok, akas ti inkarim. Agyaman na kaapo iti daytoy, apanakaisalakan, ket tulungan na ngagbiyag ngagpaayken ka. Amen.
4: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Jesucristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Sa lahat po ng aming mahal na tagapakinig, pansamantala po muna tayong off-air sa radyo dahil sa isang technical na issue. Ngunit patuloy pa rin po ninyo kaming mapakikinggan sa ating online streaming. Sa Sabado at Linggo, magpapatuloy po ang ating online streaming. Simula Lunes, mapakikinggan po tayo sa radyo via 1062 kHz mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, muli po tayong mapakikinggan sa ating online streaming. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at sa patuloy na pakikinig at pagsuporta sa 1062DXKI FEBC Radio. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestaño.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.

0: Happy Friday! Welcome po to another beautiful and warm morning. Ngayong araw ng Biyernes na sobrang init.
1: Ang init! Sobra!
0: Hindi natin alam kung nag-start na sinasabing Super and El Nino. Kaya naman this morning, han, talaga nanalangin kami na Bong na Lord. Spare us, spare our nation, di ba? Ang kamay ang noong Panginoon ang siyang gumabay sa atin sa sinasabing parating na El Nino. Oh. Honey, Christmas countdown muna tayo from today, October 2, 2026. We have 84 days away na lang po, mga kaagapay, bago magpasko. Mm-hmm. Ang lapit-lapit na talaga ng Pasko, pero sa mga nangyayaring kaganapan, talagang masasabi natin na ang lapit na rin siguro ng pagdating ng Panginoon. Ano? Kaya naman, ang daming mga movements, mga events ang ginagawa ngayon towards strengthening of family relationships. Dahil syempre, naniniwala tayo, Bong, na in the last days, God will continue to rebuild. Nina, honey, tulungan naman ni Lord yung mga tulad ko na nag-hot flashes. Diba? Lahat ng mga menopause dyan, yung mga nakaka-experience ng hot flashes. Sobra, biro mo, imagine, iba na yung init ng hot flashes coming from the inside of your body. Mm-hmm. Tapos merong pang El Nino. Grabe talaga, the Lord have mercy on us.
1: Honey, you've mentioned about PM Radio. Nakakatuwa lang, yung isang anak po namin na nasa Katipunan nag-aaral, sabi niya sa amin nung, I think was it the other day?
0: Last night,
1: Mom, Dad, you know what? My classmates' parents, kilala nila kayo. Regular listener po sila ng Family Matters, lalong-lalo. My classmates' parents, kilala nila kayo. Regular listener po sila ng Family Matters, lalong-lalo na daw ng Friday edition. Yeah.
0: Kaya shout out sa parent nung taga Elevate group ni Bo Pineda sa Ateneo. Mm. Hello, hindi namin nakuha yung pangalan nyo, pero sabi lagi kayo naka-tune in.
1: So, maraming salamat.
0: Ay, lahat ng mga parents, ng mga anak na talagang minsan iniisip mo, oh, meron pala mga kaagapay na nakikinig from that area, di ba? Na, wow, di ba? Nakakatuwa. Such humbling para makareceive ka ng comment na gano'n.
1: Nakita ko lang, honey. Okay. Si JD, nandito nakikinig from Pilar Village Gospel Church. Si Maddie Santua,
0: yes,
1: from Maritime Horizon. Nandito.
0: Si Ate Merlin Guillermo, nakita natin siya sa Cross Gen. Hi, Ate Merlin.
1: Jonel, mag-ingat ka pa.
0: Mag-ingat ka sa pagdadrive. Ihatid ng maayos sa mga bata. Mm. Si Jeric Reforba, si Kuya Pastor June Salvador. Good morning. Si Ate Jean Migraso.
1: Uy, Ate Jean.
0: Binabati rin natin ng happy birthday si Sister Jenny Peña Flor. Happy birthday. Hello kay Ate Lita Peran, kay Marivic Santua, nandito si Rose Matibag. Ayan, good
1: Happy
0: morning.
1: Happy birthday, Jeric.
0: Yes, ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters kung saan ang usapan ay nakatutok sa marriage and parenting. May tanong ako, honey, bago ka bumate, sino ba sa mga kaagapa yung nakaka-relate na minsan after a beautiful moment where you know that the Lord used you both, kayong mag-asawa, ang kasunod naman ng pagpapala na yon, nag-aaway kayo. Di ba laging ganyan, honey?
1: I cannot relate.
0: Oy, nakaka-relate ka. Alam mo yon, mga kaagapay, lalo na yung mga pastors dito, pastors' wives, yung minsan after kang gamitin ng Panginoon mightily sa isang event o sa isang speaking engagement na talagang ang daming na-bless, ang daming mong na-ministeran, na talagang very victorious ka, ang tindi ng praise reports, ang kasunod nun, atake ng kalaban.
1: Are you talking about your episodes?
0: Sa'yo, I'm talking about you, di ba? Kasi yun po yung nangyari sa amin ni Bong talaga. After the cross-gen event na nagamit kami, pati yung aming anak na si Paris, because we talked about blended families at ang daming lumapit, na blessed, na pagpala. So, syempre, high na high ka na, Lord, thank you for what you've done through us. And then, alam mo, ang sumunod doon, mga kaagapay, eto na, the following day, na-attack na kami talaga ni Bong. After ng pagpapala, isang pagsubok na, and sometimes yung test happens right where it can really expose our patience, humility, and yung ability natin to love our spouse. So yun nga po, no, after the Cross Gen Family Summit, after witnessing to 800

0: Maraming beses, honey, no? Nagpe-fail tayo. And when we remember how much God loved us, it becomes easier to extend that grace to the person beside us. Ako, ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon that the Lord is not giving up on me. Ang daming, maraming beses that I failed Him, maraming beses that I hurt Him, maraming beses that I disappoint Him, but God is not given up on me. Yung minsan naisip ko, Lord, salamat ha, kasi mahal na mahal mo ako, na in spite of my unfaithfulness, in spite of my being disobedient
1: yes.
0: to you are not giving up on me.
1: Yes.
0: And thank you so much for that love.
1: Mm-hmm. Alam mo, that's true, honey. Totoo po yan, mga kaagapay. So, sabi ko nga tong episode na to, na birth to dahil nagkaroon kami ng argument ni Bong. So, sabi sa akin talaga ni Lord, nung nagsusumbong ako sa kanya, na Lord, grabe, parang pagod na po talaga ako sa ganito, naawayan namin ni Bong, sa ganyan ni Bong. Pero alam mo, sabi talaga sa akin ni Lord, honey, na just like you, anak ko din si Bong. Kung mahal kita, mahal ko din siya. Yes, alam ko na nagsusumbong ka, sinasabi mo yung mga mali sa kanya. Pero just like you, I love him as well. Anak ko din siya. Kaya diba, ang ganda nung sinabi mo, honey, tanggapin mo yung pagmamahal na galing sa Panginoon at makakapagbigay ka rin ng pagmamahal. Kasi ako, ganun po yung realization ko eh, nung punto this week na parang dumating ako sa point na ang hirap mahalin ni Bong. Pero ang inis,
0: hindi
1: dahil nga sa awayan natin, not yung moment na yon. Parang nahihirapan akong mahalin ka o intindihin ka dahil feeling ko nakakapagod na. Pero sabi talaga, yung nag-ano sa akin, nag-console sa akin, Hana, mahal ka rin ni Lord. Mahal din ako ni Lord. Anak ako, anak ka din niya. So, yung sinasabi mong love, nasabi ko, Lord, totoo, dahil mahal mo rin si Bong, mamahalin ko din siya kasi anak mo din siya eh. Diba? Parang ako, diba, sabi ko nga, kung yung may anak kang dalawa, yung isa may kasalanan talaga, yung isa walang kasalanan. Pero diba, hindi porket nagsumbong yung isa na walang kasalanan na, Mami, huwag mo nga siyang mahalin kasi ginawa niya sa akin to eh. Diba, you will not do that. Why? Kasi mahal niyo sila pareho regardless kung may ginawang mali o wala. So yun din yung talagang the way the Lord dealt with me, na just like you, He is also my child and He is also a work in progress. So we don't love our spouse, kaagapay, because your spouse earned it. Hindi naman ino-earn ng asawa natin yung pagmamahal natin. Hindi po nila kailangan paghirapan para mahalin natin sila. Hindi dapat po performance-based yung pagmamahal natin sa asawa natin, kasi hindi rin naman po performance-based yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Hindi po natin mamahalin ang asawa natin kapag ginugusto, sinusunod niya yung gusto mo, kapag napi-please ka niya, kapag hindi siya masungit, kapag okay na okay at malambing siya. Pero the moment na nagsungit na yung asawa mo o naging suplado na siya, paparusahan mo na siya at hindi mo na siya kakausapin, that is not biblical love. That is not covenant kind of love. That is selfishness. Kasi mahal mo lang siya kapag happy ka. We love po kaagapay because Jesus first loved us. And that's why marriage can become a place where the word of God becomes very real. Diba, saan pa kayo kukuha ng tao kung saan talaga mapapractice yung salita ng Diyos at talagang susubukin kayo ng bonggang-bongga para mailabas ang fruits of the Holy Spirit sa inyo, kundi sa asawa nyo. Kasi siya yung laging kasama nyo at siya rin ang gagamitin ng enemy. Pero guess what? Siya rin ang gagamitin ni Lord para ma-refine yung character natin, para ma-hone yung fruits of the Holy Spirit sa atin. Tandaan niyo po, everyday magkasama kayo dalawang imperfect na tao who are willing to learn, who are recipients of God's grace. So kailangan po, the same grace na ina-extend ng Panginoon sa asawa niyo, ibigay niyo rin po sa kanya, kasi kayo rin po pinagkalooban ng the same grace.
0: Amen.
1: And number 7, Bong, how do we love our spouse that is difficult to love at that moment? Hindi ko po sinasabi na all throughout, pero at that moment po na nasa argument kayo, diba? Number 7, keep choosing love. We're talking about love, so love, love, love. Keep choosing love. Yun lang naman po. Sabi sa 1 Corinthians 13:7, love always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. That's a very different picture of love from what the world teaches us. The world can make us think that love is strong only when it feels good. Pero yung biblical love po iba. Biblical love is also revealed when things become difficult between you and your spouse. When you're disappointed, when you're misunderstood, when you're angry, when you're tired, when you don't feel appreciated sa asawa mo. That's when love becomes a choice. At yun po ang biblical love. Yun talagang hahamunin ka. O sige nga, kaya mong mahalin ang asawa mo? Yan ang ugali niya. Kaya mo ba siyang mahalin? And that is unconditional love. You choose to have the conversation instead of shutting down. You choose to listen instead of assuming. You choose forgiveness instead of resentment. You choose prayer instead of retaliation. You choose to keep working on the marriage instead of giving up. You choose to seek help when you cannot solve something on your own. But we also need to say this clearly. Persevering in love does not mean tolerating abuse. Hindi po dahil, eh, sabi ni Sister Claire, mag-persevere, yaman ang saktan ako, bugbugin ako ng asawa ko, kahit na may violence na involve. Hindi po ah, because loving someone does not mean allowing yourself to be harmed. There are situations po when you need to set boundaries and accountability. Kailangan ng counseling. So hindi po yun ang sinasabi namin. But in the ordinary struggles niyo po na mag-asawa, yung mga ordinary imperfections po sa marriage nyo, huwag niyo pong hayaan yung one painful moment in your marriage convince you na yung marriage nyo is not worth fighting for. Sometimes po, the marriage isn't failing. Sometimes God is still working. And sometimes what feels like a difficult season becomes the very place where God teaches you patience, humility, forgiveness, perseverance. Because marriage is not just about finding someone who makes us happy. Hindi naman po tungkol doon ang pagsasama na kailangan lagi kaming happy ni Bong, kailangan pasayahin mo ko, Bong. But marriage can also become one of the places where God teaches us how to become Christ-like. Yung tipong kahit nape-persecute ka na, mahal mo pa rin sila. Hindi po perfect ang ating asawa. Wala naman pong perpekto na asawa. Pero alam niyo po, meron pong isang perfect na Lord na patuloy po tayong tinutulungan para i-overcome yung mga struggles sa ating pagsasama.
0: Ano sabi mo kanina, love, love, love. Ulitin mo ngayon pagkasabi mo ng love, love, love.
1: Love, love, love.
0: Oh, kasi nung isang araw, meron akong nakasabay sa elevator. Sabi sa akin, Sir Bong, nakikinig ako dun sa ano ninyo nung last time. Sabi niya, akala ko yung kasama mo si Chris Aquino. You sound and you talk like Chris Aquino daw.
1: Sa office nyo?
0: The office, sa elevator, same building. Oh.
1: Love, love, love, di ba? Totoo naman yun eh, di ba? So wag po natin laging tatanungin, Han, how can I change my spouse? So tanungin po natin yung sarili natin, Lord, what are you teaching me to love? How are you teaching me to love my spouse? Because the goal nga po isn't to have a spouse that is easy to love. Kasi mabibigo po kayo kasi maraming beses po, hindi rin talaga kamahal-mahal yung asawa ninyo, lalo na kapag ginagamit siya ng enemy against you, which lagi siyang gagamitin talaga ng enemy. Pero yung goal talaga, Bong, is to become a person who knows how to love even when love is difficult.
0: Alam mo, Hani, sa buhay mag-asawa, importante na ma-discern ninyo kapag merong kayong yung paulit-ulit na ginagamit sa inyo ng enemy na hindi nyo mapagtagumpayan. Alam nyo po, mga kaagapay, once and for all, isettle nyo po yan. Do your best na pagtagumpayan yung ginagamit sa inyo ng enemy na paulit-ulit. Otherwise, kapag ka hindi nyo po yan in-overcome at hindi kayo intentional sa pagtatagumpay ng ano na yan, ng ginagawa ng enemy sa inyo yan, paulit-ulit niya pong gagawin sa inyo. So until such time, magtagumpay kayo sa ginawa ng enemy na yan, then you can say, oy, finally, napagtagumpayan ko na to at
1: yes,
0: hindi na uulitin uli sa inyo.
1: Sabi ni Len Hunter, thinking of happy, wonderful moments together helps calm anger and soften your hearts toward your spouse.
0: Beautiful.
1: Uy, alam mo, totoo yan, Len. So, di ba, kaagapay, open naman po kami sa inyo ni Bong. Sabi ko nga, after naming mag-minister sa CrossGen, inata kami ng bongga ng enemy. Nag-away talaga kami ng matindi ni Bong. And alam niyo po pala kung paano kami nagbate. Kasi talagang we were in the heat of the moment. Kaya sabi ko talaga, Han, magpa-cancel na tayo kina Pastor Danny, kina Sister Don. So, umabot na kami sa ganon. Talagang, alam niyo kung paano kami nagbate. Sabi ko sa kanya, alam mo, Bong, last Sunday, nandun tayo sa church, a gospel church, sa Pilar, where we got saved. Dito po sa gospel church, sa village namin. And sabi ko talaga, Bong, nag-CR ako. Pagbalik ko, nakita kita sa upuan. And sabi ko talaga, Lord, natatandaan ko po nung dalaga at binata kami na mag-best friends kami ni Bong. Ganyan po kami, nagligawan na pag nakikita ko na nasa church siya, kinikilig ako. And sabi ko talaga, nung nakatayo ako sa taas, sa likod, nakita ko si Bong, parang hindi naman nag-iba. Medyo konting nag-gain lang ng weight. Pero parang siya pa rin yung youth president dati na nakikilig ako na pag nakikita kong nasa church na excited ako. So yun po yung sinabi ko kay Bong. And yun yung nagpalambot sa puso niya. After po nun, kahit gaano talagang sobrang gigil na gigil kami sa isa't isa, inaka po ako ni Bong at nagbati po kami.
0: Agud lang naman yun.
1: Diba? Yung naisip mo, tama rin, yung happy thoughts, yung wonderful moments that you had together na, putikabhan, marriage is worth fighting for. Dalaga pa lang tayo, nagliligawan na tayo sa church. Dalaga pa lang ako, youth president ka. Crush na crush mo na ako. Na ngayon, eto na ako, asawa mo na ako. Huwag mo na akong... Huwag mo na akong iano, 'di ba? Huwag mo na akong palagpasin pa kasi crush mo nga lang ako dati. Crush din kita ngayon. Eto na, magkasama na tayo, 'di ba? Ilang decades, huwag na natin sirain 'yon. Isn't it love is beautiful?
0: Totoo, honey. Minsan naman, honey, maganda yung sinabi mo, no? Minsan pagka yung talagang medyo hindi maganda yung tingin mo sa asawa mo, tignan mo yung mga panahon, alalahanin mo yung mga panahon na yung nagliligawan kayo, yung magandang mga memories nyo together. And as you remember those good memories, medyo magsasoften yung heart mo eh, lalambot yung puso mo eh, no?
1: That
0: sabi ni Mavic Santua, ang ating kapamilya sa Maritime Horizon, sabi niya, importante talaga na laging nasa gitna si Lord, not only sa marriage life, pati na rin sa relationship ng mga nagmamahalan para maging matibay ang pagsasama ng bawat isa.
1: Binabati ni Pastor Danny Urquico si Michelle Nunag Candelaria from CCF Japan. Kasi galing sila sa Japan, nagkaroon sila ng marriage retreat and it was really very successful. Ang dami na raw ng mga Japanese spouses, husbands ng mga kababayan natin doon na talagang saved na, na bago, na transformed ang marriages because of the marriage retreats na ginawa nila Pastor Danny sa Japan every year, 'di ba? Kaya kung may mga kababayan tayo sa Japan, hello, gumagawa po si na Pastor Danny niya na marriage retreats, kontakin niyo lamang po sila or kami po so we can connect you to them.
0: Glory to God. Praise
1: Sabi
0: God.
1: Ni Belen Barantes, na-bless ako sa humility na sinishare niyo. God bless you both. Sabi ni Christina Nobleza, naiyak naman po ako sa testimony niyo. Diba, sis, kung paano ginamit ni Lord what the enemy intended for evil sa amin ni Bong, the Lord used it to have a powerful testimony now na yes, lahat tayo naaatake pa rin po ang ating pagsasama at patuloy pa rin po tayong binabago ng Panginoon. But there is hope.
0: Tama. Honey, we have enough time. I hope we can flash this on the screen. To be one inseparable couples retreat in Boracay.
1: Wow! Malapit
0: yan.
1: Na!
0: Oh.
1: Malapit na!
0: Ito po ay gagawin sa Savoy Hotel and of course our speakers. Nandyan si Pastor Danny and Sister Dawn Urquico.
1: Pastor Alex and May Marcos.
0: BJ and Camille Yambao.
1: Weng and Tiffany Del Rosario.
0: Yan. So,
1: Berwin and Lyra May Lee.
0: Yes.
1: Ayan. Feb 25 to 28 po to. Naka-flash po sa screens ninyo ang QR code. Mag-register na po kayo kasi iilan na lang po yung slots natin. At alam nyo naman tayo mga Pinoy minsan kung kailang malapit na tsaka nag-uunahan pero tapos na yung slots. So hanggat may natitira pa po na slots, grabe, this is a game changer in your marriage. Talaga pong investment po siya sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo. You will never regret attending.
0: Nandyan po kami ni Claire, so makita kita
1: yes,
0: po tayo.
1: Yes, makita tayo kaagapay. Meron na mga kaagapay na nag-i-inquire sa atin at binibigay ko lang yung QR code. So mga kaagapay, kung hindi nyo po naabutan ng QR code, mag-PM lang kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo yung QR code where you can register.
0: That's right.
1: Okay, honey, mag-end na tayo in prayer.
0: I-close in prayer, honey.
1: Hallelujah. Lord, thank you so much, O God, that there is always room for improvement sa buhay naming mag-asawa. And thank you, Lord, that through each other, you are teaching us to love what it is to really love our spouse unconditionally. And Panginoon, we are so humbled how you help me and Bong, Father God, to honor you in this marriage by honoring each other, and also yung pong mga kakulangan namin na kayo po patuloy ang nagbabago. We pray for all our listeners, our kaagapay. We pray for healing and restoration in their marriages, in their families. O God, we pray that you expand the room in their hearts, O God, so that they can love their spouses despite shortcomings and arguments and indifferences, Father God. Father, thank you, Father, that you are Lord. Even in our marriages, you are Lord. In Jesus' mighty name.
0: In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: Amen and amen. Sabi nga po sa Colossians 3 verses 12 to 14, if you're going through a difficult season with your spouse today, don't immediately give up on what God... Oh, therefore, sorry po, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity.
1: Kung meron po kayo kaagapay na pinagdadaanan na difficult moment sa inyong asawa tulad ng pinagdaanan namin ni po, tandaan niyo po, huwag kayong mag-give up. There is so much more that God can do through you and through your marriage. Magpatawad po, manalangin, seek help kung kinakailangan, and amen, most of all, ialay niyo po ang marriage niyo sa Panginoon, because sometimes God doesn't immediately remove the difficult moments in our marriages. Sometimes He uses those difficult moments to make us more like Jesus, to make us more like Christ, because at the end of the day, we are not fighting each other, but we are fighting for our marriages.
0: Amen.
1: Maraming salamat po, kaagapay, sa pagsama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. Thank you po sa lahat ng tumulong sa atin sa Bukawi Transmitter site, sa One Corporate Center, kay Philag Tapon. Hello sa ating station manager, Jo Cabrera Alabastro. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
0: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
1: ng pamilyang Pilipino.
0: Happy Friday!
1: God bless you. Ingat po tayo.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

purihin, sambahin ang ating Panginoon. Isang maganda at mapagpalang Biyernes po, mga kaibigan. Welcome dito po sa programang Pagdayo kag Pagpasalamat. At makakasama po ninyo sa loob ng isang oras ang inyong kaibigan Miga Jen Robles Librado. Hanggang ngayon hindi pa rin po tayo mapapakinggan via radio, pero praise God dahil mapapakinggan naman po tayo via online streaming and FB Live. Kaya po sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon sa ang sulok man po ng daigdig dahil sa internet ay maaabot po natin ang saang sulok man po ng mundo. At thank you so much dahil andyan po kayo patuloy na sumusuporta at patuloy pong nananalangin sa ministeryo po ng 1062 DXKI kaninang umaga hanggang alas 9 ay napakinggan po natin tayo sa radyo, pero simula po 9:30 hanggang 5 PM today, online streaming po muna at FB Live. Yung mga programa natin, mapapakinggan na. Kaya sa mga kaibigan natin, no, i-share nyo po ang ating FB page, 1062DXKI-FEBC Radio, or sa ating online streaming www.febc.ph. Kamusta ka, kapatid? October 2 na. Bilis, no? At unang araw po, unang Biyernes sa buwan ng Oktubre. Thank God it's Friday, ang paboritong araw dahil bukas, weekend na. Makapagpahinga na kami. Kasi every weekdays lang ang aming trabaho dito sa DXKI. At pag weekend, yon family time naman. Alam ko, marami po tayong mga pinagdadaanan sa buhay, no? At marami tayong mga na-experience gaya din po dito sa DXKI. This past a few days, past few weeks, talagang maraming mga nangyayari. At sometimes hindi tayo preparado pag dumating ito, no? Kaya ang tanong natin, are you ready? Are you really prepared? Kasi ang pagpe-prepare, kaibigan, napaka-importanteng gawain sa ating relationship sa Panginoon, our relationship with the people, and how we value the life we have today. So dito po sa programa Pagdayo kag Pagpasalamat, gusto ko pamangkutan ka mo sa mga nagapamati sa FB Live. Hello sa akin niya, kumare. Hello, Alin! Kumaring Alin National Borja, kag sa kay Baby AA, kung nagapamati siya subong. Kay Ati Michi Tyson and Ati Hazel, dara sa may Barrio 4. Happy listening. And ari ang pamangkot ko, are you ready? Yan. Are you really prepared if something unexpected happened today? Would you say, I'm ready? Or would you say, wait lang, hindi pa po ako ready? Because most of us prepare for many things. We prepare for work. No? Ako nga kanina, nag-prepare ako ng baon ko pang merienda sana. Pero nakalimutan. Diba? Nag-prepare ka nga, pero minsan nakalimutan. Hindi mo nagawa. Hindi mo nadala, so walang merienda. Buti na lang, merong dala na merienda si Ate Ging. Prepare for birthdays. Oy, si Kuya Edgar. Alam ko, preparado na siya sa kanyang birthday at sa kanyang birthday ng kanyang anak, no? And also, we prepare financially. We prepare for emergency. But there is one thing that most people don't really want to talk about, and that's death, right? Kasi kagabi, bakit ito yung topic ko ngayon? Kasi kagabi, pumunta po kami sa wake ng isa kong
kaibigan. And we know it's inevitable. Hindi talaga to mapipigilan. Lalo na pag yung sinasabi nilang sudden death. Pero hindi natin gustong pag-usapan. Bakit? Kasi maybe it's uncomfortable sa atin or natatakot tayo or maybe sabihin natin may time pa man. But today, hindi kita tatakutin, kaibigan. Gusto ko lamang pong magmuni-muni tayo. Ano nga ba ang dapat nating pinaghahandaan sa buhay? At tanungin natin yung self natin, am I really prepared for what matters most? So, stay with me today! Ikaw na nakikinig via online streaming or via FB Live, samahan niyo po ako, share yung FB Live natin sa mga kaibigan ninyo, no? Kapamilya, at imbitahan sila na mag-follow din sa ating page para sila din po ay makarinig sa ating mga topic dito sa ating mga programa sa 1062DXKI. So, meron akong question. Ang daming question ni Miga Jen. Oh, sige, ito na. If you know, kung alam mo, kaibigan, na meron kang limitadong panahon or limitadong opportunity na naiwan, what would you change or do differently? Sige, ulitin ko po yung tanong. If alam mo ngayon, ha, na meron kang limitadong time or panahon na naiwan, ano po ba ang gusto mong baguhin? Or paano ka ba mag-a-act or kikilos na magawa mo talaga yung best mo? As if this is your last day. Oh, takot na naman tayo pag gano'n, no? Pero sabihin na lang natin, kunti na lang yung time natin. Ano ang gagawin mo? Would you spend more time with your family? Would you say, I love you more often? Would you forgive someone? Would you finally talk to God? Ah, mananalangin na ako kasi parang last day ko na to. Or gusto mong mag-spend time sa iyong family, sa mga mahal mo sa buhay. So, comment your answer if you are watching us on Facebook via 1062DXKI-FEBC Radio. One sentence is enough. So, pwede ka dyan mag-comment sa iyong sagot. Tatanungin ko din si Migo Dave later. Baka meron din siyang sagot sa ating tanong, no? Ang tanong ko, Migo Dave, what if, or kung alam mo na meron ka na lang kunting time na naiwan, ano yung gagawin mong change? Or paano ka ba mag-act differently kung kunti na lang yung naiwang time sa'yo? Kasi limitado lang yung time natin eh. No? Oh, sige, later i-share sa akin ni Migo Dave. Pero kaibigan, gusto din naming makarinig sa inyo, ha. Send your greetings, your answer, your praise report, your prayer request. Dahil later, alam niyo po ba meron tayong pagpamalandong sasali po natin yan sa ating panalangin, ang inyong mga prayer request. And if today's question touch something personal in your heart, then you can share your answer too. So, ulitin ko po yung tanong, if you knew you only had a limited amount of time left, what would change or do differently? Kung meron ka lamang kaunting time na naiwan, ano yung gagawin mo, kaibigan? Maybe today is a good day to start doing that thing you've been postponing. Matagal mo nang binabaliwala or matagal mo nang hindi ginawa. At ngayon yung time na gagawin mo para sa mahal mo sa buhay, sa work mo, sa ministry na meron ka ngayon.
At hintayin ko po ang inyong mga sagot, kaibigan. So this time, batiin ko po muna ang mga nagbo-birthday today. Maraming mga birthday greetings akong natanggap. Sige, i-batiin ko lang later. Sige, ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat na nagbo-birthday today.

0: Happy, happy birthday po sa lahat ng mga nagbo-birthday today. Lalo na po kay Mami Jane Oligario. Yan, kasamahan ni Kuya Edgar sa church. Mami Jane, happy birthday. And also, happy birthday din po today, October 2, kay si Sir Ronaline Yambao Anghilada. And kay Ate Ruth. Ate Ruth, happy birthday. Ruth Jones Chagan Villarta. And kay Uncle Benedicto Lacamento. Kay Sis Kathleen Lamoste Saldo. Kay DC Jane De Pragabato. Kay Johnny Del Baldon. And kay Leandro Balinas Mihora. Happy, happy birthday din. And kay Grazel Velos. Happy birthday! Sa tanan nga mga nagasaulog sang ilang adlaw nga natawhan, happy, happy birthday sa inyo. Kag sa mga mag-asawa man nga nag-celebrate sang ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. We pray na si Lord ang patuloy na magpahala po sa inyo, magbigay ng kalakasan, karunungan sa mga desisyon na gagawin po ninyo. Siyempre, huwag niyo pong kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity, bagong blessing na nakamtan po ninyo. Once again, enjoy and blessing sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. 11:25 ang ating oras. Ayun, shout out dira sa may Barrio 5. Po, na-meet ko si Lola Edith. Lola Edith, hello po. I hope na makakonnect man siya sa FB para makapamati siya. Kay Ma'am Wilma Dumanay. Kay Mami Jonet and Daddy Edward Katakutan. I think ara sila subong sa Pagadian City. Wow. No, lagaw. Pero may ara sila sang activity sa Gijon. Ayan. Hello sa mga Gijon family. Damugid nagapamangkot ba no? Sige, pagpipray nyo lang maging okay na ang aton radyo para makapamati sila. Kay nagapamangkot sila sa akon kung saan o daw magbalik ang aton niya on air sa radyo. Pagpe-pray lang gid natin na makabalik na by next week. Shout out man dira sa imo Migo John D. Kag sa imo Brother Tristan Gulay, kay Ate Euphorcina Bernardino, and kay mama ko, hello mang. Nagapamati gali si mama din ka subong ma. Ara sa balay, sa uma, or sa valina. And hello man kay Josh Maglasang Fuyunan. Kay Ate Caroline Dumoong dira sa may banga. Kay Brother Bebot Villanueva, kay Ate Bing Ondilio. Sino pa ba? Salamat gid sa pag-follow sang atong FB page. Tani, damo pang mag- follow kag makabalo sa atin yung FB page, no, via 1062DXKI. And also, please follow or like our TikTok account, 1062DXKI-FEBC Radio, or sa ating Instagram, 1062DXKI. Meron ng post dyan si Migo Dave. Diba Migo Dave, no? Mayroon na tadra sang post sa atin niya FB, I mean TikTok and Instagram. Sige, tinanong ko kanina si Migo Dave kung meron na lamang siyang isang araw. Sabi niya, mga ilang araw ba yun? Oh, hindi kasi natin alam kung hanggang kailan tayo. Pero if alam mo na limitado na lang yung oras mo, ano yung gagawin mo, kaibigan? sabi ni Migo Dave, kung isang araw daw matutulog na daw siya. Pero hindi, ito yung pinaka gusto ko na binahagi ni Migo Dave. Mag-share daw siya ng gospel. Sabi ko nga sa kanya, huwag niya nang hintayin ang susunod na mga araw. Ngayon yun na simula. Pero alam ko naman, no, na ginagamit tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng radyo na ma-reach out po yung mga kaibigan natin. Kaya, friend, para marami po ang makakarinig. I-ano nyo po, i-share nyo po yung ating FB page. 1062DXKI-FEBC Radio. Hello kay Pastora Jade Teruel, kay Ate Sheila Maghari. Kagusto ko gali i-shout out ang tanan nga mga teacher.
1: Dayaw.
0: Dahil this month, lalo na sa Monday World Teachers Day. Kaya shout out sa tanan nga mga teachers dira. Kamusta kamo? Kamusta ang mga teachers naton? I think may arasang mga schools nga nag-declare dahil Teachers Day, walang pasok. Ano kaya yon ng mga schools? I hope kasali yung schools niyo para kayo po ay makapagpahinga at ma-enjoy niyo po ang Teachers World Teachers Day. So again, happy Teachers Day sa tanan nga mga teacher nga nagapamati kag nagafollow sa atin niya FB page. Exactly 11:30 ang atin niya oras. This time, lintan anay kita sa atin niya next segment, ang atin niya verse of the day.
2: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, gusto ko pong adalhin kayo at kung memorize niyo din po ito, sabayan niyo po ako sa Romans chapter 3 verse 23. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At first, makikita natin, this verse is doesn't sound like a very encouraging verse. But intindihin natin, ano po ba ang sinasabi nito? So, ang Bible, sinasabihan niya tayo kung ano yung sitwasyon or kung ano ang totoong meron ang humanity. So, lahat tayo, sabi, all of us have fallen short. Lahat tayo ay nagkasala. Not some, no? Not just criminals, not just corrupt people, not just people who do not believe God. But lahat tayo, ikaw at ako, kaibigan, ito yung sinasabi sa salita ng Diyos, na lahat tayo ay nagkasala.

we have all sinned. At dahil po sa kasalanan, na-separate tayo sa Diyos, sa Kanyang glory. Dahil ang standard ng Panginoon, He is a holy God, righteous God. Dahil nga po sa Kanyang nature, tayo po ay na-separate sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Pero nung una, God created us to have a relationship with Him. Meron tayong perfect na relationship sa Kanya. But dahil po sa kasalanan, kaibigan, that relationship is broken. And that is why being prepared for life is not enough. Yes, pwedeng meron kang pera ngayon. You can have achievements. You can have a good career. You can have a beautiful house. And also, you can prepare financially. But ito yung pinaka-importanteng tanong, kaibigan. How is your relationship with your Creator? Itong devotional na ito. Ito yung aking devotional kanina. Na-realize ko kasi kagabi, mula kami sa wake ng isang kaibigan. And yun yung tanong sa akin ng Panginoon. Are you ready? So, pwede kang maging prepare. Marami kang pera, or meron kang achievement, meron kang career, gandang bahay, or prepare ka financially. Pero ang tanong, how is your relationship with your Creator? So, ito yung point number one talaga na gusto kong i-emphasize sa bawat isa. That ang bawat isa, ikaw at ako, ay dapat merong relasyon sa ating Creator. We must have a relationship with our Creator. Genesis tells us that God created humanity. Ikaw at ako ay hindi aksidente. Bakit ka andito sa mundong ito? We were created by God. And because He is our Creator, our relationship with Him matters. Ito yung problema, sabi nga kanina sa Romans 3:23. Dahil sa kasalanan, na separate tayo sa Diyos. And that's bad news. Pero merong good news. In the midst of bad news, meron pa rin good news, kaibigan. Sabi po sa Romans 6:23 that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, manotis natin yung word na gift, kaibigan.

And that way is Jesus Christ. Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. That's the heart of the gospel. We were separated from God, but God came near to us through Jesus Christ. Jesus! Siya po ay pumarito sa mundong ito. Namuhay na walang kasalanan. Nagsakripisyo. Sinaktan. Nalipusta. Namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil po sa ating mga kasalanan. But on the third day, He rose again. That's why meron po tayong living hope kay Jesus Christ. Meron tayong living hope sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya. So, ngayon ang tanong, are you ready? Meron ka bang relationship kay Jesus? Kilala mo ba si Jesus? So, yun yung una talaga na na-realize ko na dapat lahat ng tao sa mundong ito, ikaw at ako, dahil lahat tayo ay nagkasala, hindi lamang dapat kilalanin natin si Jesus, but pagkatiwalaan natin siya sa ating buhay. Ikaw at ako, kaibigan, your family, your friends, your immediate family, your neighbor, your workmates, your lahat na kakilala mo, dapat merong relasyon sa Panginoon. This is your time, no? Ibahagi mo si Kristo sa kanila. And point number 2, we must value our relationship with our family. Kahapon, nung pumunta ako sa wake, na-realize ko talaga na dapat i-value natin yung relationship natin with our family. People matter. Sometimes we realize it's too late, no? Nang sa wali kagabi dito sa wake, nag-istoryahan ay pa lang pa daw ang nag-wali kag ang iyang tita, pero ang managalit tong last nila nga kadlawanay tawagay, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. So, habang meron pa tayong time, mag-spend time tayo sa kanila, sa ating family, sa ating spouse, no? Maging intentional tayo sa pag-appreciate, pag-say I love you, no? Alam mo, ang pinaka the best na gift ngayon is your presence, na ipakita mo na andyan ka para sa iyong family. Wala pang relasyon sa Panginoon ang iyong family, andyan ka to share the good news of Jesus Christ. And last, value what you have right now. Finally, value what you have today. Your life is a gift from God, your family, your friends, your opportunities, your time, even the ordinary things. Sometimes you're so focused on what we don't have yet. So ay nafi-fail tayo na mag-appreciate sa mga bagay na meron tayo. Bilis nating magreklamo. Pero ngayon, take time to appreciate. Take time to say thank you, Lord, for everything. Thank you for the gift of life. Thank you for the gift of the family. Thank you na maka-minister pa po kami sa makapag-share pa ng gospel dito sa DXKI. Thank you, Lord. No? So don't waste today. Love today. Serve today. Forgive today. Pray today. Thank God today. Appreciate mo yung mga tao sa paligid mo, pasalamatan mo sila. And most importantly, today, seek God. So as we continue reflecting on this verse, pakinggan po natin ang awiting ito mula po sa kay Arnel De Pano na nirequest po sa atin ni Kuya Don

Praise God! Sa kadakilaan po itang ating Panginoon. Tunay nga pong dakila, matapat, at wagas yung pag-ibig ng ating Diyos. I hope and I pray no, na nakapag-minister po sa inyo ang awiting Dakilang Katapatan by Arnel DePano na ni-request sa atin ni Kuya Edgar and Kuya Don na dahil marami man pong mga pinagdadaanan dito sa station, dakila pa rin ang Panginoon. Di ba, Kuya? Hello kay Ate Ana Lu Canyeda and kay Miga Princess Ednet. And happy listening man sa imo, Kuya Jake Nixon. And kay Ate Chris, si Ate Chris harap kaya sa office sa PhilHealth. Si Kuya Jake naman ara sa provincial government engineering office hang South Cotabato. Tag si Ate Michi, hello Ate Michi. Sino pa ba ang present today? Thank you so much sa inyo gid nga pagpamati. O sige, may ara na lang kita nabilin nga 10 minutes. Are you really ready? Are you really prepared? No? Sa ating buhay? Kung ako ang tatanungin. By God's grace, no? Kasi yun po yung paalala din ng salita ng Diyos, no? Sa Amos 4:12, prepare to meet thy God. So always dapat tayo prepare. Na-remember ko din tuloy yung ibinahagi ni Kuya Ernesto Tartado, senior na nag-visit siya dito. Diba, Migo Dave? Yun din talaga yung in-emphasize niya na maging handa tayo sa lahat ng bagay. Ano man po ang dumating sa atin. So, paano nga ba tayo magiging handa? So, meron ako ditong acrostic word na ready. Are you ready? Sagot namin dati, we are born ready. Wow. No, ang ganda pa ganun, we are born ready. Pero paano nga ba tayo maging ready? So, una, letter R. Dapat meron tayong relationship sa Diyos. Una talaga, no? Okay yung ating relationship sa Panginoon. Ang tanong mo sa self mo ngayon, am I intentionally seeking God? Intentional ba ako na sa pagsisik kay Lord every morning? Nagbabasa ba ako ng Bible? No? Kinakausap ko ba siya? Ini-involve ko ba siya sa aking mga desisyon at plano sa buhay? Do I know Jesus? Not just know about Him? But meron ba akong deeper relationship sa Kanya? So yun, yun ang una nating i-consider, kaibigan. Meron ba akong relationship sa Diyos? Letter E, express your love. Don't assume people already know that you love them. Abalaan nyo man ang love ko siya ah. Oh, ang gita permi, no? Pero minsan na sa huli na po ang pagsisisi. Kasi kahit ipagsigawan mo sa kabaong ng mahal mo sa buhay, hindi niya na talaga maririnig na mahal mo siya. So ngayon pa lang, habang meron pang panahon, habang buhay ka pa, habang buhay pa siya, express your love. Tell them that you love them. Show them and be present. Your presence is what matters. Letter A, appreciate today. Yon, i-appreciate mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Ako, pagising ko pa lang kaninang umaga, sabi ko, Lord, thank you. Thank you sa mga blessing na binigay mo sa akin. Thank you sa gift of life. No, i-appreciate natin yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Sabi nga ng kanta ni Seb Slaughter, counting my blessing. And
Just count your blessing, name it one by one. Kung ika-count mo yan, mauubos na yung number. Hindi ka pa matatapos kasi ang dami pong mga mabubuti at magagandang bagay na naririnig at na-experience tayo mula sa Diyos. Letter D, do what matters. Ayan. Life is too short to spend all our time on things that don't matter. So make time for God, make time for people, make time for what has eternal value. Gaya ng sinabi sa Ephesians, kaibigan. No? Sabi doon, make the most of every opportunity. So, kami kanina, before ako nag-program, meron kaming time together with me, Good Dave, and Ati King, nagkape-kape, kumain ng toron. So, thank you, Lord. No, despite sa kabisihon sang kabuhi, salamat kay may time man sa pag-merienda. Kag nabusog kami, no? Nabusog kami, Good Dave. Yun, na-appreciate ko, good. Thank you, Lord. And letter Y, yield your life to Jesus. Ito yung pinaka-importante. Whatever season, anuman pong mga pinaghahandaan mo, ito dapat yung ating pinaghuhugutan. Yung relationship natin sa ating Panginoon. Mananatili tayo sa kanyang lilim, kaibigan. Doon tayo, no, patuloy na, anong tawag dyan? Patuloy na mag-rely sa presensya ng ating Panginoon. Kasi sabi nga po si John, apart from Him, we can do nothing. So, let's surrender our life to Jesus. Believe on Him, no? Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung wala pa tayong relasyon sa Kanya, this is your time, no? Na magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Tandaan mo, yung buhay natin dito sa mundong ito, temporary lamang. So, mag-focus tayo doon sa mga merong eternal value. Una, talagang i-consider natin na meron tayong relationship sa Diyos. Number two, let's value and appreciate our family. Yung family mo na meron ka. Kasi kahit na anong Google mo ng oras mo, malaking oras, ang time mo dyan sa opisina mo, at the end of the day, importante din yung family mo. Kasi magre-retire ka din sa trabaho mo, babalik at babalik ka rin sa pamilya mo. So, mag-iva-value mo yung family mo, kaibigan. And last, kung ano yung pinaka-importante, i-appreciate mo ano yung mga natanggap mo na blessing. At the same time, mananatili tayo sa ating Diyos. So, yun po yung ating mga natutunan ngayon sa ating discussion segment. At ako din personally, yun po yung na-realize ko nung umattend po ako ng WAY kahapon. Ang dami kong realization and praise God dahil ni-remind niya ako na talagang life is short. We need to value it, we need to appreciate ang mga bagay-bagay na meron tayo. And last, ang tanong natin, are you ready? Are you really prepared? We prepare for many things in life, but don't forget to prepare for what matters most. Una, have relationship with your Creator, value your relationship with your family, and value the life and the people God has given you today. Because we don't know how much time we have, but we don't know. Today is a gift. And today, you still have the opportunity to seek God. You still have the opportunity to love someone. You still have the opportunity to forgive. And you still have the opportunity to turn to Jesus. Ito po ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Tandaan natin, our broadcast situation may change. Our circumstances may change. Tomorrow may be uncertain.
But the truth remains. Yun yung katotohanan mula sa ating Diyos. So, live today with what truly matters. Love God, love people, value the life you've been given, and most importantly, know Jesus. God bless you! And happy Friday sa lahat!

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. 32.5 million pesos nakita na itala sa Treasures of Region 12 Trade Fair. Umabot sa 32.5 million pesos ang kabuuang kita na naitala ng Department of Trade and Industry o DTI 12 sa isinagawang Treasures of Region 12 Blends Trade Fair sa Abreeza Mall, Davao City. Tampok sa trade fair ang mga produkto mula sa Soxergen na nakasentro sa apat na pangunahing community na kape, kakao, niyog at cardava banana. Sa ilalim ng suporta ng Rural Agro-Industrial Partnership for Inclusive Development o Rapid Growth Project ng DTI, nasa 60 budding enterprises mula sa 4 na lalawigan ng rehiyon ang lumahok sa aktibidad. Kauna-unahan namang isinagawa sa Davao City ang trade fair matapos itong taunang ganapin sa General Santa City sa nakalipas na 4 na taon. Ayon kay DTI 12 Regional Director Flora Pulitod Gabunales, mahalagang hakbang ang pagdadala ng aktibidad sa labas ng rehiyon upang higit na mapalawak ang market at business linkages ng mga produkto mula sa Soxergen. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng mas malawak na oportunidad ang mga lokal na negosyo at maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto sa mas malaking merkado. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ngayon ng Biyernes, October 2, year 2026. Salamat sa Panginoon sa isa na naman pong panibagong araw na kanya pong ipinagkaloob sa atin. Araw tayo ngayon ng Friday and for all throughout the week, napakabuti po ng ating Panginoon na pinaglilingkuran sapagkat hindi niya po tayo pinabayaan, hindi niya po tayo iniwan, and He is with us sa lahat po ng mga sandali ng ating buhay. Kaya nararapat lamang po na pasalamatan natin siya for who He is, sa kanya pong mga ginawa, ginagawa at gagawin pa po sa ating kanya-kanyang buhay. Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, broadcasting from Coronadal City, South Cotabato. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, Amigo Dave Pestanyo, hanggang alauna imedya ngayong hapon. Topic po natin na mamayang konti, mga kaibigan, ay the power of gratitude. May mga gusto ka bang pasalamatan ngayong araw? May mga tao ka bang gustong pasalamatan o bagay na ipinagpapasalamat mo sa Panginoon? You can message us by texting to our text line number 0963-180-1469. Again, mga kaibigan, 0963-180-1469, o di kaya mag-message po sa ating official Facebook page, 1062DXKI-FEBC Radio. Available na rin po ang ating Instagram account at TikTok account. You can check it out po, mga kaibigan, and hit the follow button para po makita nyo po yung mga content na ina-upload po namin mula po dito sa himpilan ng 1062 DXKI. 12:41 ang ating oras sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng kanilang pananghalian, habang kami po ang inyong mga background and mga kaibigan, na online streaming lamang po tayo ngayon dahil may technical issue pa rin po. So hindi po muna tayo mapakikinggan via on air sa radyo sa 1062 kHz. Pero available po ang ating online streaming sa Facebook. And live rin po tayo ngayon sa ating Facebook account. Kaya sa mga viewers po natin, comment po kung ano po yung gusto nyong ipagpasalamat ngayong araw. May mga tao po ba kayong nais pasalamatan? Share nyo, ibahagi nyo yan sa ating comment section. 12:42 ang ating oras, mga kaibigan. Kanina po, napakinggan po natin ang mga awiting Umaapaw na Kaligayahan. Salamat mula po sa Spring Worship at

Salamat, Panginoon. Salamat. In everything, give thanks. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan. Ano man ang sitwasyon na kinalalagyan mo. Ano man ang kabigatan na nandyan sa puso mo. Ano man yung mga battles na kinakaharap mo sa iyong buhay. Kasama mo ang Panginoon at nakikita niya po yung inyong sitwasyon. Kaya ano man po mangyari, patuloy lang na magpuri, magpasalamat sa ating buhay na Panginoon. Kasi He is an unchanging God. Hindi po nagbabago yung kanyang character. And He is with us. He will never leave us nor forsake us. 12:43 ang ating oras, mga kaibigan. This time, batiin naman po natin yung mga nakikinig sa ating online streaming sa Soxergen Region at sa labas po ng South Cotabato at sa Soxergen, no? Sa 10 municipalities po sa South Cotabato, sa mga tuners natin dyan sa Banga, sa Lake Cebu, sa Norala, sa Pulomolok, sa Santo Niño, sa mga tuners natin wala po sa Surala, sa Tampakan, sa Tantangan, sa bayan po ng Tiboli at Tupi. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At dito po sa lungsod ng Coronadal na may 27 barangay na nakikinig ngayon via online streaming, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa probinsya po ng Cotabato, sa mga nakikinig rin po dyan sa Sultan Kudarat, sa Sarangani area at sa General Santos City, isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. And of course, dyan naman po sa probinsya ng Davao del Sur, may mga tuners din po tayo dyan. Welcome po sa ating programang Listener's Touch Friday Edition, open category. Kasama po ang inyong kaibigan, ang inyong amigo, Migo Dave Pestaño. By the way, mga kaibigan, isishare ko lamang po yung ating schedule para po bukas. Para yung mga nakikinig sa atin ngayon sa ating online streaming at Facebook Live ay mai-inform po sa announcement at sa schedule po ng ating broadcast. Bali, bukas po araw ng Sabado. So, online streaming po tayo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas po, araw ng Sabado, online streaming po tayo alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Linggo naman po, alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, still online streaming pa rin. At sa araw po ng Lunes, alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, on air na po tayo sa radyo niyan at online streaming available rin po. Ngunit 9 AM, mula 9 AM hanggang 5 PM, babalik tayo sa online streaming. So hindi po magiging available yung or off air po yung DXKI sa inyong mga radyo. No, 9 AM to 5 PM, but you can still listen sa atin pong online streaming. Shout out kay Ate Caroline Perlas Dumuong dyan sa Barangay Reyes, bayan po ng Banga. Also kay Kuya Jandy dyan naman sa Jensen. Sa lahat po ng mga nagla-like at heart react ng ating mga Facebook posting. Kay Ate Euphorcina Bernardino, isang mapagpalang araw. Also hello Mandira kay Kuya Jeg Santiago, kay Jacob Rai, kay Kuya Ayan Tingson, kay Ate Merlin Guillermo, kay Ate Michi Tyson, isang mapagpalang araw, kay Ate Hazel Paulo. Shout out po sa inyo dyan, Ate Hazel. 12:46 ang ating oras, mga kaibigan. This time, pakinggan po muna natin ang awiting Nais Kitang Paglingkuran. At mamayang konti, kaibigan, tutungo po tayo sa ating discussion about the power of gratitude. Manatiling nakatune in dito po sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong host ngayong araw, Migo Dave Pestaño.

Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. No matter what happens around us, mga kaibigan, we are called to keep a grateful heart. And Psalm 107 verse 1 says, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Salamat gid sa gugma sang Dios sa ato mga abyan. No, kay hindi ta worthy, pero gihigugma ta sa Ginoo. Grabe gid iya nga paghigugma sa aton. No, adlaw-adlaw ginahigugma ta sa Ginoo, kag wala gid nagabag-o, wala gid naggalubad ang iya nga paghigugma mga abyan. 12:56 ang ating oras. This time, dumako na po tayo sa ating discussion ngayong araw po ng Biyernes, The Power of Gratitude. Sa dami po ng ating mga ginagawa minsan, mga kaibigan, sa dami po ng mga problema na mga na-experience natin at mga bagay po na mga iniisip, minsan nakakalimutan po nating huminto sandali at itanong sa ating sarili, ano ba ang dapat kong ipagpasalamat ngayon? Naranasan niyo na po ba yan dahil po sa grabe nga kabisihon? Madalas po napapansin natin kung ano po yung kulang kaysa ano po yung meron. At napapansin natin ang problema kaysa blessings. At nakakalimutan na po nating bilangin yung mga biyayang araw-araw po nating tinatanggap o nakikita at tinatamasa. No, pero alam niyo po ba na may kapangyarihan ang pagbibigay ng pasasalamat? No, kasi yung gratitude po, yung pagiging grateful ay hindi po nangangahulugan na wala na po tayong problema niyan. Hindi rin ibig sabihin na kailangan nating maging masaya sa lahat po ng mga nangyayari. Kasi po yung tunay na pasasalamat ay ang pagpili po na makita ang kabutihan ng Diyos kahit pa hindi natin po naiintindihan yung situation na nararanasan natin. Kaya ngayong araw po, pag-usapan natin ang power of gratitude. Kung paano ang pusong marunong magpasalamat ay nagdadala po ng joy, ng contentment, ng kapayapaan at higit sa lahat ng mas malalim na pagtitiwala sa Panginoon. No, kaya bago po tayo magpatuloy, isipin mo muna kaibigan, ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos ngayong araw? No, gaano man yan kaliit, gaano man yan kasimple or kaordinaryo, may dahilan po tayong magpasalamat. Gratitude starts with noticing. Baka hindi kulang ang buhay mo kaibigan kasi minsan hindi na nakapagpapasalamat o hindi na po natin napapansin yung mga bagay na dapat po nating pasalamatan. Hindi lang po natin napansin yung mga biyaya. No, kasi madalas yung iba tumitingin sa wala pa. Wala pa akong sariling bahay, wala pa akong trabaho, wala pa akong ipon. Sino ba yung nakikinig ngayon na ito po yung mga iniisip? Or hindi pa ako successful, wala pa akong relationship. Pero paano kung sandali naman natin yung tingnan kung ano po yung meron tayo? Diba? Hindi po natin mabilang kung gaano po tayo pinagpala ng Panginoon. Let us give thanks to God for everything. According po yan sa Ephesians 5:20. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. No, dapat maging regular po to na part or parte ng ating daily life or daily routine yung pagbibigay pasalamat po sa Diyos. No, including hard times
and good times. Kung titigil ka muna sa kakahabol sa mga wala pa, ano ang makikita mong mayroon ka na ngayon? Isipin natin, kaibigan. That's point number one. Gratitude starts with noticing. Gratitude in the middle of the mess. Oh, hindi po kailangan na maging okay ang lahat bago po tayo maging grateful araw-araw. Na alam kong may bills ang lahat, may mga binabayaran, may family problems, may pinagdadaanan personally, may pressure sa trabaho or sa workplace, at may agam-agam, may uncertainty po sa kinabukasan. At masasabi po natin hindi talaga okay, or maybe you are thinking na hindi ka pa secure. Pero may mga bagay pa rin po na makikita natin yung kahalagahan at talagang magtutulak sa atin na magpasalamat sa Diyos. No, even in the middle of the mess, no, kahit na gulong-gulo na yung buhay mo at sa gitna ng lahat ng mga pinagdadaanan mong problema, natututo ka pa rin at na-apply mo na rin na magpasalamat sa Panginoon. And that brings peace. Di ba po mga kaibigan, kahit na gaano katindi or kasakit na po yung ating mga pinagdadaanan, when we start opening our mouth and our lips giving thanks to our God, talagang meron pong nagbabago at yung kapayapaan na nagmumula po sa Panginoon ay talagang nararanasan po natin. No? And even yung comfort from the Holy Spirit, our helper, talagang nararanasan po natin, kaibigan. Yan po yung power ng pagpapasalamat po sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi nilalim, no? Hambal ni Apostle Paul, give thanks in all circumstances. Bisan pa subong, kung nagapamati ka, galain imong pamatsyag, galain ang imong apaminaw, or may mga problema kabala sa imong personal nga buhay or sa imong pamilya, kag subong hindi mo nagidbalan, nagapasalamat ka sa gihapon sa Ginoo, o ginatuman mo gid ang iyang kabubuton, and you are applying the word of God sa imong kabuhi, no, daw hapos lang siya ihambal o siling, pero daw budlay siya i-aplikar na, pero the grace of God, the word of God teaches us to give thanks in all circumstances. Kaya ano man yung mga pinagdadaanan mo, kaibigan, still choose to give thanks sa Kanya. Sa gitna ng isang mahirap na season ng buhay mo ngayon, ano pa rin yung mga bagay na gusto mong ipagpasalamat? Some of the best things in life have names. Kaya gratitude for people. No? Minsan yung pinakamalaking blessing talaga natin ay hindi po bagay, kundi tao. Yung mga taong nangangamusta sa atin. Yung mga taong sumusuporta at nag-i-encourage. Yung mga kaibigan na nananatili. Even your coworker na tumutulong sa'yo, nakakaintindi sa'yo. Yung parents mo, pwede mo yung pasalamatan. Yung kapatid mo na nag-cheer up sa'yo, even your teacher na naniniwala sa kakayahan mo bilang isang estudyante,

at yung mga taong nag-a-unlock ng potential mo para maging ma-attain mo yung maximum potential mo as an individual called by God. Your pastor, your mentor, your leader, your discipler, di ba? Sino ba yung tao na kapag naaalala mo siya, automatic mong masasabi na salamat at dumating ka sa buhay ko? You can check them out ngayon at ibahagi yung pagpapasalamat mo sa kanila, kaibigan.

and gratitude for the journey. Nasa mga journey po na mahihirap, sa mga journey po na na-challenge yung ating capabilities, yung pagiging ikaw mo, kaibigan. Ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Even sa Bible, makikita natin sa life po ni King David, talagang ina-acknowledge po niya na kapag na kung wala ang Diyos, hindi po siya magtatagumpay sa lahat po ng kanyang battles. At sa lahat po ng battles, makikita natin na sinamahan po siya ng Diyos. Ganon din po sa ating mga buhay, kaibigan. Si King David, natakot po siya. Also, same po sa atin, may mga kinatatakutan po tayo all along the way. Pero makikita po natin ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Panginoon na nagko-continue po sa atin to shield us, to nurture us, not to sustain us. Sabi nga po sa Psalm 126 verse 3, the Lord has done great things for us and we are filled with joy. At sa atin pong pagbabalik, ibabahagi ko naman po ang gratitude changes the way we see tomorrow. May mga ginakabalakan ka ba sa buwas or sa mga masunod nga mga inadlaw or sa imong buwas damlag? No, abangan yan sa atin pong pagbabalik dito po sa programang Listener's Touch. Sa himpila ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, kasama ang inyong kaibigan, ang inyong amigo, Dave Pestaño.

0: listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: Alauna 21 ang ating oras, mga kaibigan. Kayo pa rin po ay nakikinig dito po sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Happy listening po kay Ate Janet Katakutan dyan po sa Kipalbig, Tampakan. Hello kay Ate Gina Hinove, kay Nanay Lita, kay Ate Michi Tyson, kay Mami Vilma, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon via online streaming, isang mapagpalang tanghali po. And I would just like to invite yung mga friends natin na meron na po tayong Instagram account at TikTok account, 1062DXKI-FEBC Radio pa rin po. You can check it out. And please follow rin po para makikita nyo po yung mga content na amin pong ini-upload together with Miga Jen. At sa lahat po ng mga hindi pa po nakakapag-follow ng Facebook page ng 1062DXKI, inaanyayahan po namin ang lahat to follow and share our profile sa inyo pong mga Facebook friends. Yan, uulitin ko lamang po, bukas po araw ng Sabado, online streaming po tayo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa araw naman po ng Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, still online streaming. At araw ng Lunes, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, on air na po tayo sa radyo at online streaming. At mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, online streaming. Balik po tayo sa online streaming. Hello and happy listening kay Sir Glenn Ruaro. Thank you for always praying po sa ministeryo ng 1062DXKI. Thank you and God bless you always.

tapusin po natin yung ating discussion. In line sa power of gratitude, kanina shinare ko po yung gratitude starts with noticing. Pangalawa, gratitude in the middle of the mess. Gratitude for people naman po yung pangatlo. Gratitude for the journey. At yung panghuli, gratitude changes the way we see tomorrow. No, minsan, ang bukas po ay nakakatakot dahil hindi naman alam, hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari bukas or sa makalawa. Hindi po natin alam kung ano po yung naghihintay sa atin. May mga agam-agam po tayo, may mga katanungan. Kasi hindi po natin kontrolado yung mangyayari bukas. Pero kapag ka natuto po tayong maging grateful, mga kaibigan, nagbabago ang paraan ng pagtingin natin sa bukas. Kapag ka tinitingnan natin ang bukas mula sa perspective ng problema, nakikita natin ay worry rin, mga kaibigan. Pero kapag ka tinitingnan natin yung future mula sa perspective ng faith at gratitude, naaalala natin ang kabutihan ng Diyos kahapon at hanggang ngayon. Yung presensya na niya na gumagabay at nasa atin po hanggang ngayon. Yung katapatan po niya na talagang nagpapatuloy at nararanasan po natin araw-araw. Hindi man natin alam ang mangyayari bukas, maaari po natin itong harapin ng may pag-asa instead of fear. Maaari po natin itong harapin na may faith o pagtitiwala instead of worry at thanksgiving instead of complaining. So today, mga kaibigan, bago ka mag-alala tungkol sa bukas at tungkol sa future, balikan mo muna ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Remember His faithfulness. Count your blessing and give thanks. One 26 ang ating oras, mga kaibigan. Hanggang dito na lamang po yung ating programang Listener's Touch. Again, this is your amigo Dave Pestaño sa programang Listener's Touch dito po sa Impila ng 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa isa't kalahating oras ng ating programa. God bless you, mga kaibigan, and have a wonderful, amazing Friday. Updan niyo ako sa programa nga pagpamalandong subong hapon. Karon nga hapon, no, alas 3 tubtub, alas 4 sa nga hapon. Pamalandungan ta ang pulong sang Dios nga naghatag sang kalinaw, gahatag sang kalinong kagiya sa aton, tagsa-tag sa nga kabuhi. God bless you, mga kaibigan. Have a wonderful, amazing Friday and weekend. Susunod na po ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigan tini, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Mga Kawikaan 31:26. Ako po si Debbie Marcelo, may asawa. Kung papaano ko po nalampasan ang malupit na pagsubok sa aming pamilya, ang siya ko pong nais ibahagi dito po sa Tanikalang Lagot dahil sa Panginoong Jesus. Pakinggan po ninyo.
1: Mahal, kanina ka pa ganyan. Nakatingin sa malayo. Malalim ang iniisip. Ano bang bumabagabag sa'yo, mahal?
2: Pinag-iisipan ko sa yung alok sa akin ng kumpare ko sa Kumpil sa Pasig. May trabaho na ibibigay sa akin sa abroad. Kung tatanggapin ko ba, pero sabi ko, pag-usapan muna natin. Kung papayag ka ba na mag-abroad ako?
1: Ikaw lang naman ang makakasagot niyan. Kung kaya mo bang lumayo sa amin ng mga anak mo. Totoo naman na malaki ang kikitain mo sa abroad. Halos yung isang taon mong sasahodin dito ay 3 buwan lang nasahod doon.
2: Pero papayagan mo ba akong mag-abroad?
1: Wala ka namang magandang trabaho dito. Casual ka lang sa factory ng tela. At may anak na tayong mag-aaral na. Papayagan naman kita para sa mga anak natin. Sa kanilang kinabukasan. Mahirap mang malayo ka sa akin, sa amin ang mga anak mo, pero titiisin namin.
2: Debbie, mahal, para sa atin naman yung pag-abroad ko eh. Kailangan natin magtiis. Kung ito lang talagang mabuting paraan para gumanda yung buhay natin, lilipad ako sa abroad, mag-iipon. Kapag maayos na, saka ako mag-for good dito at magtatayo tayo ng negosyo.
1: Mahal, hindi kita pipigilan. Kung ano man ang plano mo, sumigi ka. Asawa mo ko nakakayaning magtiis na malayo ka sa amin para sa ating mga anak.

0: Oh, mabuti at napasyalan mo kami dito ng tatay mo. Musta na kayo ni Josh?
1: Heto po, Inay. Mag-iisang taon na siyang nasa abroad. Nagpapadala ng pera tuwing katapusan ng buwan. Nakakabayad kami ng mga utang, lalo na sa mga ginastos namin sa pag-a-abroad niya.
0: Mabuti naman at regular naman siya nagpapadala sa inyo, anak. Dito ka naman ang halian. May niluto akong bulan lang. Paborito mo ito, di ba?
1: Talaga? Sige, Inay. Matagal na nga akong hindi nakakatikim yan. Madalas na kasi naming iulam na mag-iina ay yung mga maling at corned beef na padala po ni Josh. Heto nga po at nagdala ako para naman makatikim kayo sa padala ng asawa ko.
0: Unahin mo munang bigyan ng mga biyanan mo. Malapit lang naman sila dito eh.
1: Doon nga po ako unang nanggaling. Binayaran ko na rin po yung kinuha naming pera sa kanila. Kaya natuwa naman yung mga balain ninyo. Babayaran ko na rin kayo sa perang inutang namin. Malapit na ang taniman. Pambili niyo po ng punla.
0: Itabi mo na lang yan, anak. Di ka naman namin sinisingil ang tatay mo eh. Bigay na namin yan ng tatay mo. Sa inyong mag-asawa. Nakabili na kami ng punla. May itinira nga pala kaming dalawang sakong bigas na pangsaing mo. Pati si Nabalae, binigyan ng tatay mo ng isang sako.
1: Kaya po pala masaya yung dalawang matanda. Naku, yung biyanan kong lalaki, panay sabong pa rin daw, inay. May sinabi sa akin na hindi na daw niya nakakasama si tate sa sabungan, kahit sa kabaret. Tumatanggi daw kapag inaaya daw niya.
0: Dahil binago na ng Panginoong Hesus ang tatay mo. Mula nang mabisita kami dito ni Pastor, nagsimula kami mag-aral ng salita ng Diyos. Yun, tinamaan ang salita ng Diyos. Kaya maginhawa na kami. Wala nang alak at panabong. Di na rin ang bababahay ang tatay mo dahil isa na siyang born again.
1: Talaga po, Inay. Natutuwa naman po ako. Yun lang po palang makakapagpabago kay tatay.
0: Eh, yung biyanan mong lalaki.

0: Magandang araw sa iyo, Debbie, anak.
1: Papan, mabuti po at napasyal kayo. Ah, mano po.
0: Kaawaan ka ng Diyos. Eh, sumadya ako dito para dalawin na rin kayong mag-ina. At may kailangan ako sa iyo, Debbie. Manghihiram sana ako ng pera eh.
1: Magkano po ba ang kailangan ninyong hiramin na pera?
0: 5,000 sana. Eh, kung meron ka dyan. Napatalo ko kasi sa sabong yung pambili ko ng materyales na pambubong ng bahay. Eh, bigay sa akin ni Josh yun eh.
1: Alam ko naman po yun. Ibinilin sa akin ni Josh.
0: Sana wag mo nang iparating ito kay Josh. Magagalit yun sa akin. Babayaran ko to kapag nabenta ko yung 3 biko. Ibabalik ko agad sa'yo to.
1: Papang, mabibigyan ko po kayo ng 5,000. Pero hindi po yun utang. Bigay ko po sa inyo. At hindi po malalaman ni Josh dahil sarili ko po itong naitabi.
0: Nako, nakakahiya naman anak.
1: Papang naman, asawa ko po ang anak ninyo. Kaya tutulungan ko po kayong mabili po yung mga yero. Pero sa isa pong kondisyon, sumama na po kayo sa pananambahan, Papang. Matagal na po kayong inaaya ni Mamang, pero ayaw po ninyong sumama.
0: Eh, dahil ikaw ang nagsabi, sige anak.
1: Talaga po?
0: Oo, magsisimba na ako sa born again. Sa ganun ay mapalitan ko naman ang katuwaan, ang kaluwagan mo sa ang pangunawa sa aking kamalian na may patalo ko ang pambili ng yero sa sabong. Hindi ka maramot anak, ngayon ko lang napatunayan.
1: Basta Papang, yung makita ko po kayo sa simbahan, masaya na po ako.
0: Maasahan mo anak, magsisimba na ako talaga.

0: Sa'yo pala, Debbie? Kumuha ng pambili ng mga yero ang papang mo?
1: Mamang? Akala ko po hindi niya po sasabihin sa inyo.
0: Aba, inakonsensya. Mula nang nagsimba. Hiyang-hiya sa'yo na imbis na pautangin mo ay binigyan mo ng pera. Eh mamaya dumaan ka sa bahay. May kinatay akong mga panabong niya. At wala akong itinirang buhay. Eh total, may pressure cooker ka naman. Magsasawa tayo mag-ulam ng mga panabong ng papang mo.

0: Hello? Debbie? Mahal? Mabuti't nakontak mo ko dito.
1: Josh, mahal? Oo, palagi na tayong dito sa telepono mag-uusap. Kasi pinayagan ako ni Pastor at ni Pastora na pwede kong gamitin ng telepono dito sa Mission House. Mura lang naman ang bayad.
0: Talaga? Ibig sabihin, kasama ka na rin ni Inay at na itay mo sa pananambahan sa mga born again? Si Junior, gusto kong kausapin.
1: Sa susunod na tawag ko, naglalaro eh, ayaw paawat. Nag-i-enjoy sa Sunday school. Mahal, kamusta ka na dyan? Miss na kita.
0: Ako rin. Miss ko na kayo. Pero huwag ka mag-alala. Nag-file na ako ng bakasyon. Buong December na ako dyan magpapasko sa Pilipinas.
1: Praise God! Tinugon ng Diyos ang panalangin ko.
2: Ilang taong ka na rin na ayaw pa uwi ng Pilipinas. Mabuti at pinayagan ka ng employer mo.
3: May karelyebo na akong dalawang German dito sa pag-ooperate ng machine. Kaya pinayagan ako ng boss ko. Naawa nga sa akin dahil almost 3 years ako nandito eh. Walang bakasyon. Mataas nga yung overtime, malaking pera ang nasahod ko, pero kapalit naman yung kaban-kabang kalungkutan, lalo na sa tuwing araw ng Pasko.
2: Basta mahala, simulan mong magdasal at magbasa ng Biblia. Dahil yun lang ang ating

0: pagiging komunikasyon na ang Diyos ang ating palaging makakasama.
1: Oo, mahal. Bukas na bukas rin, pupunta ako sa bookstore para bumili ng Bible. Maghahanap na rin ako ng Born Again Christian Church dito. Debbie, mahal, sabik na sabi ko na kayong mag-ina na mayakap. Mahal ko kayo.

0: umuwi si Josh noong December 1980. Napakasaya ng aming Pasko. Dahil mismo kaming mag-anak ay naging born again Christian. Nag-retired si Josh taong 1990. At umuwi siya sa Panginoong Jesus taong 1993. Malungkot man na di namin siya nakapiling noong Christmas ng 1994, pero alam naming mag-iina na nasa piling siya ng ating Panginoong Jesus. Purihin po ang Diyos na buhay.
1: Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Mga Kawikaan 31:26.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Debbie Marcelo. Mga nagsiganap:
1: Marita Anciano Nadal,
3: Buds Burse,
4: Eva Moratalia Gomez,
2: Roy Camu Gomez,
5: Nancy Lasarte.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayon nga adlaw mga kauturan, kag padayon kita sa pagtuon naton diri. Salamat sa inyong mga text kag mga pag-encourage sa aton nga magpadayon sa pagwalis ang pulong sa Ginoo. Now diri sa ikaduang Samuel 24:24 nagasiling, "But the king replied to Arauna, 'No, I insist on paying you, for it I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing.'" Now ang istorya diri blang si David naghimo sang altar, no, labi na gid sa verse 18. "On that day God went to David and said to him, 'Go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna the Jebusite.'" Gani nga si David nagsaka dito kag ang Ginoo nagmando sa iya, and kag si Arauna diri nagtulok, and nakita niya ang mga katawhan sang mga lalaki nga mga katawhan ni King David coming toward him, and he went out and bowed down before the king with his face on the ground. So verse 21 nagasiling, "Arauna said, 'Why has my lord the king come to his servant to buy your threshing flour?' David answered, 'So I can build an altar to the Lord that plague on the people may be stopped.'" Kag sa verse 22, "Arauna said to David, 'Let my lord the king take whatever pleases him and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. O king, Arauna gives all this to the king.' Arauna also said to him, 'May the Lord your God accept you.'" Apang ang king nagsiling, "Arauna, yandi, baydan ko ikaw sa sina nga magin offer ni mo sa akon, yaka hindi ko magsakripisyo sang akon nga tanan para sa Ginoo ko nga that cost me nothing." Now, ano ba ini ang nakita naton diri mga kauturan sa sining nga dinalan sang kasulatan? Magsiling gani kita sacrifice, burnt offering, ang primary type of atoning sacrifice for unintentional sins. Amun ang botsing ganon sini, ang primary nga tipo sang atoning sacrifice nga wala mo balagin intention nga sala ginimo. Kag amo inyo, si David diri nagbakal sang threshing floor, kag oxen, kag mga kabakahan, kabikahan, no? Kag siya man nagbakal sang duta sa palibot, ang mga threshing floor, mga sa aton yung pagtuon di mga 600 shekel or pila lang kambyo subong sang pounds, no? Kadako yung pounds, no? Ini aya pounds of gold niya, hindi nga pounds nga sa UK, ha? Apang mga kauturan, dako ini kamahal sini, kagkadako man mo, no? Sa atong gurong chimpo, minilyon-milyon na ini nga pagkuhan. Yung saka ka dito sa Mount Moriah. Ang Mount Moriah was, amo ina ang ginatawag nato, kundiin si Abraham nag-offer sang iya. Dito man sa akin pa-offer sang Ginoo, no? Kundiin si Abraham, bala ang Mount Moriah sa Genesis Kapitulo 22. Kundiin sang Ginoo, gusto si Abraham nga i-offer niya ang iya bata. Kag diin man si Solomon naghimo sang natawag splendid altar or splendid temple, since nga ayhan is ara pa sa iya, no, ang mga kabikahan kaka manggranon ini kayo nga si Solomon maalam pa, di ba, bala nato na. So si David diri da kinahanglan siya kay tungod may lapad ang iya kadutaan nga nabakal, kinahanglan siya sa mga kabakahan gamiton iya hindi lamang sa pag arado da or whatever, gamiton iya sa pagsakripisyo, sa pagsakripisyo as well as the necessary mga tools in bakal ina mga na 600 pounds of gold, 50 shekels. No? So ang presyo nga ginbayad ni David sa kay Arauna, diri nga kita naton, sa threshing flour, the oxen, and the tools, it is equals to about mga 1 1/4 pounds of silver. Di ambot kun times naton ina kun mga pila ina. Apang mga kauturan amo ini nakita naton bala. That ining istorya nanungod sa sala sa pag-offer naton sang something nanungod sa kasaypanan sang tawo. Nagarelate ini to what Jesus said about sin. Ang ginatawag naton repentance and the cause of sickness. Now, ari-ay, tanawon naton before going to this. Aton bala tanawon ang Lucas Kapitulo 13. Ano bala diri ang ginhambal ni, ginaplikar diri? Nga ginatawag naton si Jesus diri, naghambal na hanungod sa sala, na hanungod sa paghinulsol, kag ayhan ang cause of sickness. Ano bala ini? Tanaw naton, ano bala sino bala ang naka ano bala nga klase masakit ini? Tanaw naton sa Lucas Kapitulo 13, bersikulo 1 tubtob sa 5 nagasiling. Now there were some present at the time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate and makes with their sacrifices. Ano na? Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinner than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no, but unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them." Nakuan sila na napilpilan sila sang tower. "Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you not, but unless you repent, you too will all perish." Verse 6, "Then he told his parable. A man had a fig tree planted in the vineyard, and he went to look for the fruit of it." Now, nakita natin dire, ang Lucas Kapitulo 13, versikulo 1 tubto sa 5, ini nagapahayag, nga kung hindi ka maghinulsol, mapukan ka gid. Amo ini ang nasapwa naton. Now, tanawa bala dire, oh, ang mga Galileans dire, nga ang blood nila, ang ilang mga dugo, no? Pilate had mixed with their sacrifice. Ini nag-refer ini sa ginambal sa versikulo 1, nag-refer ini mga kauturan, amo ni explanation nato, no? Nag-refer ini to an earlier incident nga si Pilato dire was noted for his cruel oppressive actions. Cruel oppressive action. Now, dumduman niyo man si Pilato nang hugas kamot, nga manghugas ka, mag-deny ka sang mga bagay nga ginahimo sa tao, manghugas siya, nanghugas taman sa kamoto. So amo ini known ini siya nga ginatawag naton, noted ini siya sa iya cruel oppressive actions. Now si Siloam, direng istorya dire was a ginatawag naton ara dito siya, no, dito siya sa reservoir nga na locate ina sa ayhan dito sa southeast corner sang Jerusalem. So the tower nga ginariper ini ni Ginoong Hesus Kristo, they to may have been isa ini kay ginatawag naton, ginhibo ini for the fortification or ginatawag naton in conjunction with sang ginatawag naton bala nga ginhimo ini dito sa isa ka park sa sina nga duog nga diin amo ina ang magsingka reservoir, amo ina ang ginahimo nga water supply. Ang reservoir hindi na magandar kag wala na nagatubod tungod kay wala na. So amo ini ang nakita nato dere with this slain mga ang naslain adto ang nagkalamatay nga mga Galileans ginambal dira sa bersikulo 2 kag 3 adto ang mga nagkalamatay nga Galileans. Those killed, sang mga 18 sila kabilog, sang ang tower nag-collapse, were not more sinful than the others' residents of the city. Indeed, all of them needed to repent as well. Mga kuturan, hindi lang man galing ito na tupaan siyang kumaran. Pero tanan niya mga katawahan dito sa palibot, ginpakita, kaginpahayag nga natumbain ang tower, that is a clear indication nga ang tanan niya mga katawahan dapat maghinulsol. Or kung hindi sila maghinulsol, maperes sila, mapukan sila, madula sila, kag they will live forever in eternity. Ang resolves diri nga nakita nato na mo ini, hindi ba no? Ang resolver diri nga makita naton, nga subong, no, gintunan nato sa nagliligad, nahanungod sa pagpangamuyo, nahanungod sa pag eat bread together, fellowship with one another, it because that is what we needed most sa Kristohano natong pagkabuhi. Now, ini nakita naton, mga kauturan, this is a clear indication nga kung hindi kita naging candid sini, nakita nato sila lang to, iyak naman makasasala sila. Apang ang importante gali sa aton lugar, importante nga magpangayo kita sa kapatawaran sa Ginoo, because we sin against the Lord. Hila binagid sa pagkatao naton, wala kita makwana, wala kita nakasiyasat pa hasta nga nag-abot ang age of accountabilities naton, nag-abot ang whether right or wrong, nakahibalo na kita, and then that's the time nga ma-realizar naton that we need the Lord Jesus Christ more than anything else. Kabay pa nga aton ini matalupangdan mga kauturan, dapat imo hibaloon, hindi ang tanan nga natupan sang kung ano nakilatan or what pa, tama ka makasasala, ginpakita lang nila, that is a vivid explanation or the vivid example ang Diyos luyag nga ikaw gintagaan niya pakasang tion nga magrepent. Inang example niya, that is how will happen sa tagsa-tagsa ka mga tao kung nagapakatig-apagin sa sangyata kipusoon, kag isa ina ka eye-opener sa mga katawhan nga dapat gid siya gali makakilala kag makasiyasat, because life is fragile. Ang aton bala nga kabuhi ini risgoni, fragile ini, halungan ta ini, kagani nakita naton nga ang iban amo gali ina nga wala na sang tiun bala sa ila nga maginulsol, ti makadtog sa salihan sang kalayo karon kinakabati ikaw sang pulo nga ini hinulsulan mo ang imong mga sala, kag nangin ready ka anytime nga maabot ina sa aton, makilatan man kita, matupan man kita sa kung ano man ang mga untoward incidents yung matabo sa aton kabuhi, we ought to be ready, handa kita tungod kay ang Ginoo yari na sa aton kasing-kasing. Kamusta ikaw? Kamusta ang imo prayer life? Kamusta ang imo Christian life? Kamusta ang imo worship life? Do you display the Lord Jesus Christ in your life? Gina-display mo bala do adlaw si Ginoong Hesukristo sa imo kabuhi? O kon ang imo tion sa pagpangamuyo, as with what we have said in the earlier sa aton nga mga programa, kabay pa kun tani nga aton initalupang don, we will give top priority sa aton prayer life, sa aton worship life, sa aton ayhan Christian life. Dapat aton talupang don ini kay siling ni David, siling niya, I will not offer anything to the Lord as a sacrifice that cost me nothing. Kabay pa kung tani, it costs our life to give it to the Lord. Ano ginhambal sa Romans 12:1-2? Be not conformed to this world. I-offer ang imo kaugalingon, subong halad nga buhi, acceptable sa atubangan sang Diyos. Would you like to offer yourself to Him? And said, Lord, I promise, i-extend na kon, kag mangin mapinangamuyoon na ako. Lord, I promise, kag sa siningat iyon, sugdan ko sa Domingo, sugdan ko ang akon pagpanimbahon nga kabay pa kung tanin nga hindi nagida ko mag-absent. What all cost, unahon na kon ikaw, Matthew 6:23. Kag akon ang Kristohano na itong kapagkabuhi, i-display ko si Ginong Hesukristo. Inisagyapon niyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akon cellphone number is 0918-9012178. Good day.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo 0968-8536-62-DXKI.
4: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: tuwing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
2: Doctors Online.
1: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
1: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
1: Kumonsulta na.
3: Isang mapagpalang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan natin ay libreng konsultasyon on air. Dito yan siyempre sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng Kapisahan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at siyempre ngayong hapong ito, ako po ang inyong lingkod, Psychologist Tope de Jesus, na makakasama niyo naman po sa loob ng 45 minutos. Ang paksa natin ngayon mga kaagapay, yung tinatawag na DINK culture. Ayan, D-I-N-K. Also known as dual income, no kids. Yan. So narinig nyo na ba yung gantong kultura, mga kaagapay? Narinig nyo na ba yung gantong fenomeno na tipong mayroong mga naging mag-asawa na parehas profesional, parehas may trabaho, pero pinipili na huwag magkaroon ng supling? Aba, kung meron kang komento patungkol sa topic na yan, aba, i-text nyo na yan or i-chat nyo na yan sa ating social media platforms, whether sa ating Facebook Live or sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe na kayo sa ating mga social media platforms. Pero alam nyo ba na may mga Pilipinong pamilya ngayon na talagang pinipili na deliberately na huwag na lang magkaroon ng mga chikiting? Bakit nga kaya ano? In all fairness, iba rin naman talaga ang saya ng pagkakaroon ng anak. Pero bakit nga ba may iba sa ating mga Pilipino na ito na ang pinipiling lifestyle? Mamaya, pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magpatuloy, magandang hapon sa mga nakikinig sa atin sa radio, sa ating 702-DZAS app. At syempre, magandang hapon sa ating mga kaibigan na nakikinig by 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan. So, huwag na tayo magtagal mga kaagapay. Ano? Diretso kagad tayo sa ating Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
3: Online. Dito na po yan syempre sa ating himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Muli ako po kayong kaagapin sa kalusugan.

Bihira-bihira ka na makakuha ng ganun ngayon. Kaya nga, sa mga kaagapay natin na may regular na trabaho ngayon, tandaan mo to. Yung trabaho mong yan, pangarap yan ng mga mas bata ngayon, yung mga Gen Z ngayon. Marami sa mga Gen Z natin, sila ngayon ay nag-i-enter doon sa tinatawag na gig work. Katulad halimbawa ng pagga-grab, lalamove, yung atipong ganyan. O kaya freelance work. Yung mga tipong, ang nangyayari sa kanila is that they hop from one client to another, pero kung walang kliyente, walang pera. Freelancer nga eh. So, for them, they feel that if they don't have the ample resources, paano ko nga naman magpapalaki ng bata? Now, a lot of people, especially the elderly generations, Gen X, yung lolo nilang boomer, yan, they try to criticize itong mga nasa dink culture. They tell it na they are selfish, that they only think of themselves. Pero pag tinignan mo, hindi eh. Kasi if you will look at it, dito ngayon pumapasok na ang tao ngayon mas nagiging matalino na nga. Nagiging matalino in a sense na nakikilala niya at tinatanggap niya kung ano ang kagalingan, ang karakteristik niya at ang kaugalian niya bilang isang individual. At mula dito, tinutulungan niya, okay, na ilagay ang sarili niya sa kung ano yung mas magiging tama para sa kanya. In all fairness, itong ating mga young people, pababa na ng pababa ang percentage ng nape-pressure sa ganyan. The mere fact na para sa kanila, it's all about their choice and they follow their choice, that's what they do. Now, is it right to criticize them? Well, it's still a free country. I would not say no. Pero ito ang akin. Tandaan natin muna mga kaagapay, na bilang isang bansa, kailangan marunong kayo makipagkaintindihan sa kapwa mong Pilipino. May rason din sila kung bakit ganun. Now, a lot of people kasi, they only see na tipong itong mga Gen Z ang ginagawa na lang, travel ng travel. Diba? Punta sa ganun, punta sa ganyan. Kasi pag tinignan mo, yun na lang yung diversion nila out of what they don't have. Kung alam nilang hindi naman na sila magpapamilya, o di ang gagawin nila, they will just go places. They will create memories for themselves. Diba? Hindi ka makapag-acquire ng asset? Okay, no problem. Punta ka ng Southeast Asia, punta ka ng Vietnam, punta ka ng Thailand, diba? Punta ka ng Singapore, ng Indonesia, Malaysia. Oh. Mamasyal ka. Make new memories with your wife or your husband. Diba? Yun ang pumapalit. Another option is, nag-aalaga sila ng pet. O, take note ha, yung normal na pet owner lang ang pinag-uusapan natin dito. Hindi yung mga nepo baby na tipong merong sariling van yung pet. Ha, iba yun. Sa mga normal na nag-aalaga ng pet, para sa kanila, for them, that's the most practical way that they could do. Okay? Naiintindihan din bang din nila na hindi nila anak yun. You know, sometimes I talk to people here sa mga pinagtatrabaho. Ang ko, okay? And I talk to people and they tell me, you know what, alam naman namin sir na hindi bata yun eh. And we're not also pretending na bata yun. Alam namin yung aso ay aso. So if you look at it, a lot of Gen Zers are responsible pet owners, okay? Matutuwa si Doc Jomar dyan. They are responsible pet owners and at the same time, okay, they are rational thinkers. Okay? Kaya yung makikita mo na tipong yung pet, ginawa ng parang bata, papuntay mo na sa opisina ko yun, may psychological problem yun, nag-overcompensate. Okay? So, masama ba ang pagiging dink, mga kaagapay? No. It's a matter of choice. Alam nyo ba na noong sinabi ngayon ng mga researchers, paano kung mabaliktad yung mga conditions? Halimbawa, paano kung naging mura ang maging magkaroon ng bahay? Paano kung mura ang makapagpaaral ng bata? Paano kung kunyari merong child care na patutulong para parehas pa rin kayong mag-asawang nakakatrabaho? Alam mo sabi ng mga karamihan ng responders? They will choose to have a family. They love having families. It's just that as a society right now,
the current climate

0: Of our social situation is the one that makes it difficult for families to progress. Okay? E tandaan natin, ano ba ang basic building block ng society? Family yan. So I think ang punto dito, wake up call ngayon to doon sa mga elderly generation. Anong punto ko? It is a wake up call kasi instead na i-criticize nyo yung mga DINC, itanong nyo ngayon sa sarili ninyo, ano pwede nyo maging adjustment para magtuloy-tuloy yung pagkakaroon ng pamilya ng mga anak ninyo? Parang ganito yan eh. Minsan, nag-usap yung mag-ama. Sabi nung tatay, anak, kailan mo ba kami bibigyan ng apo? Pag binalik sa'yo ng anak mo, tay, kung magkakaroon ng bata, ikaw ba mag-aalaga? Diba? Anong sasagutin ng tatay? Naku, tapos na ako dyan. Pinalaki na kita, tama na yun. Retired na ako. Oh. Yung ganong attitude ng matanda will not be helpful. Kasi ang nangyayari, pakiramdam mo, wala ka namang pag-iiwanan ng bata. So, why make one? Diba? So, I think, ito na lang yan eh. Kung sabihin nyo sa akin, Sir Dobby, asahan ba natin ang gobyerno? Huwag na natin pag-usapan yun. I think ito ay isang magandang opportunity para magkaroon ng suportahan sa pamilya. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Maybe now, in the fabric of the human family ng mga Pilipino, lalong mas maganda kung magkakaroon ng contribution sila lolo at si lola. Diba? Yung mga ating boomers, get out of retirement, help your children. You want them to have kids, you provide them with help. Sabi mo sa akin, eh, nung panahon namin, wala namang tumulong sa amin. But that's the point. Hindi naman pare-pares ang panahon ngayon eh. Your children are facing more difficult challenges. Maybe they need better help coming from you. Okay? Kasi syempre, lalo na ngayon, lahat ng tao gusto na rin magkaroon ng achievement para sa sarili nila. Diba? Yung ibang tao, dalawa sila mismo sila mag-asawa, kailangan magtrabaho just to make ends meet. It's not easy. So I think instead of criticizing people in this DINC culture, I think it's a wake-up call for the family. Instead na sabihin mo na kailan ka mag-aanak, pwede mong sabihin doon sa tao na kapag nagkaanak ka, huwag ka mag-alala, we got your back. Kapag nagkaanak ka, huwag ka mag-alala, tutulungan ka namin. Makakabalik ka pa rin sa trabaho. Okay? Huwag aalis, magbabalik ang Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Bahagi ng buhay ng isang individual sa araw-araw ang pag-aalala. Kung ang pag-aalala ay nagiging sobra na, maaari itong mapunta sa pagkakaroon ng mataas na level ng anxiety. Ang anxiety o pagkabalisa ay normal na reaksyon sa stress. Maaari itong magresulta sa disorder, gaya ng generalized anxiety, panic disorder, o social anxiety. Habang ang mga taong may ganito ay kadalasang dumadaan sa psychotherapy or medications, makatutulong din ang pagbabago ng lifestyle para makontrol ito. Kaya narito ang ilang tips na maaaring makatulong kung ikaw ay may anxiety. Una, maging aktibo. Makatutulong ang pag-exercise sa pagbabawas ng stress. Makatutulong ito upang mapaganda ang mood at mapanatiling malakas ang katawan. Ikalawa, iwasan ang pag-inom ng alkohol dahil ito'y maaaring makapagpalala ng iyong anxiety. Ikatlo, huwag manigarilyo at bawasan ang pag-inom ng caffeinated beverages dahil ang nicotine at caffeine ay maaaring makapagpalala ng anxiety. Ikaapat, matutong i-manage ang stress at magkaroon ng mga aktibidad na makapagpapawala ng iyong stress. Ikalima, pahalagahan ang pagtulog ng sapat. Tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na tulog upang makapagpahinga ang iyong katawan. At ikaanim, magkaroon ng healthy diet. Ugaliing kumain ng tama. Kumain ng samot-saring gulay at prutas para mapanatiling malusog ang katawan. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com.ph, mayoclinic.org at ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
1: Doctors Online.
3: ang tanong,
2: kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik po tayo sa Doctors Online. Muli ako po inyong kagapay sa kalusugan, psychologist Tofi de Jesus. Ang ating paksa ngayong hapon, understanding the DINK culture. DINK meaning dual income, no kids. Ito yung mga ating mga bata-batang mag-asawa na pinipili na lang na huwag nang magkaroon ng anak. Para sa kanila, mas gusto na lang nilang silang magkasama ang mag-asawa ang manatili sa kanilang pamilya.

ata. And at the same time, di ba, yung pakiramdam nila na kung hindi namin kakayanin to, di sige, punta na lang kami sa kung ano yung kaya namin, di ba? Lalo na pati ngayon, yung economic status ng mga bagay sa mundo is very unstable. Okay? So I think mukhang may mga nakinig naman sa atin habang tayo ay nag-uusap dito sa radyo, no? At may mga may katanungan dito. So isa-isayin natin. Ano po ma-advise nyo sa aming mag-asawa? Lagi kasi kaming tampulan ng tukso sa pamilya kung bakit wala pa kaming mga anak sa ngayon. Hindi ko pa alam kung paano ito i-explain na hindi naman ako nagtutulog defensive. Well, una sa lahat, ganito yan. Tandaan natin that ignorance is really detrimental sa isang relationship. So ibig sabihin yung family members mo, they just don't know why you made that choice in the first place. Now, how do you then explain to them? Sabihin nyo to, number one, kanyang nagtanong si tita, tama-tama, malapit na ang holiday season, ano, makikita na naman kayo. Sabihin ni tita, oh, isang taon na nakalipas, isang taon na kayo mag-asawa, hindi pa ba kayo mag-aanak? Yan ang tanong. Una sa lahat, huwag mong babastusin. Matanda pa rin sa iyo, alam natin sa kulturang Pilipino, we respect our elders. So ang punto dito, you tell them, tita, pasensya na po, lifestyle choice na po namin ito. Kasi ang punto po dito, we are just trying to be responsible sa kung ano man po ang maging produkto namin. Kasi po kahit kami ay mag-anak, God forbid, kung kunyari may isa sa amin na biglang mawala ng trabaho dahil unstable ang ekonomiya, kawawa po ang magiging buhay ng bata. Sa taas po ng bilihin, sa taas ng mga bayarin, mangyayari po nito, baka wala kaming ginawin kundi magtrabaho ng magtrabaho. At kahit sabihin mo may bata sa bahay, baka may papabayaan lang din namin yung bata. So, kumbaga ipakita mo sa mga tiyahin at tiyuhin mo, na tipong ang ginagawa ninyo is being capable and being responsible to understand the limits of what you can do at the present time. Kung alam mo that you are not capable, it's okay. Hindi mo kailangan makipagsabayan. Ngayon, baka sabihin ng mga tito tita mo, yung pinsan mo nga, mag-asawa rin sila, nagkaanak sila, pinili nila magpamilya. Then just simply say, we respect that. Pero kung ano yung nakikita nila kasi, hindi ibig sabihin yun din ang nakikita namin. Kung ano ang sitwasyon ng buhay nila, hindi ganun ang sitwasyon ng buhay namin. Diba? Now, some might say na tipong, naku, hindi mo man lang bibigyan ng apo ang papa mo, hindi mo man lang bibigyan ng apo ang mama mo. Sabihin mo na lang ng ganito. Alam nyo po, kung hindi ho kasi namin mapapalaki ng maayos yung bata, mas tatanggapin na lang po namin na wala ho kaming dinagdag na problema sa society. At the same time, hindi naman po yun parang tipong i-offer namin kay mama o kay papa yung bata eh. Diba? At the end of the day, kami po ang mag-aalaga nun. Totoo, pwedeng hiramin ng magulang mo for every Sunday or every Saturday, pero at the end of the day, babalik at babalik sa iyo. Ikaw pa rin ang primary caregiver ng anak mo. Okay? Now remember, you don't need to defend your stand. Ang punto dito, pinag-isipan mo rin naman yan eh. I don't think merong isang Gen Z dito na tipong gigising na lang siya, ayoko mag-anak. Hindi ganun eh. Pinag-iisipan yan. Okay? May pinagdaraanan din yung mga tao kaya umaabot sa point that they feel na hindi ganun kadali ang mag-anak. Okay? Next. Hindi ba kami nahuhuli sa buhay at napag-iiwanan ng panahon kapag sinunod namin ang din culture? Plano kasi namin ito ng partner ko as we settle down next month. Nahuhuli saan? Kasi what, yung mga kaibigan mo, dalawa na anak? Yung kaibigan mo, nasa preschool na yung anak niya? Or nasa elementary na? Life is never a race. Mahirap yan, mga kaagapay. Kung gagawin mo parang karera ang buhay, patay tayo dyan, literally. Bakit? Eh, kamatayan ang dulo niyan eh. Hindi mo kailangan makipag-unahan. You are not being friends with this person just so that you can relate to what they have. Diba? Ano yun? Kailangan talaga sabihin mo sa sarili mo, kailangan ka mong pabuntis kasi yung best friend ko buntis na.
You have different

lives. Okay? And if they are true friends, they can respect you even you have different views. Yun ang tunay na kaibigan. Walang masama dun. Hindi mo kailangan makipaghabulan. Ngayon, kung mahuhuli ka sa buhay, it depends. Kasi ito, may advantage din eh. Wala kang pinag-aral, o di ba may savings ka for retirement. Baka nga ang mangyari sa'yo, if you think you have enough money to retire, you can retire early. Di ba? Kasi isipin mo, yung mga nag-anak, they need to follow through. Yung tipong magka-college yung anak nila. Eh paano kung sabihin ng anak nila, Dad, gusto ko mag-attorney, gusto ko mag-law. Dad, gusto ko mag-doktor, gusto ko mag-masters.

0: financial freedom. Sa psychology, ang financial freedom ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera. Mas tungkol ito sa pagkakaroon ng peace of mind, seguridad at kumpiyansa na kayang kontrolin at pamahalaan ang resources. Muli ang ating glosaryo medico, financial freedom.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Tayo po ay nagbabalik kasama si psychologist Tofi De Jesus.
2: Mga kagapay, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang Doctors Online. Nagpapatuloy po ang ating serbisyong publiko sa pamamagitan siyempre ng ating himpilan na 702 DZS FEBC Radio TV. At ang programa naman natin ng Doctors Online ay pala

100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap na magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.

0: Doon. Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Ang leptospirosis ay isang sakit dulot ng bakterya na tinatawag na spirochete. Ito ay ang karaniwang sakit na naililipat sa tao na galing sa hayop. Naaapektuhan ng tao ng sakit na ito kapag nagkaroon ito ng direct contact sa ihi ng mga nainfeksyonan na hayop kagaya ng aso, pusa at daga. Ito ay sa pamamagitan ng paglusob sa baha na may open wound ang biktima. Ang unang mga sintomas nito ay ang mataas na lagnat, matinding pagsakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan, panginginig, pamumula ng mga mata, pagsakit ng tiyan, paninilaw, pagsusuka, pagdudumi at pagkakaroon ng bukol, nana o butlig sa katawan.
0: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Isa ka maayad-ayad nga hapon dira sa imo abyan. Adlaw kita subong sang Biyernes, Oktubre a 2026. Welcome sa programa naton subong hapon abyan pagpamalandong. Pamalandungan ta ang pulong sang Dios subong hapon. Kumusta ikaw subong adlaw? Praise God kay may ara kita sang tion nga mapalandungan tagid ang pulong sang Dios nga nagahatag sang kusog kabakod sa aton, no, despite sa mga hangkat nga aton nga mga ginaagian, despite sa mga pagtilaw sang kabuhi, ara gid ang pulong sang Dios nga amo ang aton kasanag, nagagiya sa aton, nagahatag sang kusog sa aton. Kay amo ina siya ang kamatuoran nga aton ginapatihan ka ginakabuhi. Alas 3:12 ang aton iyang atakna. Maulanon ang aton nga hapon diri sa siyudad sang Coronadal. Kag sa tanan man nga nagapamati subong hapon. Kumusta ikaw abyan? No, samtang nagapangapi siguro dira, o nagapamati ikaw sa aton nga online streaming. Aton pamalandungan ang pulong sang Dios. Amo ini siya ang aton na pagkaon espiritual. Naghatag sang kabaskog sa aton sa matag adlaw. Dinyo ang inyo amigo, Amigo Dave Pestaño, tubtob alas 4 sang hapon. Damo kayo nga mga butang subong nga pwede mangin rason, no, nga kun nga akita magkabalaka. Given na dira ang aton problema sa pamilya, problema personally, mga panginahanglanon sa finances, sa ministry, sa imo man nga family, maybe nag-aatubang ka sa problema sa imo relationship, sa imo pamilya, no, sa imo mama or papa, sa imo utod, no, mga butang nga ginakabalak-an mo in the future. Ina siya abyan, hindi gina siya upang or hadlang para magpalapit kita dira sa aton buhi nga Dios nga aton ginasaligan. Kung minsan po tumitingin tayo sa paligid at nakikita natin yung inequality or unfairness, kasi nakikita natin yung mga taong gumagawa ng mali pero sila pa yung umaangat o umaasenso. Yan po yung ating pagnilayan sa aklat po ng Salmo chapter 37 verses 1-7. Napapaisip tayo kaibigan, Panginoon, bakit ba yung mga gumagawa ng mali, sila pa yung umaangat o nagiging okay? Relate ka ba dyan kaibigan? Marahil po na naitanong mo na rin yan. At ito po yung sitwasyon na tinatalakay po ni David sa aklat po ng Salmo Kapitulo 37. Let us know muna kung saan ka nakikinig ngayon by texting us sa atin pong text line number 0963180149. Again mga kaibigan, that's 0963180149, or you can message us sa atin pong official Facebook page account 1062DXKI-FEBC Radio, at available na rin po ang ating Instagram at TikTok account. Same name rin po. Or you can follow our social media.

Ngayong hapon, sama-sama po nating i-meditate o pagnilayan ang salita ng Diyos sa Psalm 37 verses 1 through 7. O kung may Biblia ka dira abyan, pwede mo buksan.

Sabi po sa salita ng Panginoon, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan na liko nilang gawa. Katulad ng damo sila'y malalanta, tulad ng halaman matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Verse 6, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. At sa last verse, mga kaibigan, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matiyagang maghintay sa kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umuunlad sila. Let us praise God sa iyang pulong. Isa po itong paalala na huwag po tayong mabalisa o mainggit sa mga gumagawa po ng masama. Kahit tila sila ay nagtatagumpay, mga kaibigan. Kasi naranasan po to ni King David. Kay sa tion nga ni, nagapalapit siya sa Ginoo. Grabe git iya nga pagpangabudlay. Pero to iya mga kalaban na nagahimo sang malain. Amo pa ang mga nagamadinalagon. No, ngunit ang kanilang tagumpay, mga kaibigan, ay panandalian lamang. Pero ang katapatan po ng Diyos na makikita po natin kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya ay nananatili kailanman. Just like King David did. Sa halip po na tayo ay mag-alala, tayo po ay tinuturuan ng mga talatang ito na magtiwala sa Panginoon at patuloy po na gumawa ng mabuti, patuloy po na gawin ang kanyang kalooban. Despite sa imong situation, subong abyan nga ginaagyan, padayon lang sa pagsalig sa Ginoo. Kagpadayon lang nga himuon ang iya nga kabubuton sa imong kabuhi. Pagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo ngayon. Maging reliant ka sa iya, no? Upod ang imong mga problema, imong mga tinguha sa imong kabuhi, imong mga handom, pwede mo gid na i-surrender dira sa iya abyan. No, kung na-stress ikaw subong nga semana, damo ka sa mga ginaagyan, no? Palapit lang gidira sa aton buhi nga Dios. Magpahinga at maghintay sa Panginoon. Amo nang ginhimo ni King David. Huwag po nating hayaan. Kainin po tayo ng pag-aalala o inggit o pagkabalisa. At hayaan po natin na ang Diyos ang siyang kumilos sa ating mga puso't isipan. Especially subong nga mga tinion, damo kita sa mga ma-observe sa aton iyang community. Nagatugas ang mga kabalaka, may mga online threat sa aton mga bulutuan, may mga nagakalatabo nga daw hindi ta maintindihan. But the Word of God says, huwag kang mabalisa sa verse 1. Huwag kang mabalisa dahil sa mga gumagawa ng masama, ni mainggit man sa mga gumagawa ng kasamaan. No, this must be our foundation, isip isa ka Kristuhanon. Maybe nagapaningkamot ka no nga magkinabuhi sang matarong matinud-anon. Sinisikap mong gawin yung tamang bagay.
At maybe subong ara ka sa ital-ital nga ginaisip mo o ara sa imo nga paminsaron kung tama pa ba ang imo nga ginahimo, nga ginahimo mo ang tama nga butang. At sinasabi po ni David sa unang talata, huwag mong hayaang baguhin ng maling ginagawa ng ibang tao ang iyong pagkatao. Kasi po ang kasalanan ng iba o yung mga ibang ibang ginagawa ng tao ay hindi po dahilan para itigil po natin yung ating pamumuhay bilang mga Kristiyano.

0: Pagpamalandong dari sa Jess Size 2's DXKI.
1: Alas 3:31 ang aton nga tak na abyan, padayon kita sa aton nga pagpamalandong sa pulong sang Dios. Sabi po sa verse 3, magtiwala at gumawa ng mabuti. Amo na ang ginsiling ni King David. Hindi lamang po niya sinabi na magtiwala ka sa Diyos, sinabi rin po niya na gumawa ka ng mabuti. Ang ibig sabihin po niyan, ang ating pananampalataya ay dapat po makita sa paraan ng ating pamumuhay. No, kapag kayong iba ay gumagawa ng masama, hindi po nagiging tapat, manatili po tayong tapat. Kapag kayong iba po ay gumagawa ng hindi nakalulugod na bagay, manatili po tayong mabuti. Kung yung iba po ay namumuhay sa galit, piliin po natin yung kapayapaan. At kapag ka ang iba ay gumagawa ng mali, no, hindi ta magpa-influence sa ilaw or hindi ta magmangin compromising. No, hindi natin gagawing dahilan ang kanilang kasamaan para gumawa rin tayo ng mali. And sa verse 4, maggalak sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Habang natututo tayong magalak at masiyahan sa Panginoon, unti-unti pong hinuhubog ng Diyos ang ating mga hangarin. And these desires ay nakalulugod po sa Kanya, kasi as we go to Him, as we know Him deeper and deeper day by day, nare-realize po natin kung ano po yung mga importanteng bagay.

Ano po yung mga importanteng hangarin at the same time na nakalulugod po sa Panginoon? Natututunan po natin na pahalagahan kung ano po yung mahalaga sa Diyos. Nagbabago po yung ating pananaw tungkol sa tagumpay, tungkol sa kaligayahan, and nagbabago rin po yung ating pananaw tungkol sa pagpapala. For many times, yung blessings kasi ay nalilimit lang sa kung ano po yung mga nakikita natin materially, financially, sa mga bagay po na nahahawakan natin, but hindi po dyan nalilimit ang pagpapala ng Panginoon. Maybe God spared you sa isang isang kalunos-lunos na pangyayari, di po ba? And that's a blessing, mga kaibigan. Imbes na sabihin po natin, Panginoon, ibigay mo sa akin ang lahat ng gusto ko. Natututo po tayong manalangin na, Panginoon, hubugin mo ang aking puso upang ang aking hangarin ay maging ayon sa iyong kalooban. Prayer mo rin ba yan, kaibigan? At iyan po ang mas malalim na uri ng pagpapala. Kasi unti-unti mong natututunan to surrender everything dira sa aton buhi nga Dios, no? Hindi lang 50% o kon 30% nga pag-surrender, pero 100% gidya ang imong nga bugos nga tagipusoon ginhatag mo gid sa Ginoo. Ipagkatiwala ang buhay sa Dios. Kasi yung sa buhay natin, may mga bagay na hindi po natin kayang hawakan or i-control. Yung ating future, yung ating pamilya, even yung trabaho. Yung kung negosyante ka, kung may negosyo ka, hindi mo na control abyan. Makaplano ka pero hindi mo gid control ang pwede matabo. No, ipagkatiwala mo sa Dios ang iyong problema, ang imong mga ginakahadlukan, at ipaubaya mo sa kanya lahat. And sa verse 7, magpahinga ka at maghintay. Sabi po ni King David, magpahinga ka sa Panginoon at matyagang maghintay sa kanya. No, marahil ito po yung pinakamahirap na gawin. Budlay nga magsalig. Kung kisa, budlay man maghulat. Kasi sa subong kalibutan, gusto natin instant na, di bala abyan ang mga sabat. No, may instant coffee kita, instant noodles, instant nga sabat sa instant messaging. Isa lang ka segundo, maabot na dahil sa imo ang message, di bala. Gusto natin sang instant healing, no, instant nga solution sa tanan nga mga problema. But we must know and we must accept that God's timing is different from our timing. For His ways are not our ways and His thoughts are not our thoughts. Yung paghihintay po sa Panginoon ay hindi po nangangahulugan na wala na po tayong gagawin. Ibig sabihin po nito, patuloy po tayong susunod sa Kanya habang naghihintay po tayo sa Kanyang pagkilos, sa Kanya pong plano. Hindi ta magpanik, bisan anuman ang magkalatabo abyan. Hindi ta isikway ang aton nga pagtuo dira sa iya. Kag hindi ta gid ikompromiso ang aton mga prinsipyo nga ginatindugan dira sa Biblia. Sa iya nga pulong, kag padayon nga himuon ang iya nga kabubuton. No, basi ikaw subong nagapaminaw, may ginahulat ka nga sabat dira sa Ginoo. Nagahulat ka sang iya provision. Bangod may kinahanglan ka nga masolusyonan o mahimun-an. Nagahulat ka sang healing. Physical healing, emotional, mental healing, physical healing. Nagahulat ka man sang hustisya abyan, nagahulat ka sang oportunidad. Maybe naga istorya ang Ginoo subong sa imong hapon nga
magsalig ka sa iya. Isalig mo ang iya nga, ang imo nga kabuhi dira sa iya abyan. Kag magpahuway ka dira sa iya. Ipahuway mo ang imo nga tagipusoon, ang imo nga

mong hayaang lamunin kaibigan ang pag-aalala ang iyong puso. Dalhin mo ang lahat sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Dira sa iyang pulong, tindogi ang iyang mga promesa. Kag andam gid siya or handa gid siya nga magsabat sa imo apyan. Maybe his answer is yes, no, or wait. Pero ang tanan nga ina, para gid sa imo nga ikaayo. Letter I, iwasang gumanti ng masama sa masama. No, sa manotishare ta subong sa atin nga komunidad, may mga ibang nga tao nagabalos ang maling ginagawa po ng ibang tao. Hindi po dapat nagbibigay sa atin ng pahintulot na gumawa rin ng mali. Given na tayo po ay mga Christian, or even if you're not a Christian, you can be a good role nga hindi magbalos, kaga ipaubaya o ihatag lang sa Ginoo ang tanan. Kay letter W, walang nakatatago sa Diyos. No, because we are so transparent in His sight. Wala gid sang may matago dira sa iya abyan. Sa imo personally, may mga problema kang ginadala, nakita gid na sa Ginoo tanan-tanan ang imo nga pagpangabudlay, ang imo nga pagpangamuyo sa iya, ang imo nga mga kasakit nga ginaagyan, ang imo nga mga tinguha para sa imo nga pamilya, ang imo nga handom para sa ministry nga maglambo, ang imo nga pagpangamuyo para sa tagsa kakasimbahanan, nakita gid na ni Lord tanan-tanan. Letter A, ipagkatiwala ang hindi mo kayang kontrolin. Now, you can just do your part. You can meditate His word and pray, encourage one another. You can do your part, yung mga responsibility nga ginhatag ni Lord sa imo faithfully. Kag hindi ka magpanik, hindi ka magkabalaka. Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang magiging resulta ng lahat ng ginagawa mo. Because our God, hindi siya nagkakatulog. He is a faithful God. He is a living God. Nga at work gid sa tanan-ta nga kabuhi. Sa tanan naton nga, sa tanan nga tion sa aton nga kabuhi abyan. No, hindi ka ma-anxiety kay balantagid ang kamatuoran that we are not in control of everything. But God is in control, for He is a sovereign God. No, He holds everything, kaibigan. Letter L, laging magtiwala sa kanyang oras. No, connected po ito kanina sa point o sa letter A. Ipagkatiwala mo ang hindi mo kayang kontrolin. Lagi po tayong magtiwala sa oras ng Panginoon, kasi may timing po si Lord. Ino-orchestrate po niya lahat-lahat ng bagay. Sabi nga po sa Romans 8:28, "For we know that all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose." Kisama frustrate kita bangod ang aton nga mga prayers wala naga-fall sa aton nga timeline, di ba laabyan? And we need to understand na ang Diyos po yung may hawak sa lahat. He is in control of everything. At once po na maintindihan natin at maisabuhay po natin yan, na maangkon gid naton ang kalinong dira, halin dira sa aton buhi nga Diyos nga ginaalagaran nga hindi gid mabayran sang bisan anong balor sang piso. No, ang kalino nga magagard sa aton tagipusoon kag huna-huna dira kay Kristo Jesus nga aton Ginoo kag

manluluwas. And letter A, alalahanin na ang Diyos ay may huling salita. He has the final say sa lahat po ng iyong pinagdadaanan, kaibigan, sa lahat po ng situation. Kaya patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Alas 3:45 ang aton iyang atak na abyan, kadasig langgit sa aton nga oras. Ano ang isa kabutang ginakabalak-an mo subong nga kinahanglan mo isalig dira sa buhi nga Ginoo?

kaga sino ang imo nga ginasaligan mo sina? No, kay sino nakaugat ang imo nga pagsalig kag pagtuo abyan? Dira lamang gid sa aton Ginoong Hesukristo. Na hindi ipinangako ni Jesus na sa kanya mga tagasunod na wala na tayong problema kapag sinunod po natin siya. But He promised us His presence. At sa krus po ng Kalbaryo, ipinakita po ni Jesus ang perpektong pagtitiwala sa Ama. Kahit siya po ay nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo, dumanak po yung kanyang dugo. Namatay po siya sa ating mga kasalanan. Na hindi po siya gumanti ng masama sa masama. Ngunit ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos. Na magiging example rin po natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Tumingin po tayo kay Kristo. At magtiwala po tayo sa Kanya. Dahil ang ating pag-asa ay nasa Panginoon na nananatiling tapat sa lahat ng sitwasyon. Kaya ngayong hapon, kaibigan, bago po tayo magtapos sa ating programang pagpamalandong sa pulong sang Diyos, unta ti anay ang imong nga ginakabalak-an, isurrender anay ina sa Ginoo, magpangamuyo kag isalig ang imo kabuhi sa iya. God bless you abyan. Kag ang bugos nga 1062 DXKI team aray lang gid kami dere. Handa gid nga magbulig sa mga nagapamati subong. Arak, ikaw sa mabudli nga sitwasyon kag nagakinahanglan ka sang prayer, pwede mo gid ipadala ang imong prayer concern sa aton iyang text line number 0963-180-1469. Again mga kaibigan, that's 0963-180-1469. At alas 3:48 na po ang ating oras. Panahon na naman para isalig naton sa aton buhi nga Dios, idangop naton sa iya ang tanantang nga mga ginakabalak-an, ang aton nga mga prayer concerns, surrender gid naton sa Ginoo, no? Updin niyo ko sa pagpangamuyo.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
3: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
2: Kagkaroon, yari ang inyo host.

Isa ka maulanon nga Biyernes dira sa imo abyan. Salamat sa Ginoo sa ulan. Subong nga Oktubre 2026. Showers of blessing. Kumusta ang inyo Friday afternoon? Kabay nangin fruitful ang bugos nga Friday mo. Updi ako, diri sa balita kagiban pa. Hapon si Miga Jen ang inyo nakaupod. I was on leave yesterday. Nag-umpisa na ang Higay 20th National Seminar dara sa May Habi Hotel. Opening kahapon. Second day subong kag until tomorrow ina siya. Salamat sa Ginoo for sending 43 participants who will be used by God in ending gospel poverty. Dali sa aton iyang area sang Mindanao, ang iban halin pa sa Kabakan, Cotabato Province. And Laban, taga dari sa South Cotabato. May taga Sultan Kudaratman. Praise God gid sa sininga opportunity no, nga makaserve man sa isa pagid ka ministry sa pag pahayag sang mensahe sang kaluwasan dira kay Kristo Jesus. Kumusta man ang imong Friday? Ate Michi, hello sa imo dira. Nagpamati na sa dari sa aton FB. Feel free to share lang aton mga programs dira sa aton nga Facebook. Ayan, may mga ano kita dira, no? Naka-stream na nga afternoon programs. Halin pa nakaina sang Tanikalang Lagot. Or LT pa? Or Tanikalang Lagot lang. Ayan, nag-umpisa na o Tanikalang Lagot kagina nag streaming na kita dara. Ayan. So, sa subong, with regard sa aton iyang broadcast abyan, gina, ano lang nato, no? Baki-baki. Kay man, naka-generator mode gihapon kita. Mahal daan subong ang diesel. Ginapangalimog lang ang 5,000 kun ano nato no lawig-lawigon na gin naton ang aton nga broadcast sa ere, so gin decide namon nga shorten lang ang broadcast sa ere kay medyo dako ang konsumo sina basta magamit kita transmitter, wala pa kita bag-o nga transformer. Amo nang rason nga ang may brown out kami diri no sa DXKI. So, the generator lang kami. So, para ma-maximize ang resources, nga miyara kita, nag-streaming lang kita, anay. So, take note sa schedule ta, subong, adlaw, Friday, hasta 5 lang ang aton nga streaming. So, wala kita gihapon sa radyo. Basi tinghala ka mo, sige ka mukakuti sang radyo nyo, wala gihapon di XKI. Kagina, naka-on-air kita sang aga. Alas 7 hasta alas 9 lang. 9:30, oo. 7 hasta alas 9:30 lang kita sa ere. Then after sina, nag-streaming na lang kita. Kag inaasta na karon alas 5. After sina, ipahuhay na yung aton nga generator. Ay, basi siya naman magbatsyag balahaw. Ayan, pag-pray nyo gid no, ang aton mga equipment diri. Reserve gid ni Lord. And then, tomorrow, streaming lang kita. Wala kita anay sa radyo. 5 a.m. to 5 p.m. via streaming ang mga broadcast sang DXKI. Kadto lang kamo sa www.febc.ph para sa aton iyang mga programa online or check us on Facebook sa aton nga FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Yan, dara ka mo makapamati sang mga paborito nyo nga programa dari sa Jessice DXKI. Thank you
sa inyong pag-pray para sa siningabuluhaton. And ako gid nga bulig ang inyong practical help. Tungod kay dako-dako man nga amount ang kinanglan naton sa pagbakal sang bag-ong 15 kVA transformer. Kinanglan naton mga sobra 100,000, no? Sobra 100,000 na, no, ang kinanglan naton. So please pray provision gid sang Ginoo, and you can also extend practical help para magpadayon ang broadcast naton sa ere. Nako ginang kahimuan, no, sa mga kalag nga padayon nga makabati sang maayong balita sa kahanginan. Okay, so dari anay kita sa aton unang segment. Yari ang aton action line, mga pahibalo. Ang mga public service announcement nga dapat mong mahibaluan. Ari ang aton action line upod kay Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption. Sa October 4 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Purok San Vicente sang Barangay Poblacion Santo Niño. Sa October 5 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Purok Magsaysay pagkadto sa Upper Lambukay sang Lamba Banga. Amuman ang Key Alma sang Norala. Sa October 6 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Purok 5 Talisay pagkadto sa Barangay Luhib, Barangay Lamfugon, kag Barangay Tasiman sang Lake Cebu. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: May ara sang free webinar with e-certificate kag open para sa tanan. Ini siya CIC Academy Webinar Episode 12 from Classroom to Checkbook Financial Planning for Teachers in partnership with DepEd Philippines and East West Rural Bank. Para magpa-register, pwede sa link nga bit.ly/CIC Academy Episode 12. Sa October 2, Friday from 9 AM to 12 PM via Facebook Live and Zoom.
0: Action! Line!
1: Ang Occupational Safety and Health Center through Regional Extension Unit 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa October 14, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesado nga mga participant, pwede ka mo magpa-register sa link nga ara sa ilang FB page OSHC Region 12. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0960437763 or bisitahon ang ilang official website www.oshc.dole.gov.ph.
0: Action! Line!
1: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology magkandak sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, scanned certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, scanned certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Sa Sunday na, October 4, ang 3rd General Assembly sang Hegai, South Cotabato Chapter with Miss Miriam Kiambao Roberto. Alas 5 sang hapon dira sa Habi Hotel. Kita kids, mga Hegai alumni.

0: alas 4:19, bawakadasig sa isang oras ta. Diretso kita sa aton inspirasyon panghapon upod kay Pastor Jebo sa aton asa ka pa segment. Ikaw ba affected sang opinion sang iban nga tawo? Pamatiin ang aton asa ka pa.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
2: You cannot please everybody. Isang katotohanang matagal na nating alam at marahil sinasabuhay. Pero sa totoo lang, ang malaking challenge ay yung ma-determine kung sino nga ba ang dapat i-please. Sa maraming pagkakataon na narinig ko ang kasabihang you cannot please everybody, ay sa konteksto ng may na-offend at parang pampalubag kalooban na lang na yan ang sasabihin. Ang isang mahalagang dapat matutunan ng bawat isa ay ang matukoy kung sino ang papakinggan at sino ang hindi. Kaninong opinyon ang papahalagahan at kaninong opinyon ang palalampasin lang. Kanino ka magpapaapekto at kanino ka dapat hindi maapektuhan at hindi talaga madali yan. Minsan kasi, may mga taong mahal natin pero ang opinion nila ay hindi naman valid. Meron din yung hindi natin gusto yung tao pero tama naman ang kanyang posisyon. Nandyan din yung takot. May mga tao kasing hindi naman dapat pakinggan at patulan pa ang pangbabash pero may paraan sila para guluhin ang isip natin. Kaya tuloy, kahit alam mong hindi dapat pakinggan, parang hindi mo naman makalimutan. Ang kalituhang yan at yung mga struggle na malaman kung sino ang pakikinggan at kung sino ang hindi ay kadalasang bunga ng kawalan ng liwanag kung sino nga ba ang papahalagahan sa buhay. Kaya ang nangyayari tuloy sa kagustuhang tanggapin ng lahat o ng karamihan, nauuwi sa maling pakikinggan. Minsan dala na rin ang takot sa sasabihin ng iba o kaya yung takot na masisi bandang huli, kaya hirap na hirap ang kalooban na gumawa ng kapasyahan. Pero kapag naging malinaw sa iyo kung sino ang dapat pakinggan, makakaasa ka na ang buhay mas magiging magaang at simple. Ang sabi sa Kawikaan chapter 15 verse 2, ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Piliin mong makinig at magpahalaga sa mga taong maglalapit sa iyo sa Diyos at hindi yung magdadala sa iyo sa kapahamakan dahil sa kanilang kahangalan. Alalahanin mo na ang buhay ay sa Diyos natin ipananagot at hindi sa kung sino-sino lang. Kaya hindi na dapat sayangin ang desisyon sa pagpapaapekto sa mga opinyong hindi mo naman dapat gawing matimbang. Kapag malinaw sa iyo kung sino ang dapat pakinggan, mawawala ang pressure na lahat ay pakibagayan. Mas madaling gawin ang tama at mas madaling umiwas sa mali. Kaya piliin mong ang Diyos ang parangalan upang ang buhay mo ay maging simple at magaan. Kaya yan, kaya asa ka pa.
3: Balita kag iban pa.

0: Madamo ka salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Tandaan mo, we have an audience of one. And isa lang ang goal gid naton. And that is to please God. Mo ay ina nga personal goal mo sa adlaw-adlaw. Diretso kita sa aton balitaan portion.
1: Balita kag iban pa.

0: Maayong hapon na biyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Oktubre 2, 2026, sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy, Kawayan Combatier. Sa balita lokal, 4,000 kabenepisyaryo sa South Cotabato target hatagan sang rice assistance. Unemployment rate sa Rehiyon 12 nagsaka sa 4.8% sang Hulyo. DOH 12 naghatag pagkilala sa mga katuwang sa pagpalig-on sang universal healthcare sa Soxargen. 40 ka estudyante sa Soxargen ginpaidalom sa counseling bangod sa online threats. Kag 32.5 million pesos nga kita natala sa Treasures of Region 12 Trade Fair. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.
0: Ginabulubanta 4,000 ka benepisyaryo sa 11 ka lugar sa South Cotabato ang target nga makabaton sang rice assistance sa idalom sang rice distribution program sang gobyerno probinsyal malin Setyembre 29 tubtub subong adlaw. Suno sa schedule sang Office of the Provincial Governor Barangay Affairs Unit sa pakigangot sang Provincial Social Welfare and Development Office, lakip sa mga lugar nga sakop sang programa ang Tupi, Pulumulok, Tampakan, Tantangan, Banga, Coronadal, Norala, Santo Niño, Surala, Tiboli, kag Lake Cebu. Pinahimo ang distribution sang bugas sa natalana nga municipal kag barangay gym, lakip na sa iban pa nga community venues sa tagsa ka lugar. Suno kay Barangay Affairs Chief Dennis Dignadise, nagapadayon ang koordinasyon sa mga opisina agod masiguro ang hapsay nga pagdulong sang rice assistance sa mga benepisyaryo. Ang preserve nga o presente nga rollout kabahin sang padayon nga rice distribution program sang probinsya kag sang Hunyo gin-report nga kapin 48,000 ka individual ang nakabaton sang rice assistance. Sa pihak nga bahin, nagsaka sa 4.8% ang unemployment rate sa Soxargen o Region 12 sang Hulyo 2026 halin sa 4.4% sa kapareho man nga bulan sang 2025. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority o PSA. Suno sa Labor Force Survey sang PSA, naglabot sa 95.2% ang unemployment rate sang rehiyon sang Hulyo 2026 nga mas nubo kumpara sa 95.6% nga natala sang Hulyo 2025. Samtang nagnubo sa 24.1% ang underemployment rate sang Hulyo 2026 halin sa 24.8% sang nagligad nga tuig. Ang labor force participation rate sang rehiyon yara naman sa 67.1% sang pareho nga bulan. Padayon ang Department of Labor and Employment 12 sa pagpatuman sang nagkalain-lain nga employment service programs, lakip ang job matching, career guidance kag paghatag labor market information agud mabuligan ang mga nagapangita trabaho kag nagapangabudlay. Ginhiwat sang Department of Health Center for Health Development Soxargen ang pugay kang pangkalusugan paghatag pagkilala na nagatinguha sa pagpasidungog sa mga individual kag organisasyon nga may kontribusyon sa pagpalig-on sa mga serbisyo panglawas sa rehiyon. Sa tema nga Recognizing Excellence in Action, Empowering Soxergen Towards a Stronger Universal Healthcare, highlight sa aktibidad ang pagkilala sa mga individual organisasyon kag health partners nga nagpakita sang padayon nga suporta sa pagpatuman sang nagkalain-lain nga programa panglawas. Pinaagi sa programa, ginatinguhaan nga mapalig-on pa ang kooperasyon kag pagbinuligay sang mga health stakeholders agod mapasanyog ang universal healthcare kag mapauswag ang pag-angkon sang mga pumuluyo sang dekalidad nga serbisyo panglawas sa Soxergen. Ginakabig manini nga tikang sa pagpalig-on sang pagbinuligay sang nagkalain-lain nga sektor sa paghatag sang mas epektibo nga serbisyo panglawas sa komunidad sa bugos nga rehiyon. Ginpaidalom sa counseling ang 40 ka mga estudyante sa Soxergen matapos gin sa pupos ang otoridad bangod sa mga online threat nga ginaligar. May kaangtanan sa plano nga pag-atake sa mga buluthuan sa Sultan Kudarat kag South Cotabato. Suno kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., 20 sa mga estudyante ang halin sa nagkalain-lain nga banwa sang South Cotabato samtang 20 naman ang halin sa mga banwa sang Sultan Kudarat. Kinabuligan subong sa mga psychologist halin sa Department of Education kag Department of Social Welfare and Development ang mga estudyante. Ginakabig sila isip mga kabataan nga nagakinahanglan sang psychological intervention. Suno sa gobernador ang counseling kag iban pa nga social kag psychological intervention ginapatuman na gud mabuligan ang mga kabataan nga makarecover, makabalik sa husto nga direksyon kag mangin responsable sa ila pagtubo. Sa ulihi nga balita, naglabot sa 32.5 million pesos ang kabugusan nga kita nga natala sang Department of Trade and Industry o DTI 12 sa ginpatigayon nga Treasures of Region 12 Blends Trade Fair sa Abriza Mall, Davao City. Highlight sa trade fair ang mga produkto halin sa Rehiyon 12 nga nakasentro sa apat ka nagapanguna nga commodity nga ginlakipan sang kape, kakao, lubi kag cardava banana. Sa idalom sang suporta sang Rural Agro-Industrial Partnership for Inclusive Development o Rapid Growth Project sang DTI, kapin 60 ka negosyo halin sa apat ka probinsya sang rehiyon ang nagpartisipar sa aktibidad. Ini ang unang ation nga ginpatigayon sa siyudad sang Davao ang trade fair matapos ginhiwat kada tuig sa Gensan sa sulod na sang nagligad nga apat ka tuig. Suno kay DTI 12 Regional Director Flora Gabunales, importante nga tikang ang pagdala sang aktibidad sa guwa sang rehiyon agod mapalapad pa ang merkado kag business linkages sang mga produkto nga halin sa Rehiyon 12. Pagi sa aktibidad, ginatinguhaan nga mahatagan sang mas damo nga oportunidad ang lokal nga negosyo nga mapakilala kag mabaligya ang ila produkto sa mas dako nga merkado. Amoy adto ang madul-on nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga programa diri sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Sa dugang balita, mag-hook up kita sa 702 DZAS.

0: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat ang supply ng bottled water sa kabila ng paparating na banta ng El Nino. Hinimok ng DTI ang publiko na huwag mag-imbak ng bottled water dahil wala o manong pangangailangang mag-hold. Pinaigting din ng ahensya ang pagbabantay sa presyo at ipinagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga manufacturer at distributor upang matiyaka ang tuloy-tuloy na supply sa merkado. Tutugunan din ng kagawaran ang mga reklamo ugnay sa overpricing ng mga plastic drum, water container at iba pang kagamitang may kaugnayan sa pag-iimbak ng tubig. Binalaan ng ahensya ang mga nagbebenta na maging responsable at huwag samantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng hindi makatwirang pagtataas ng presyo. Nagbabala ang DTI na magpapatupad ito ng kaukulang multa, parusa at iba pang sanksyon laban sa mga mapapatunayang lumalabag sa mga umiiral na batas at regulasyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Presidente ng Poland nakatakdang dumating sa bansa sa susunod na linggo. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Nakatakdang bumisita sa bansa si Polish President Karol Nawrocki, bahagi ng kanyang state visit mula Oktubre 5 hanggang 8 ang pagtungo sa Malacañang kung saan sila magkakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa iba't ibang aktibidad. Ito ang unang beses na dadalaw sa bansa ang head of state ng Poland, kaya naman ito ay makasaysayan sa ugnayan ng dalawang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacañang na inaasahang tatatag ang bilateral cooperation ng Pilipinas at Poland, lalo na't hangad ng dalawang panig na palawakin ang ugnayan sa ilang areas of mutual interest. Kabilang sa mga isyung inaasahang matatalakay ay ang defense and security, trade and investment, agriculture, science and technology, information and communications technology, legal cooperation, turismo at people-to-people exchanges. Magpapalitan sina Pangulong Marcos at Nawrocki ng pananaw pagdating sa regional at international developments. Ang pagdating sa Pilipinas ng Polish leader ay kasunod nang naging inaugural meeting ng Philippines-Poland Joint Defense Cooperation Committee sa Warsaw noong Hulyo na sinundan ng ikapitong political consultation sa Maynila nitong Setyembre. Kung babalikan September 1973, nang maging formal ang diplomatic relations ng Pilipinas at Poland. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Kahandaan ng Philippine International Convention Center bilang main venue ng ASEAN Summit in inspection ng Pangulo. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
2: Nag-ikot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Ito ay bilang bahagi ng mga paghahanda para sa gaganaping 49th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and Related Summits sa November 16 hanggang 18. Tumatayong host ang Pilipinas para sa dalawang summits ngayong taon at si Pangulong Marcos ang nagsisilbing pinuno nito. Matatandaan na nagkaroon na ng malaking pagtitipon para sa 48th ASEAN Summit sa Cebu City noong Mayo. Ang PICC naman ang siyang pangunahing venue ng 49th ASEAN Summit habang ang ibang aktibidad ay idaraos sa kalapit na Coconut Palace at Conrad, Manila. Tuloy-tuloy ang mga preparasyon ng pamahalaan para matiyak ang kahandaan ng Pilipinas para sa pagdating ng mga pinuno ng iba't ibang mga bansa at mga delegado para sa high-level meeting sa kabuuan ng summits. Bukod sa mga leader ng ASEAN member countries, kabilang din sa inaasahang dadalo dito si US President Donald Trump. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: 319 million pesos na punta umano sa kumpanyang ugnay kay Atty. Manasses Carpio at 150 million pesos sa foundation ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon kay dating Senator Trillanes. Ang buong detalye iahatid ni Babylene Cacho Resulta.
3: Imbes na makaupo sana bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV sa ikalawang article of impeachment sa impeachment court, naglantad na lamang ito ng mga ebidensya sa umano'y pinagmulan ng yaman ng mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio sa isang press conference. Dito inihayag ng dating senador ang umano'y pagbibigay ng Chinese government at ilang Chinese companies ang umano'y 319 million pesos na ipinasok sa kumpanya ni Attorney Carpio at 150 million pesos naman sa foundation ng vice-presidente. Galing din umano ang pera ng pamilyang Duterte mula sa illegal na droga.

0: kapatid na Duterte, bagay na kukumpirmahin anya ng mga dokumentong ihahain sa impeachment court mula sa mga bangko at Anti-Money Laundering Council sa susunod na linggo. Matatanda ang nakalista sana si Trillanes sa hanay ng mga testigo ng prosecution panel, subalit minabuti na niya anyang umatras dahil naramdaman niyang hindi siya anya nais paupuin sa witness stand. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Dating Senador Trillanes nagparinig na mayroong senador na ayaw siyang pagsalitain sa impeachment court. Nagbabalik para sa ulat si Baby Lynn Cacho Resulta.
0: Bagaman pilit na itinatago ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang senador o ilan sa mga senador na ayaw umano siyang paupuin bilang testigo sa impeachment court, nahalata naman ng mga mamamahayag sa isang press conference na wari tinutukoy niya si Presiding Officer Francis Escudero. Ang usapin ay nagmumula sa pagtanggi ni Escuderong mag-issue ng subpoena kay Trillanes nang una pa mang ipinila ng prosecution panel ang kanyang pagtetestigo sa korte. Matatanda ang binanggit ito sa impeachment court ng presiding officer at sinabing bahala na lamang ang prosekusyon kung igigi talaga nitong ipatawag si Trillanes, bagay na naunawaan agad ng dating mambabatas, kaya't pinagdesisyonan niyang iatras na lamang ang kanyang pagtetestigo kahit ba nagtungo na siya mismo sa impeachment court bilang patunay na handang-handa na siyang tumestigo. Ang tanong at sagot sa usapin sa press conference ni dating Senador Antonio Trillanes IV.
3: Presiding Officer Jesus Cudero, the reason why you're not able to testify at the trial?
4: Wala po kong sinasabi niya. Diba? I'm sure magagaling po kayo na investigador. Nalagay niyo na yan. You have put two and two together.
0: Subalit sinabi naman ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na walang pagpipigil na ginawa si Escudero upang hindi makapagtestigo si Trillanes sa korte.
5: Nag-request po sila last week, pero nung Lunes po, tinanong po, ready na po yung issue once ang subpoena sa kanya. Tinanong po ng presiding officer si Congressman Ridon sino yung balak nilang ipresenta for this week. At hindi po binanggit yung pangalan na yon ni former Senator Trillanes. Kaya ang in-issue lamang po ay yung doon po sa mga nabanggit ni Congressman Ridon. At kaya po, nung binanggit nila nung susunod na araw na maaaring iupo nila si former Senator Trillanes ng Wednesday, doon nagpaalala ang ating presiding officer na, wait, hindi na ako makakapag-issue ng subpoena para sa kinabukasan. Pero pwede nyo namang iupo siya voluntarily, and if you... Ang soft advice niya lang is you might be putting the cart before the horse. Dahil nabasa naman po namin lahat yung item 5, number 5, doon sa kanilang request, manifestation and request for subpoena, at nagalagay doon na ang purpose ng testimonya niya ay doon sa pag-identify niya ng mga bank records na napresinta na.
0: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nakipagkasundo ang Philippine Health Insurance Corporation sa mga private health insurers at health maintenance organizations upang pag-ugnayin ang kanilang mga benepisyo sa ilalim ng yaman ng Kalusugan Program o YAKAP HMO PHI Benefit Complementation. 13 private health plans ang lumagda sa Memorandum of Understanding kasama ang PhilHealth bilang unang hakbang sa pagpapatupad ng programa. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbing pangunahing provider ng health coverage ang PhilHealth, habang ang mga HMO at PHI naman ang magbibigay ng karagdagang coverage para sa mga benepisyong hindi sakop o lumampas sa PhilHealth benefits. Ayon kay PhilHealth Acting President at

0: Ang aton karon nga pagapamalandungan sa sini nga adlaw amo ang paghakom sa Ginoo sa sini nga kalibutan. Ini ba lang nga topiko madamo ini nga pamangkot kun ano gid bala ang manabo sa mga katapusan nga mga inadlaw. Ako na tunan kung ginasundan ninyo ang atong pagtuon sa libro sang Bugna na lin sa chapter 1 about who Jesus is. Tapos nagkanto kita sa chapter 2 and chapter 3 nanungod sa mga local churches. Tapos nagtuon kita sa pagsimba sa manunugay in chapter 4. Natunaan natin nga ang kaluwasan hindi lamang ang pagbaton kay Kristo Jesus kundi ang pagtuuman sa Diyos. Believe in God, believe also in me. Silingsang aton Ginoo sa John chapter 14. Now sa chapter 5 is about the worship of the Lamb. Ginsimba nila ang kordero sang Ginoo, who is the Lord Jesus Christ. Siya amo ang takos pagbukas sining mga pagpahayag sa libro sang Bugna, the seven seals. Kag sa chapter 6 amo na ini ang paglarawan sa aton kung ano ang mahanabo sa palabuton sa kalibutan. Kag you notice from chapter 4 hasta gid sa chapter 22 sang Bugna, wala na mamitlang na mention ang ginatawag natin nga iglesia, the church. Madamo nga mga Bible scholars nga pati nga wala na mention ang iglesia, the church. Mga ginatawag natin nga mga tumuluo nga gitawag sa Ginoo sa kadudulman pagkadto sa kapawa. Amoy ni ang tanan nga nagsali kay Kristo will be raptured. Before, kasi ining chapter 6, nagalarawan na ini sa tribulation period. Ano bala matabo? Tapos ang pagsinabnit, and then mapahayag na ang the man of sin, which we are going to read this later. Kag amunay ni ang pag-umpisa sa ginatawag natin nga pito katuing kapigatian sa kalibutan. Now, ini ba lang ginatawag natin nga prophecy concerning the last days? Yun ang bala ini sa daan nga katipan. Labi na gid sa libro ni Daniel. If you read the book of Daniel, may ari ni sila relasyon sa book of Revelation. Kung may panahon ka mo, basahan ninyo ang ginsulat ni Daniel, ang ini nga ginsulat sa Bugna. Now, just to remind ourselves, nga ini ba lang mga symbols? They are not meant to confuse us. Kay madamo, wala nagbasa sini daw kay siling nila kandamo sa mga simbolo nga hindi mahangpan. But you know what? The symbols are meant to be understood. Amo na yan, gamit sa ginodiri mga simbolo, earthly things, earthly circumstances, to show us these spiritual and heavenly realities. Amo man na sa parables, right? Sa parables, may mga earthly stories with heavenly meaning. Di amo ni diri, kung inyo bala pamalandungan ang Bugna, kung gina-presentar ang mga simbolo diri, later, padayunon nyo lang basa, kay gina-explica rin na sa katapusan nga bahin sang kapitulo. So balik kita sa chapter 6 sining sa libro sang Bugna. Hindi pa ni tanan mabasa gid ang kapitulo, but I want you to read this. May panahon ka mo. Magbasa lang ko diri sang a portion of this, tapos akong i-explicar ining mga dinalan. Now, in the light of the truth about the gospel, kay amoy ni ang tinutuyo sang tinapay sang kabuhi na this is a gospel radio ministry. So, kaunta lang diri ang ginatawag natin the gospel. Kay ining pagtuon niya sang dulugid nga kapitulo, verse by verse, ginatawag natin yung exposition, matunanta na sa aton nga mga iglesyahanan, matunanta na sa aton mga Bible studies and discipleship, matunanta na sa mga Bible schools. Pero luyag ko lang na tagaan, emphasis, parte diri sa kaluwasan, nga sa chapter 6, yung presentar na niriliwat ang aton yun know, as the lamb, the, ang kordero, kag siya lang yid ang takos nga magbukas sini mga patin nga ginmit lang diri, the seven seals. And chapter 6 is only 1 to 6 nga mga seals. Kay chapter sa chapter 8 magasugpo na ang sunod nga mga silyo. There is an intermission here sa chapter 7. Kay larawa na iniya sang mga 144,000 Jews and the martyred believers na dira ginlarawa na dira. So balik kita sa chapter 6. Basahon ko lang the first part of this tapos sugpunan naton. Kaya siling diri ang dinalan karon nakita ko ang pagukas sang kordero sang isa sang pito kapatin. Kag nabatian ko ang isa sang apat kasapat nga buhi nga nagasiling sa tingog nga subong sang daguob. Kari kag nakita ko kag yari karon ang kabayo nga maputi kag ang nagasakay sa iya may pana kag ginatagan siya sing purong-purong. Kag naglakat siya nga nagapagdaog kag sa pagdaog kabayang ginuogin magbasa sining dinalan sang kabalaan nga kasulatan. Now makita naton diri ining apat ka mga sapat inmit lang diri naglarawan ini liwat sa ato natun-an nga this describes the character, the attribute of Jesus Christ. Kay puno ini sila sa mga mata, the all-seeing God. Kag naglarawan ini simbolo ini siya kung sino ang aton Ginoo. So sa sinibla nga dinalan ginlarawan ka dayon ang umpisa sang ginatawag naton nga pito ka kapigatian, ang the 7-year tribulation, the 7-year tribulation. So the first part here tagaan ko lang diri emphasis anay ang una tapos the rest diri nga ginmention. Nagpakita dayon ang ini nga dinalan sang lain-lain nga mga kabayo. Ang una diri maputi, hari man diri ang pula, ang itom kag ang pale. So kan malabnaw, the gray. So ini tanan nagalarawan sang different judgments nga babagabot sini nga kadibutan. Madamo nga nagasiling ining maputi nga kabayo. This is the Antichrist. Kay amoy ni yung pag-umpisa sang the 7-year tribulation nga mag-umpisa ang kapigatian kung magpahayag nini ang the man of sin, ginatawag sa Biblia the man of sin, the man of perdition, the false Christs. Kag siling diri nag-sakay sa kabayo nga puti, kagintagaan siya sing purong-purong. Kabalo kita nga ang Antikristo, kilalahon ni siya sa bugos gid nga kalibutan. Kay siya amo ang magasaad sang ginatawag naton universal peace. Di mo na ganit diri, ang iya ganit diri nga ginauyatan. Nagasakay sa iya, may pana siya, pero wala na sa sang aros, pana na lang. Do nahimo na niyaya ang iya nga pagpanaog. Kagin na siling diri, kag naglakat siya nga nagapangdaog, kag sa pagdaog, is going to conquer lands and kings this time. Kamu naging kilala siya later nga mag-promote sang universal peace. That is his promise, a universal peace. Kabalugi kita mga abyan kag makauturan. Ang aton nga kalibutan na punan sang kagamu, na punan sang gera. Kag naghahandom gid kita na may kalinong ang bugos gid nga kalibutan, a universal peace. Ang tawbalin ninyo ang tinatawag naton nga tagna sa blaan kasulatan nga bisan ano ka tinguwa sang kalibutan sang ginatawag naton nga United Nations kag iban pa nga mga pagtililipon nanungod sa kalinong, wala gid sang kalinong. We thought after World War II mayara na sang solusyon ang kalibutan, kaya na organizing United Nations. Pero what is going on today? Hindi natap na ang gera dito sa Middle East. Hindi naman natap na ang mga away kagera sa mga pungsod, kag sa mga localities, ara gihapon ang gera. Kag diri bala ini nga dinalan, kun ining Antikristo nga magakari kag magasakay siya diri sa maputi nga kabayo, nagalarawan man ng ini mga hinigugma nga ang pagkamadaya sang Antikristo. Kay in fact siling gani sa ni Apostle Pablo sa Second Thessalonians, he would come to make peace and to make a treaty with the children of Israel. Di kanami gid kay amunay handom sang pungso sang Israel na makaiara kalinong na sa ila, that nations, the Arab nations would stop persecuting them. Di ang pungso sang Israel naman nagasiling never again matabo liwat ang natabo sang una sa ila nga there were more than 6 million Jews were destroyed, who died. Never again. Namuna nga sige ang away. But later, makita naton sa prophecy nga hindi ning Antikristo ang maghatag kalinong sa ila, kundi si Jesus Christ mismo ang ilang Messiah that they have rejected. Ang ilagin sikway, wala nilagin baton, magakariliwan sa pagtabang sa ila. And all the Jews, it says in the book of Romans, will be saved. Dito palang ina nga tion nga makilala nila sa Jesus nga ila nga Messiah. Now today, of course, damo nga mga Jews nga nakakilala na kay Jesus Christ. Kung magbasa kita bala sa AI, go to Jews for Jesus. There are actually millions of them who acknowledge Jesus Christ as their Savior. Dira sa Israel, damo na mga Jews man nga nagkristohanon, na they have been used by God to witness to their fellow Jews. Apang liwat ini sa pagpanumdum sa aton sang deception in the last days. Abi ninyo ang sunod ba lang mga kabayo gimit lang diri amo ang paglarawan sang tapos ining ginatanyag nga peace sang Antikristo, magstart na ang madamo nga inaway kag problema. Ang sunod gani diri ginlarawan ang pula nga kabayo. It speaks of the of wars, and then yin pala tao di sa aton man ang isa ka pagbukas sa isa ka patin ang isa ka kabayo nga maitom. It speaks of death, damo magkalamatay. The Bible tells us 1/4 of those magkalamatay sa bugosin nga kalibutan, the percentage of that. And then yin sundan tungod sang gera, may ara na kamatayon kag may ara ta after sini may tagyulutom. Amoy na diri ang ikatlong patin na nakitaan ni Juan, isa kakabayo maitom. Tapos sa verse 7, ikapat nga patin, ari nakitaan ni diri nga ang kabayo nga maluspad, meaning it's pale, maluspad na nagalarawan sang gutom. We know that is the result of war. Inapunggan yun ini ang gera, mga kauturan. Kay not only will cause damo mga patay, kundi ang mga buhi magagaantos. Damo may mga gutom. Muna kita, damo kita ng mga places in the world na may mga refugee camps. Kay dito na sila ginadala, kay ginapakaon, apang madamo gyapon ang nagaantos sa gutom. Amo diri ginlarawan sa chapter 6 kag luyag ko lang blang ilarawan ining chapter 6 is actually nagacoincide ni sa Mateo kapitulo 24 sang Mateo. Basahon ko ninyo nga dinalan. Ini nagalarawan ining Mateo 24 sang matabo sa kalibutan after the rapture. Kay this is not about the rapture, but this is about the revelation, magpayag ni Jesus Christ sa kalibutan. Sa Matthew 24, namangkot ang mga disipulo sang Ginoo kung saan o ini ang hinahambal niya nga magkalapukan ang mga bato sa templo kag ginambal man diri ni sang Ginoo nga this will be mga signs ang katapusan nga mga inadlaw nga nagasiling diri gani ang Ginoo sa ila nga wala diri sa mabilin diri nga isa ka bato sa ibabaw sang isa nga hindi marumpag. Kag natuman ini, by the way, ining prophecy sang aton Ginoo when Titus destroyed, the Roman general destroyed Jerusalem, again guba nila ang templo, kag wala gid sang bato nga nagasampaw-sampaw kay abinin niyo suno sa mga nagtuon bala, nga aamoy ni ang ginambal sang Ginoo nga bisan mga bato nga gaptong patong-patong marumpa gidaw. Di may nagatag sining komentaryo na tungod ba na sang pagsunog sang templo, ang mga bulawan, by the way, there are may bulawan sa loob sang templo, nagkalatunaw, nagdasok ato sa mga bato-bato. Kag ini na mga Roman soldiers nga nagdestroy sang temple, gindikdikit nila ang mga bato nga gapatong-patong just to remove the gold ining mga bulawan. Kag tama gid ini ang ginambal sang aton nga Ginoo, natabo ina sang 70 AD. Diri pa gid ang ginambal gani sang Ginoo man nga ini isa katanda sang katapusan sang pagpanuigon. So may duwa diri ka larawan sang iyang prophesied the destruction of the temple and the end of the age, ang katapusan ng mga inadlaw. Now, luyag ko lang di i-emphasize sa aton. Naniblag yung basa naton sa kapitulo sa isang bugna, nanungod sining mga kabayo. Ari diri makita naton ang ginuogin larawan niya diri in detail, detalyigid, in details about this horses nga did you notice nga ginhambal diri sang Ginoo ang tanda sang iya nga pagkari. Now hindi niya ang rapture. In fact, ang rapture, ang pagsinabnit, wala niya sang signs nga ginmit lang ang Ginoo. Ang ginmit lang diri nga mga signs is the coming of Jesus Christ on the earth to judge the world. This is the coming of Jesus Christ in Mount Olives nga matunga ina gani nga duog kag siya maga away sa mga nations, and then he will establish his kingdom for 1,000 years. Okay, kabay, nagasunod ka mo sa akon sa pagsiling sini. Kay kung nantawan lang ninyo chapter 24, right away, the Lord mentioned about the false teachers, about the false Christ. Madamo nga magkari sa akon ngalan siling diri na nagasiling ako ang Kristo. Di nakita nyo dito sa chapter 6 of Revelation, right away na presenta dito the Antichrist. Di amuna dari, and then yun ang bala dari pagkatapos ito sa ikaduwang nga kabayo, amo ang pula, mapula nga kabayo, kag nagsiling dari ang Ginoo, kag makabati ka mo sa mga inaway, kag mga kuno-kuno, sa mga inaway, turupangda ninyo nga hindi ka mo magkalisang kaini kinanglan nga mahanabo apang hindi pa ang katapusan. So there will be wars, may gera. Tapos insuludiri ang may mga tigulutom, ay tungod blas ang gera, damo magkalamatay. Kag ginambal diri gani man sa Ginoo, pag ingabot, tagna man gani diri, niyan itugyan kamo nila sa kangit-ngitan, kagpamatyon kamo, kagdumdama kamo sang tanan nga kapungsuran bangod sa akon ngalan. Dumtan kamo siling diri sang buka. Now, you notice the next year after sang death, sang gutom and wars, in verse 9 of chapter 24 about persecution, tigimit lang man na diri sa sinulat sa bugna chapter 6 nga nagasilingan diri sa ikalima na patin, siling diri sa verse 9 of chapter 6, chapter 6, verse 9, sang pagukas niya, sang ikalima, na patin nakita ko sa italom, sang halaran nga mga kalag, sa mga ginpatay, pamatay, tungod sa pulong, sang Diyos, kagbangod sa pagpamatuod nga ila yin antos. So, diri makita natin ang sequence sa ginambal sang aton Ginoo sa Mateo 24, kag diri sa Revelation chapter 6, ang pagpigos, ang pagpersecute sa mga tumuluo. So again, this is wala kita sang panahon pang patpatun pang tanan diri nga baha nga mga dinadaan sa blangkasulatan. But let me close this sa pag-alantaw sa aton, brother, sa kung anumugid ang matabo sa katapusan ng mga inadlaw. Kaginidig na siling diri sa pagukas niya sa ikan-om nga patin. Nagtulok ako, kagyari karon. May dakong linog, tagad-adlaw, nag-itom, subong sang sako, nga panapton kag ang ugsad nga bulan, mangin subong sang dugo, kag ang mga bituon sa langit, nahulog sa duta, subong sang higera, nga nagataktak sang iya mga linghod, nga higos kon ginauyog sang mabaskog nga hangin. Ang langit nagataliwan, subong sang tulunan, nga ginalukot, kag ang mga tagsa, kabukid, kagpulo, ginhalin gikan sa iyaduog. Diyan ang mga hari sa mga duta, kag ang mga kalagkuan, kag ang mga general, kag ang mga manggaranon, kag ang mga makusog, kag ang tagsa ka ulipon sang inilway, nagpanangtago sa mga lungib, kag sa mga igang sang kabukiran, mga nagasiling sa mga bukit, kag mga igang. Tiphag ka mo sa amon kay tagua kami sa nawong sang nagalingkod sa trono, kag sa kasingkal sang kordero. Kay nagabot ang dakong adlaw sang ila, kasingkal kag sinubala, ang sarang makabatas sini. Now, initanan, ginhambal na sang ginuuman sang atong Ginoong Hesus, kung mano matabo sa bugos ng kalibutan, may linog, may ang adlaw, magadulom, kag ang bulan, ang paglarawan ba sa ginuuman, mangilidlis. No? He will flatten the earth by earthquakes. Grabe nga pagukom sa ginuo. Tintawag ini siya the wrath of the lamb, ang kaakig sang kordero. Now, isa ini kapag panumdom sa atong mga abyan kang mga kauturan. Ang aton Diyos may gugmaon. Grabe ang gugma sa Diyos, ginpadala niya, iabugtong anak, the Lamb of God, agud kita maluwas sa aton nga mga sala, kag maluwas sining kalaglagan nga may eksperyensya sa ang bugos na kalibutan. Karon, kinlarawan sa aton, kung aton sikwayon ang aton Ginoong Hesus, nga siya amo ang isa lamang ka naghalad sa iakabuhi sa atong kaluwasan. Sikwayon naton ining kaluwasan nga gintanyag sa aton nga wala sing bayad. Na magtuo ka lang, maghinulsol sa imo mga sala, magtuo ka lang sa iya, subong pero imo personal naman luluwas. Ikaw iya paga luwason. Kagsalamat sa Ginoo, kay may ara kita security in the Lord Jesus Christ. Again, hindi na naton ulatpon ini nga ang pagukom sa Ginoo sa kalibutan, sa mga makasasala, sa mga nagsikway sa iya. There is peace, there is refuge in the Lord Jesus Christ. He is the Ark of Life. Timon siya ang kordero sang Diyos. Kabay sa sinin natin ng pagpamalandong nanungod sang pagukom sang Ginoo, ikaw abyan, makadangat kagid sa pagnulsol, kagpagkilala kay Kristo Jesus na imo personal na manuluwas. Initanan, ginlarawan sa aton Ginoong Hesus, nagkalatuman ini one by one sa aton karon bala nga panahon. We are waiting for others nga mga prophecies here na ginahambal diri sa katapusan ng mga inadlaw. Labi na kid, the convulsion of nature, ginatawag naton, the calamities that will take place in the world, hindi lang niya local, kundi sa bugos kid nga kalibutan. The wrath of the Lamb of God, kabay makalampuwas, ikaw abyan, batuno mo si Kristo Jesus nga imo manluluwas so that there is safety and there is salvation in Christ. Amo ni ang ginantanyag sa aton Ginoong Jesus, magsalig, magtuo sa iya, ikaw tagaan sang kabuhi nga wala sang katapusan dito sa langit, kag ikaw mahilway sa katalagman sa impyerno. Mas grabe ini nga pag-antos sa walay katubtuban nga pag-antos dito sa impyerno. Madamo gid nga salamat sa inyong pamati sining mensahe sang blangkasulatan. Sa sunod naman naton nga pagtuon sa libro sang bugna. Ini inyo alagad sa kahanginan Pastor Henry Sinina. Mayong adlaw sa tanan and may God bless you.
1: You're listening to the friendly voice of South Central Mindanao, 1062 DXK.

Good morning. Welcome na usap sa itong programang Balik Kita sa Oman. Yan ang sabi niyong amigo sa kahanginan, Kuya Janos Lakihon. Uban-uban na usap kita sa isa ka oras na paghisgot-hisgot sa mga katikara ni atong pagpanguma, especially din his sa Rehiyon 11 o sa Rehiyon 12. Yan, kumusta na po ang unang Sabado sa Oktobre. Wow, kabilis lang, ano? last week, na programa sa itong Balik Kita sa Uma tungod kay Natay Giatinan na usak alumni homecoming diha sa University of Southern Mindanao sa Animal Science and Animal Husbandry Alumni Association. And we are thankful to God that ubay-ubay po ang naka-attend in spite sa kapit os kaysa kamahal aning atong gasolina. hi, tapos gini karon, sadya gini karon kung sa mga Ilonggo pa. Well, kumusta naman po ang ating panahon dira sa inyo? Medyo pabugsong-bugsong ulan, ano, ang ating natatanggap sa different areas here of Mindanao. But we're thankful. No, yun nga, salamat sa ulan, Lord. Medyo nakaginhawa po ang atong mga tanom. Di na maglisod kaayo og pangita og tubig, no? Nagpagpangandam kung unsay pwede buhaton, especially sa atong pagpanguma. Coming daw nga El Nino. Ato nang hisgutan later on sa atong agridipunto. And yes, early riser, early nga kayo nga tubag sa ato ang o nag-post sa ato ang mga Facebook pages, no? Kuya Ronald Yang, matod pa niya, blessed and hopeful Saturday morning, everyone. And yes, Ati Eve Screeds, good morning everyone, thank you Lord for everything. Ayan, oo, sa lahat ng mga bagay, ati, at saka of course, sabi pa ni Ati Eve, please guide us always Lord and my family. Ayun, oo, of course, ah. Shout out daw sa ating mga ka-animal. John Martin Lucas, good morning and God bless. Thank you very much for being with us, Sir John. At saka si Ate Nolly Martin. Ayan, si Ate Nolly, may prayer request, no, sa atin. And then so nagpapa-check up po ito si Ate. Yes, well, continue to pray for you, Ate. At saka sa lahat ng mga taga-subaybay natin, maraming salamat po sa inyong lahat na kasabay sa ating live streaming today. And we, of course, we are live sa ating dalawang istasyon, 1197 DXFE with Kuya Julius Malyabo. At saka sa ating 1062 DXKI with Kuya Don. Kagas, Kuya Don, no? Kumusta dra? The same bagay po na nga ito, ano, Kuya, na I've heard na may mga technicalities kita kay generator lang ginagamit natin. Pero okay na ba? Dima Castro, good morning! Thank you very much for being with us this morning. Mm-hmm. Yan, Sir John, Martin Lucas, baka pwede natin discuss later on paano natin i-collaborate ang ating mga proyekto. And yes, we're thankful to God that we were able to have conduct trainings din sa Department of Agriculture Regional 11. No, on environmentally sustainable agricultural practices, especially in preparation sa ating tinatawag na El Nino phenomenon. Nag-start na actually, but
ang ano nga is projection is kung ano daw December eh, no, January December papasok ang mas super daw El Nino. Pero again, this is projections, ano? Tinanong nga ako ng aking anak. Good morning dyan, Kate. At saka kay Ivan. Tinanong ako, Daddy, what can we do about this? Now, it seems that nobody cares. No preparations at all. Oo. Ang masagot ko lang is, we can do nothing but pray. Yun. Importante yun. Prayer. Yun, no? Of course, ah, sa ating mga kababayan dyan, let's not stop praying, ano? Kasi yun ang pinaka the best natin magawa. Aside, of course, asking wisdom, no? Pray natin na bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon para magawa natin ang dapat natin gawin. But there are few tips that we will be giving then later on sa ating agri tips, especially those who are malapit nang magtanim o magtatanim ng kakao. Oh, grabe tong kakao na to. Oh, and coffee, I've heard Bansalan will be having ilang milyong peso na allocated for the coffee, planting of coffee kay para dadami po ito. Ayan, no? So, sa lahat ng mga kasamahan natin na dyan sa Bansalan, ating partner pala dyan, ha? Sir John Paho, the chairman of Batafama, of course, ang ating mga managers din, ano? Thank God, we were able to visit you last Wednesday ba yun? Oo. Tingnan mo nga. Grabe yung mga schedule natin ba? Di na natin balaan nga. Ay, ano na nga, adlaw karon man. Ate Magnolia, how are you? Belated happy birthday po. And of course, ate Miga Joy Combatera. Ating mga managers, so, kumusta po kayo? Thank God again for the opportunity na, well, another Saturday is sama-sama na naman tayo. Without the grace of God, hindi natin alam eh. Thank you for those who shared also ang ating mga Facebook Live, ha? Salamat masyado. And then of course, yung ating mga partners na tuloy-tuloy po na sumusuporta sa atin. And you know, di lang natin balaan ba 10 years na gali ang ato na balik kita sa Madrid sa DXFE. 10 years na karong November. God willing, we will be able to have a simple celebration dyan sa DXFE. And then I think dyan sa 1062 DXKI, 3 years na tayo, ano? Daw kadali lang, I can't just imagine, ano, 10 years na pala. But God is good. Grasya niya man lang na tutuloy tayo. Pag-usapan lang natin how balik kita sa OMA started anyway. Ano ang nagiging inspiration nito and where did it came from? Ano? Ayan, of course, no? Later on sa ating balik kita sa OMA Agri News. Pagbalik natin after these few reminders.

Mga kauma, narito ang ating mga balitang pang-agrikultura ngayong linggo. Hatid sa inyo ng 1197 DXFE at 1062 DXKI. Mga balitang ating nakuha galing sa Agri-Info Davao at saka sa Agri Tayo Soxergen na Facebook pages. Mga official na Facebook pages ng ating Department of Agriculture Region 11 and Region 12. At para sa ating mga headlines, LEED Goat Raisers sumailalim sa training. Ginawaran ang natatanging public servant sa Region 12, Day 12, sinuri ang agri-machinery proposal. At Day 11, sinuri ang apat na agri-projects. Pinarangalan ang natatanging farmer organizations ng DA 11. At Day 11, pinalakas ang coffee farm investment. At para sa ating mga detalye na ating balita ngayong linggo, sumailalim sa tatlong araw na training ang mga benepisyaryo ng Livestock Economic Development LEED Upgraded Goat Production Project at Goat Raisers sa Region 12. Isinagawa ang training on goat production and management mula September 29 hanggang October 1 sa Kinapawan City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Livestock and Poultry Month. Layunin ng pagsasanay na mapalakas ang kalaman ng mga benepisyaryo at katuwang sa wastong production at management ng goat production projects bago ang aktual na pagtatatag ng turnover ng mga proyekto. Matapos ang training, nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok na bisitahin ang Aruman Livestock Production Center o ALPC sa Carmen, Cotabato Province. Ang LEED ay isang flagship program ng National Livestock Program na naglalayong magtatag ng iba't ibang livestock at poultry production projects sa rehiyon. At sa ibang balita naman, pinangarangalan ng Department of Agriculture Region Field Office 12 ang mga natatanging kawani nito bilang bahagi sa pagtatapos ng 2026 Philippine Civil Service Anniversary. Isinagawa ang culmination ceremony at awards presentation noong September 29 sa DARFO 12 grounds sa Barangay Carpenter Hills. Tampok sa programa ang pagkikilala ng mga personnel na nagpakita ng mahusay na performance, integrity at dedication sa pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura sa Soxergen. Bukod sa pagkilala sa merito, naging pagkakataon din ang mga aktibidad para sa pagpapalakas ng camaraderie at pagkakaisa ng mga kawani ng ahensya. Samantala, nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 12 ng consultation at proposal defense para sa panukalang agricultural machinery projects para sa 2028. Isinagawa ang aktibidad noong September 28 to 29 sa Coronadal City na nilahukan ng South Cotabato Provincial Agriculture Office, Municipal Agriculture and Biosystems Engineer, Municipal Agriculturist, at mga kinatawan ng Farmers Cooperative and Association mula sa 11 LGUs. Binigyan din ng Regional Agricultural Engineering Division ang kahalagan ng kompletong documentation at agricultural mechanization sa pagbabawas ng post-harvest losses at pagtugon sa kakulangan ng farm labor. Tinalakay rin ang bottom-up planning upang matiyak na nakabatay sa mga pangangailangan ng mga magsasaka ang proyekto. Inaatasan ng mga LGU na isumiti ang updated Local Agricultural and Fishery Mechanization Plan o LAFMP bago October 9. Susundan ito ng Regional Stakeholders Review
sa October 20 to 21 bago ang formal na pagsumiti ng plano sa Department of Budget and Management.

At dito naman sa Region 11, sumailalim sa ikalawang evaluation visit ang apat na agricultural infrastructure project ng Department of Agriculture Davao Region o DA-11 sa ilalim ng Constructor Performance Evaluation System o CPES. Isinagawa ang evaluation mula September 28 hanggang October 2 upang masukat ang performance ng mga contractor at ang pagsunod sa mga itinakdang standards sa project implementation. Kabilang sa sinusuri ang workmanship, kalidad ng materials, timeliness, facilities, environmental management, safety and health, at resource deployment. Kabilang sa mga proyekto, sinuri ang perimeter fence ng Davao Agricultural College and Research Station, Coffee Hub, DA CARS Training Center, at perimeter fences ng Dakar Site 1 and Site 2. Ang mga proyekto ay bahagi ng early procurement activities para sa special trust obligation, major support projects, and related facilities for financial year 2026. At sa ibang balita naman, kinilala na Department of Agriculture Region 11 ang mga natatanging farmer organizations mula sa Davao Region at Regional Gawad Saka Awards. Kabilang sa pinarangalan na ang Basak Pangulo Tuzan Carp Irrigators Association ng Davao de Oro at kinilalang Outstanding Rice Cluster sa Communal Irrigation System Subcategory. Kinilala rin ang bayanihan ng Hagunoy Zone 3 Irrigation Association ng Davao del Sur bilang Outstanding Rice Cluster sa National Irrigation System Subcategory. Binigyan pansin sa parangal na ang mahusay na pamahala ng irrigation resource, water management at mga pagsisikap na mapataas ang rice productivity. Tumanggap ng tig 500,000 piso award ang bawat awardee bilang pagkilala sa kanilang mga nagawa at kontribusyon sa sektor ng agrikultura. At para sa ating panghuling balita, itinatampok na Department of Agriculture Region 11 ang lumalaking potensyal ng Davao Region na makapagambag sa mas matatag na competitive na Philippine coffee industry. Bahagi ito ng Regional Coffee Expo 2026 na isinagawa sa Cafe Nubenta sa Nabunturan, Davao de Oro, kasabay ang pagdiriwang ng International Coffee Day. Sa naturang expo, binigyan pansin ang oportunidad para sa pagpapaunlad ng coffee sector sa rehiyon. Samantala, formal din pinagtibay ng Day 11 ang mga pribadong at mga pribadong sektor ang isang partnership para palakasin ang productivity, rehabilitation, production, investment at market linkage ng coffee farm. Lumagda sa Memorandum of Agreement o MOA sila DA-11 Regional Executive Director Macario Gonzaga kasama ang kinatuwa ng Verieco Ventures Corporation o Chofilo Coffee Company, Exelexo Food Group Corporation, Koya Gio Coffee Farm at Pidings Coffee Farm. Sa ilalim ng kasunduan, 5 hektaryang coffee farms ang saklaw ng investment mula sa Verieco Ventures Corporation o Chofilo Coffee Company na nagkakahalaga ng kabuuang 1,000,000 at 960,000 piso. Kabilang dito ang 1,150,000 piso para sa 2 hektaryang coffee farm ni Sushi Marie Larido at 805,000 piso para sa 3 hektarya coffee farm ni Giovanni Mondaya. Gagamitin ang investment para sa production support, labor at taunang farm expenses ang sunod sa approved project work plan. Ayon sa DA-11, ang MOA ay hakbang tungo sa mas direkta at sustainable na ugnayan ng sa pagitan ng coffee farmers at private sector habang sinusuportahan ang pagpapataas ng farm productivity at coffee quality, rehabilitation, production, investment at market access sa Davao Region. At para sa ating
Weather update atong tanawon kung unsang panahon karon kay pangkapira, payong-payong o pang sir basin pwede work from home na lang. Basi sa pinakabagong pag-asa sa Mindanao forecast available kaniha alas 5 sa muntag, magpadayon ang cloudy skies ng adunay pag-ulan o thunderstorms sa atong mga lugar. Diri sa Davao Region, para Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur o Davao Occidental, cloudy skies with rain showers and thunderstorms ang atong bantayan karong adlaw. Ang temperatura mahimong mukhabat sa 25 hangtod 31 degrees Celsius sa usa ka forecast area, samtang adunay laing bahin nga mahimong moabot sa 33 degrees. Busa mga taga Davao, kung mugawas ta karong adlaw, dalak payong. Kung dili magdala, ayaw ka balaka, ang ulan mismo ang magpahinumdum nimo nganong kinahanlan ka magdala. Ayan po para sa Sok Sargent, para naman sa Cotabato, South Cotabato, Sultan, Kudarat at Sarangani. Magandam usab kita ay sa cloudy skies, rain showers and thunderstorms. Ang temperatura mahimong naa sa 24 hangtod 33 degrees Celsius. Sa mga motorista, hinay-hinay lang kung basa ang dalan, ayaw pagdadali kay dili ta maglumba sa ulan. O kung adunay kusog nga thunderstorm, likay ang open areas, poste, kahoy ug mga lugar nga delikado sa kilat. Ang hangin ug ang atong dagat, ang hangin sa atong duha ka rehiyon kay light to moderate gikan sa west ngadto sa southwest. Sa mga baybayon, slight to moderate ang coastal condition, busa ang mga ngisda ug mga magbiyahe sa dagat. Padayon sa pag-monitor sa latest pag-asa marine advisory aron ug pag-amping kung mudagang ang kusog sa hangin ug balon. May buntag, Davao ug Sok Sargent, amping kanunay ug kung mugawas ayaw kalimot sa payong kay mas maayo na lang now magdala lang na gyud ta nimo o payong para na'y magamit kaysa kinahanlan ni mo unya wala. Ayan po, good morning Ma'am Cherry Paguray. Salamat kayo for being with us this morning. Sa tanan natong mga partner nga nakiguban nato sa atong pagbalik ang atong Agri-Di Punto. After this,

0: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri-Dipunto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri-Dipunto, dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri-Dipunto.
1: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Ayan, welcome back sa ating programang balik kita sa mga Kuya Janos here para sa ating agri-dipunto. Before nato isgutan ning atong agri-dipunto karong adlaw. Good morning diha sa itong mga partners, Sales, Sir Celso Bughaw. Kumusta diha, sir? Congratulations daan diha sa inyo sa Lumiad. Kumusta man mo diha, tanan. Kung regards diha, palihog. Maraga national entry na mangyod tong inyohang barangay. Yes, thank God na. Punsa. Kana nga mga inyong trabaho, sigurado no? For God's glory and honor. Sir Eds Ortiz, good morning, salamat kayo for being with us this morning. Agri-dipunto na to karong buntaga. Please ayaw dai mo kalimot sa pag-share sa atong mga Facebook Live, of course, no? Ikandagan ng atong isgutanan karon, especially kay mga dagko murag o hadlok ta o kuratan ta ning mga balita nga gina feed sa ato gina feed sa ato sa different nga mga kung sana sources, no? Kung ugma, mamala ang inyong uma, unsa may inyong buhaton karon? Kung mukulang ang tubig, mausab na po ng panahon. Kung ang inyong naandam nga pamaagi, dili na igo. Andam ba ta? Maukini ang atong hisgutan karong Oktobre. Ang El Nino dili na lang forecast sa nga atong buhaton, warning na kini na kinahanlan natong tubagon pinaagi sa pagpangandam. Pero ayaw tagahadlok. Kaya ang warning, dili na para mahadlok ta, para makalihok ta. Dili na to kontrolado ang ulan o kainit, pero kontrolado na to ang atong pagpangandam. Maukini ang atong agri-dipunto karong adlaw, ayaw gulat. Andam ta karon. Mga kauma, laruhon na to. Ang El Nino di pasabot. Sigurado nang mapakyas ta. Mapakyas na ang atong mga pananom. Ang forecast o saka warning nga impormasyon nga makatabang nato sa pagdesisyon. Ni adtong September 23, gireport sa PAGASA sa atong dunay strong El Nino nga aktibo sa Tropical Pacific ug gilauman nga mahimong very strong El Nino tali September ug December 2026. Na posible magpadayon hantod sa unang bahin sa 2027. Dako kini nga hagit. Agri-dipunto. Pero ang pangutana, dili lang usa ka grabe nga El Nino. Ang mas importante nga pangutana, unsa man ang atong gibuhat tungod kay nahibalo na ta. Agri-dipunto. Kung kulang ang tubig, tan-aw nato ang angay nga crop. Kung mausab ang panahon sa pagtanom, i-adjust ang planting calendar. Agri-dipunto. Kung limitado ang irigasyon, mas ampingan nato ang paggamit sa tubig.
1: Agri-dipunto.
0: Ang early warning, mahimong early action. Usahay makadungog tag o El Nino umuingon, unsaon na lang ni. Pero mga kauma, dili ta dili nagpasabot nga wala tay mahimo.
1: Agri-dipunto.
0: Ang Department of Agriculture nagandam pinaagi sa Irrigation Assessment Climate Risk Mapping, Drought Tolerant Seeds Irrigation Assistance, Crop Diversification ug uban pang measures aron maminusan ang epekto sa El Nino. Pero ang national preparation kinahanlan moabot sa barangay cooperative ug matag uma.
1: Agreedy punto.
0: Kay lahi-lahi man ang atong kahimtang, pangutana, asa ko magkuha og tubig.
1: Agreedy punto.
0: Unsang crop ang mas angay? Kanus ako dapat mo tanom? Kinsa akong duulon kung kinahanlan og technical assistance? Mao kini ang tinuod nga pagpangandam.
1: Agreedy punto.
0: Dili kinahanlan nga mahal dayon ang adaptation. Pwede magsugod sa simple nga pamaagi. Rain harvesting o rainwater harvesting, mulching, crop diversification, drought-tolerant varieties kung angay sa inyong lugar o mas maayong irrigation scheduling o labaw sa tanan o ordinasyon.
1: Agreedy punto.
0: Kung ang Farmer Group Cooperative Barangay LGU o Agriculture Technicians magkasinabot, mas daghan mahimong solusyon. Og duna pud tay positive nga dapat hinumduman. Sumala sa PSA ang palay production sa Pilipinas sa April to June 2026 miabot og 4.63 million metric tons, 5.67% nga taas kaysa parehas nga quarter kaniadtong 2026 o 2025. Pinakataas usab kini nga second quarter production sukad 1987 base sa comparable records. Nganong importante kini? Kay nagpasabot nga dili ta magsugod sa zero.
1: Agreedy punto.
0: Aduna tay kapasidad, aduna tay mga mag-uuma nga nagpadayon, aduna tay mga pamaagi nga mahimo aron palig-unon ang atong pagpanguma. Ang challenge karon mao nga ang pagpanalipod ni ini nga kapasidad batok sa climate risk.
1: Agreedy punto.
0: Naitay isa ka Bible story nga angay kaayo nato karon. Sa 1 Kings 17 si Elijah na puyo dapit sa burok ug cherit. Didto siya dunay tubig. Pero miabot ang panahon familiar kaayo ni nga hulagway. Mga kaumano, niabot ang panahon nga namala ang sapa. Usahay ang atong naandan nga source sa tubig planting schedule o farming practice mausab. O kung ang karaang pamaagi dili na igo, kinahanlan ta mangita ubag ung pamaagi. Sa dihang namala ang sapa ni Elijah, wala dito matapos ang istorya. Nangita siyang direksyon alang sa sunod na lakang. Mausab kini ang leksyon nato. Kung mausab ang panahon, tinahanlan andam usab ta mo adjust. Ug niingon diha sa Joshua 1:9, be strong and courageous for the Lord your God is with you wherever you go. Ang pagtuod dili pasabot na maghulat lang ta.
1: Agreedy punto.
0: Ang pagtuon naghatag nato og kaisog aron mulihok. Magandam, magkaton, mangutana, magtipig og tubig, mag-adjust, mag-coordinate og kinahanglan musulay sa bag-ong pamaagi. Basid ang tubag sa atong pag-ampo muabot pinaagi sa kaalam, impormasyon, teknolohiya ug tabang sa komunidad.
1: Agreedy punto.
0: Karong October 16 atong saulogon ang World Food Day nga dunay tema nga Innovate Today, Nourish Tomorrow. Ang innovation dili kinahanglan high-tech dayon. Pwede kining bag-ong crop, bag-ong planting schedule, mas maayong water management, paghiusa sa traditional knowledge ug modern science.
1: Agreedy punto.
0: Ug usa ka farmer nga nakat-on sa mas maayong pamaagi ug iyang gipaambit sa uban. Innovation is simply finding a better way to solve a real problem.
1: Agridi punto.
0: Umokini ang atong agridi punto. Ayaw hulak nga moabot ang problema bag-o mangandam. Kung adunay warning, lihok. Kung adunay impormasyon, gamita. Kung adunay assistance, pangitaa. Kung ang karaang pamaagi, dili na igo pagkat-on o bag-o. O kung lisod ang kahimtang, ayaw pag-inusara. Kay ang resilience, dili lang pangandoy. Resilience, usa kakapasidad nga atong tukuron.
1: Agridi punto.
0: Karon nga simana, lakaw sa inyong uma, tanawa ang tubig, tanawa ang yuta, tanawa ang crops, tanawa ang inyong planting calendar. Ug pangutan-a ang inyong kaugalingon. Kung mulawig ang dry spell, andam bagyod ko. Kung oo, ipadayon og paliguna. Kung dili pa, tugdi karon. Basin, usa ka drum nga tubig, usa ka tawag sa agriculture technician, usa ka meeting sa cooperative, usa ka bag-ong farming practice, gamay nga lakang karon, mahimong dakong proteksyon ugma. Mga kabalik kita sa uma, kung ang sapa ni Elijah na mala, wala dito nagtapos ang storya.
1: Agridi punto.
0: Kung mausab ang panahon, dili usab dito matapos ang storya sa atong pagpanguma. Kay ang uma nga andam adunay paglaom. Ang farmer nga andam mas ligon. Ug ang komunidad nga nagtinapagay mas daghan og mahimo. Ayaw og hulat. Andam ta karon.
1: Agridi punto.
0: Ini si Kuya Janos Lakihon para sa atong agridi punto. Danghang salamat og balik kita sa uma. Pagbalik ang atong agridips.

0: Ani anak,
1: ang programang alang sa mag-uuma, ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Balik kita
0: sa uma.
1: Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma at tungtukikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma.
0: Balik kita sa uma.
1: Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgutan.
0: Balik kita sa uma.
1: Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso.
0: Balik kita sa uma.
1: Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang
0: Balik kita sa uma.
1: Kauman si Kuya Janos Lakihon.
2: Kini nga programa, hatid ka ninyo sa
3: 1197 DXFE, Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
4: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Ma Additive Suite, Kuya Janos Lakihon. Good morning sa itong mga partners diha na sa itong taga partner diha sa magsaysay. Sir Renante Silvano, sir, good morning. Kumusta man diha, sir? Nagulan ba diha gihapon, sir? Ayan, ano ta karon? Ang atong hisgutan kaning Kakao 101, pundasyon sa produktibong kakao farm. So mga kaagri, kung hatagan ka og kakao karon, so kakao seedlings karon, unsay mong buhaton? Itanom dayon? Sayon ra kay paminaw, no? Pero sa kakao farming, dili tanan magsugod sa pagkalot og lungag. Magsugod na sa pagplano. Now, of course, morning story yan in Mang Ramon o sa Kabuntag, andam na kayo siya na siya ay kakao seedlings, bulo, kusog nga o kusog nga mutanom, pero pag-abot

0: Sa iyang uma, nakahuna-una siya. Asa man ako ni tanong? Ay. Nakapangutan na yun, no? Modi ay nga ang unang step sa atong kakaw, kay dili lang pananom. O ang pagtanom. Site assessment. Pili ang saktong lugar, tanawa ang yuta, kumusta ang drainage, pag magbaha ba, kumusta ang slope, kumusta sagikan ang tubig, kumusta ang soil. Kaya ang atong kakaw ganahan og moisture pod. Pero dili ganahan perming basa. Kay basi magtapok raon niya ang tubig sa gamot.
1: Yeah.
0: Kung may mo magpa-soil test, aron masabtan ang kahimtang sa yuta. Unsay kinahanlan niini? Ayaw lang pangutana. Asa ko adunay yuta? Pangutana, asa mahimong healthy ang kakao? Ang shade of course dili sobra kung dili kulang pagkahuman. Kauna-hunak si Nung Ramon. Sige, itanom na nako ni sa open area. Hulat lang. Ang batanon nga kakao, sensitibo sa sobrang init o direct sunlight. Mao importante ang shade management. Mahimo nga adunay shade trees o compatible crops, depende sa farm design. Pero ayaw po sa sobrahe ha. E kung sobra rapon kay kadensang canopy, kulang ang kahayag o airflow, mahimong mas favorable sa pipila ka mga sakit.
2: Mm-hmm.
0: No, naigisulti to si si Sir Lindon Sumaoy sa Kuaba nga. Uy, naigo mampunday sila. Oh, BSD. Ayan. Busa, sakto nga shade, sakto nga airflow, sakto ang kahayag. Oh, kinsa tong naigog BSD, sir? Opo, pag naigog mo BSD, pangutan na lang sa amo, dari. Sunod, healthy seedlings, healthy start. Pili ang healthy planting material, walay BSD. Kung mahimogikan sa reliable source sa nawang seedlings, healthy ang leaves, ligon ba ang stem? Walay klarong signs sa pests and diseases. Good morning, daddy, ha? Kay Sir Louis Sena. Walay klarong signs sa pests and diseases, mayo ba ang root development? Kung may problema na daan ang punla, lisod na kayo i-rescue. Muna si Sir Louis, mangibot ni ba? Usahay putlon pag yun. Of course, ati man na ang yuta, no? Tipigi po gamita ang husto ang tubig kay kinahanlan kay ni. And of course, cacao plus diversification. Sa usa pa ka butang nga nakatunan ni Nung Ramon, dili kinahanlan nga kakao ratanan. Kung angay sa lugar, mahimo na integrate sa compatible trees and crops sama sa atong mga lubi. Pero planuhon gihapon ha, di kay dili tanang-tanong maayo ipares. Tanawon ang competition sa tubig, nutrients o kahayag sa space. So, unsa nga itong pundasyon? Ang pagpanghandam, no? Mitanaw siya sa iyang gamay nga kakao si Mang Ramon, gamay pa, wala pa'y bunga, wala pa'y harvest, pero kabalo siya na nagsugod siya og butang nga dunay proseso. Kay ang kakao farming dili instant. Mo nang ingon nga dili ni siya ingon na kakatanim pa lang namunga na. Kinahanglan ning patience, monitoring, pruning, pest diseases management, soil care og consistent nga pag-atiman. Og dito, no? Atong take away lang siguro is kung magsugod mo kakao hinumdumi, no? Farm planning. So kung nakay farm planning o apakay background niini, you can contact us here and we will be happy to help you. Of course, no? Kana ati man ang kakao, ati man ang yuta ug tukuran tukura ang uma nga sustainable o mulungtad. Ayan, of course, no? So, kana ang atong agri tips today. Dere sa ato ang
3: balik kita sama.
0: Iyon po. So, wala naman tayo igong oras na po. Unsa may oras ba? Kapaspas lang yun sa oras. 6:58 in the morning. Sa ngalan sa 1197 DXFE o sa 1062 DXKI, si Kuya Don Cagas o si Kuya Julius Malyabo, kauban si Ati Miga Joy Combatero o si Ati Magnolia Eraswege, kini si Kuya Janos Lakihon Magaingon, ang mag-uumang dunay kahibalo, tunay pag-asenso. Sa Diyos ang Himaya, maayong Sabado, tanatong tanan. Bye-bye!

Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.